Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Takas by Teddy Corpus. At ako may gala alas 8 jazz na. Ayan, welcome sa tuwang programang Top Radio Hits Morning Edition. Company ng DJ, DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay gumba, basta na ay kwarta. Ayan, good morning sa itong mga tig-tominals 96.1 Infinite Radio. O madunggan dito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Morning. Ayan, so manumanin ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niya Nat Dulumanon. Later on may gala, ito ang isugutan na ito ang topic for today. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa tuwang transmitter side. All the way from Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Karon adlawng Martes, mga higala. It's already August 11, 2026. Ayan, so hapit na jud moglugwa si Jose Marichal. Ayan, so pabuta lang, mga higala. So mag-start na taga mga bear months. So andam na to ang mga malls diha, mga higala, nag-decorate sa ilahang mga Christmas decor, mga higala. Kay paga September automatic na sila. So mo na nga ang mga foreigner, mga higala, matingala sila pag ato nila gag Pilipinas, nag-early celebrate Christmas ang Pilipinas, mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon, mga higala. All the way from 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so kumusta man? Namahaw na ba ang tanan? Nag-sayo magmata, mga higala, para iwas late. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na namahaw. Ayan, so sana all namahaw. Ayan, salamat kayo mamahaw every morning, mga higala ba. Labi nagparisan o kape. Ayan, so good morning kanyang tanan. So kung gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so sa mga kung gusto mag-text niya, magpatimbaya, song request, birthday greetings, panawagan o guban pa. Ayan, so sa mga nangita o text mate, ayan, so wala may nag-allow nung naghatag o text mate. Ayan, so more on messenger na may gala kay ang text mate. Ato pa ng panahon sa 2000s. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha

0: Ito ang mga kapalingkihan diha sa mga terminal. Ayan, so good morning kanito nan. Ito ang mga commuters, mga higala. Ayan, so good morning kanito nan. Sa mga bago pang mata. Ayan, so ito ang mga bagong mata diha. Ayan, so good morning kanito nan. Sa mga naghinuktok diha, kay daghan kay glabhonon. Ayan, so paglaban na maghahinay-hinay mga higala para... Init king panahon may gala. Ayan, so init kay diri sa Panabo City may gala. So sakto kay ni kay maglabaka dali ra kay maoga may gala. Kay lisod mangog kayo manglabaka niya. Kulang sa init. Ayan. Manimaho og ambot. Ayan, so manawa sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number 0912-175-1291. At ang oras mga higala, alas 8:13 na. At kaning oras hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ato nga Vital C mga igala, available siya sa mga pili ng mga butika o gasun mga igala, available siya dere sa atong istasyon sa Panabo City. Ayan. Ato nga Vital C mga igala, kaya gentle kini sa itong tiyan. Sa mga naay acid reflux siya mga igala, kanang na iba na Vital C na maglain ng mong tiyan. Ayan, ato nga Vital C mga igala, kaya gentle lang ni, soft lang ni kaysa ito ang tiyan. O made from veggie capsule, o nagasuporta sa inyuhang daily wellness mga igala. Atong mga, kwan niya, mga alipin ng pera. Ayan, so nakalimot na sila gainom og mga vitamins, mga higala, sigig ubo, sigig sipon, mga higala. Ayan, so mo nang one healthy habit can make a difference. Mo nang gamit na mo og Vital C. Ayan, so good morning sa toang mga tigpaminaw diha sa karwasyan ni si Kuya diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kinitanan. So automatic dira sa nagapaminaw sila dira. Ayan, so good morning kinitanan. Sa toang mga tigpaminaw dira sa mga establishment, mga higala. Kaya alas 8 na, so open na itong mga establishment. Ayan, so good morning sa itong mga men in uniform and security guards. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so good morning sa itong mga avid listeners diha sa Marata Itiri. Ayan, so good morning kanyang tanan. Diha sa Ibanez na street o kanto. Ayan, so kalimot kong sa ngalan diha. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw diha sa mga bake shop. Ayan, sa Rose and Manulet and diha sa... gasolinahan sa unahan sa San Vicente. Ayan, so good morning kaning tanan. O diha sa Lechonan dito sa Padulong Tadeco Road. Ayan, so kalimot kong singalan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. O good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so ito ang mga produkto diha na Kutis Mistisa. Ayan, so available diha sa Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw diha. Ayan, so pwede mo mag-attack dito. O ga, mamalit. O ga, ato ang Kutis Mistisa, mga igala. Kaya natay, carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so mga naay, mga wrinkles diha, mga pimple marks, mga tiny bump na acne, mga igala. O ga, oily skin and uneven skin, mga igala. Gamit ang mga Kutis Mistisa. Ayan, so papakebs. Asam na, dapita papakebs. Ayan, so dera sa Purok 1A Barangay East, Kibawi sa Rita Building sa second floor door 1. Ayan, so naay murag speaker sa gawas. Ayan, so tuktok lang mga igala. Kaya na si Sir Kelvin and si Sir Paeng. Ayan, so mag-atiman na sinyo ha mga igala. Automatic na pag ingna lang nagigutom mo kay lutuan mo pasudan. Ayan, so ito ang pahumot sa mga igala. Ayan, so available dari sa itong station o diha sa Kibawi. Ito ang Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo ga Case Fragrances. Ayan, so ito ang mga hili kung pahumot yung mga igala. Matog school, dapat refreshing mo mga igala para mapansin si mo hang crush. Ayan, sa mga mga igala, unang impression sa crush, dapat humot mo. Ayan ang pagkabot, agi kasi mong crush, bahog kagsingot, kasi kagdulag basketball. Mas mo nang much better jud humot para plus one na si Mohang Crush. Og sa tuwang tig paminaw karon sa tuwang EXL users mga higala ayan. So, sa tuwang mga EXL users nataya pa premyo sa EXL mga higala og available pa diri sa tong station at atuang mga EXL products na lang diri sa Santo Niño Bongka Wall Street. Gilid lang sa PC Inn sa second floor sa A Square Building. Ayan, sa pawala may gala kay na doorbell dara para matagad mo sa sulod either ako or si Ma'am Rose. Ayan, sa atuaning ikuan sa kanginan na ng papremyo sa EXL may gala sa EXL Life and Herbs. Ayan, so inyohang himuon may gala kay how to join. Ayan, so step 1, purchase EXL products worth 200 or more. Ayan, so every 200 worth of purchase earns you one raffle entry mga higala. Ayan, so every palit nyo 200 worth of products sa EXL namoy one raffle entry pag 400 two entries mga higala. So sa step 2 mga higala, fill out your entry. Ayan, so ibutang ang EXL products inside sa envelope as a proof of payment mga higala. Example, katong one pad capsule sa 3 black coffee sachet sa 7 EXL coffee mix 17-in-1 sachet. Oga pag-abot ninyo sa inyong may gala, ibutan ninyo sa envelope. So, ibutan nito ang one envelope for every 200 purchase may gala. So, isa ka envelope sa worth na 200 products sa EXL. Dua ka envelope worth 400 may gala. Sa isa ka envelope, 200 na dyan ang may gala. Nya ibutan po sa envelope ang complete name, complete address, and contact number may gala. Ayan. So, dili pwede angga may gala. So, full name dapat, complete address, and contact number. Okay, katulo. Ayan, so drop your sealed envelope in any of our official drop box near you. Ayan, so natay official drop box diri sa station mga higala. So pwede mo matod diri mga higala og ipasa inyohang entries mga higala, itagak ang inyohang entries. So nalantay important reminder mga higala ha, incomplete na name, missing na name, address or number, automatic siya disqualified mga higala. Ayan, so dapat ibutang jud inyohang full name, full address and number. Ayan, so dili pwede ng gingging, janjan. Dapat complete name nyo yung may gala ha. So dapat ibutang sa address, dapat ibutang yun na barangay, nya, purok, nya, asana, syudad. Nya, pwede na siguro na, ayan, mo yung kag Davao City, Davao del Norte. Ayan, so sample, mag-take to address, purok, Caimito, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Inana dapat mga higala. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Martes mga higala. Ayan, so dito kay Martes. Ayan. Ayan, so tuwang topic for today kay unsay pagkaon. Ayan, sa pagkaon lagi automatic na ni si Papa Ken. Siyempre, alam yung mga pagkaon. Ayan, sa unsang pagkaon ang makapawala dayon sa imong sapod o nganuman. Ayan. Kaya sa itong mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so unsang pagkaon or unsay pagkaon na makapawala dayon sa imong sapot. Uga nga duman. Ayan, so pwede mo mutek sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. So papakayos sa may mga pagkabakawala sa mga papakayos. Ayan, so dapat katong pagkaon jud ha, katong literal na kaunon jud ha. Masiglahin na po nang matext rin yun. Ayan, nasa muna ko sa mga late nag-tune in. Ayan, so unsay pagkaon na makapawala dayon sa imuhang sapot o nga naman. Ayan, so text naman sa 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminakuron sa itong mga virtual assistant mga higala and call center agents. Ayan, so good morning kanito nan.
2: Good morning!
0: At ako sa mga higala, alas 8:22 na sa pagbalik na ito ang hisgutan na ito ang topic for today. Ang unsang pagkaon ang makapawala dayon sa imuhang sapot. Kaya nga naman, ayan. Ayan, sa mga hatag sa koga, unang awit, ikan kang James Reid and Nadine Lustre. Ayan, so sikat kini sa unang mga higala ang love team. Kauban silang Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Ayan. So, muna, uso pa na sa una mga notebook. Ana, ilahang naong jud ang naadi. Ayan, so mga hatag sa mga awit mga higala. Ayan, hanap din stop radio hits. So, morning edition. Kauban yung DJ Pop. up again. So I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Nya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagal ikong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
5: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Hi!
10: Hello!
9: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
10: O tirming ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
9: Power 10 Pro Bio Capsule!
10: Power 10 Pro Bio Capsule!
9: Tinood ka ng mga higala! Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
10: Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Og dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana isgutan. So, layinay nung ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
11: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
12: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City at ang oras may gala alas 8:38 na. Pagani nga programa hatod kaninyo sa Vital C. Ito nga Vital C may gala kay Gentle kini sa tuang tiyan made from veggie capsule og nagasporta sa inyong daily wellness. Available siya sa mga piling butika ug available sad puhon diri sa atong istasyon.

korotan ko apinog na ay kuan na abat ni sulod. Okay, ning programa sa datod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading mga higala. Ayan, sa available sa mga butika ninyo o available podri sa atong istasyon mga higala. O manawagan lang mga higalahan na wala pa yung available ang Power 10 Pro by Capsule and Clay Gel Coffee Mix. Possible mga higala by Webes or Biyernes mga higala. Ayan, para dili kayo mo mag-aksayog oras mga higala o gala supliti. Ayan, so by Webes or Biyernes siguro maabot ato ang stock diri. Sa to ang tigpaminaw na naay mga oily skin diha, mga uneven skin, naay mga wrinkles diha, gamit na mga Cutis Mistisa na available siya sa mga butika may gala o available po diha sa Light FM Kibawe and diri sa Panabo City may gala. Sa to ang hapahumot na Kesa Fragrances, available po sa Kibawe and diri sa Panabo City. Kinagapan niyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, basta na ay kwarta. So, gabi, nadunggan ako si DJ Trix si gabi, ang yapod, bahalag walay kwarta, basta na ay gugma. Mara na po ng bahalag saging, basta labi. Mara na niya, mahal. Morning mahal, natay bayran nun sa kurinte. Ay mahal, okay rin na mahal, basta love di ka. Ayan, so good morning kang DJ Trixie. Good morning! Good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa Carmen Davao del Norte, diha sa Balutan. Ayan, so good morning kanito tanan. Good morning! Ang mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit. Ayan, sa mabuta sa part sa Davao de Oro, diri sa Kapalong Santo Tomas. Ayan, so good morning kanito tanan. Good morning! At dira sa Kibawi, Mahigala. At mga singalan ni Kasi... Silinganan. Ayan, sa nabulol si Papa Kels. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw diha, labi diha sa Damulog, Dangkagan, Don Carlos. Ayan, so maabot ba taga Maramag? Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! O diha sa Quezon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so direkta sa to ang topic for today. Ayan, so good morning, DJ, hanap ako ng textmate. Ayan, so wala na tayo textmate mga higala. Ayan, so bawal na textmate mga higala, kay karaan naman ang mga higala. Messenger na mo diritso para walay sabit. Ayan, so greetin ako ko ang mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, puros mga virtual assistant and call center agent. Ayan, so good morning kay Kuya Janjan o kay LM o si Jenry. Mato siya karon week, ayan, sa Davao para mangita siya work kay bago man siyang graduate. Ayan, so paningkamot Jenry ha, para makatrabaho. Ayan, so direkta sa to ang topic for today na unsay pagkaon ang makapawala dayon sa imong sapot. Uga nga naman. Ayan, so gusto mo habol og text, text mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so unsay pagkaon ang makapawala dayon sa imong sapot. Ayan, so kanang kaon na literal ha. Ayan, so siglahi na kaon. Ayan, so dirita sa unang texter, gikan kang 0354. Good morning, Papa Cubs. Pagkaon na makapawala dahil sa usapot ka ng tunulan ka og mani nga lahi og spelling. Ayan sa. Ah, okay. Tunulan kag mani. Ayan, dili tong mani na pagkaon na mani. Ayan, so, dapat money. Siyempre, kita man siguro, eh, pag tunulon ka o gakwarta sa imuhang asawa or bana, hindi pa, mawala naman yung sapot. Muna, sahay siguro mga tao siguro nalang rasapot kaya walay kwarta. Ayan, sa dirita kang texter 7344. Good morning sa imuha, DJ. Ay, kasimple rin, ay burger or crispy. Ang crispy na tiil sa manok. Kay favorite man ko na DJ. Ayan, so doon ko nagkakaog crispy sa tiil sa manok. Mga pa na itong Adidas, di ba? Yung sila Adidas. So ka ng burger, lamik yung burger. Ay, ka na sa minute burger. Ayan, so automatic na. Kaya murot si Papa Kev, so upat ka burgeran.
Ayan, so direct na kang texter 9634. Hello Papa Kebs, good morning. Ayan, i-greet lang nako si Ate Leticia na namino si Maron Drisa Balay. Ang ako na papayos katong sa unang panahon katong Dragon Seed kay malingaw kag kit-kit bago ka makakaon. Ayan, sa so muna ang pinaka-hit kay nako kanang Dragon Seed. Ayan! Okay nang kung gusto kag pagkaon na mabad trip, kaon lang kagpalit kag Dragon Seed. Siyempre, si kagkit-kit, si tanggal ka atong iyahang shell niya, niya katong kuha niya, katong unod niya, kay gamay kayo. Ano sa unang Dragon Seed na sa sobra ka kuha na, gutom na, or gusto na mo kaon, ayun, kit-kiton, apil ang kuha ang kanang murangang tawag yan ang shell niya. Ayaw! Niya, ituton na lang sa gawas or sa kwan, sa yuta na yun. Ayaw! Ayan, sa ingon pa ni Fatima na makapawala sa iyang sapot kay adobo at labi na og lami pagkaluto. Lami po ng lasang timpla. Mawala jud ang sapot. Ayaw! Diyan may galalo. So, nana, nagadibati ang uban ba kung asa jud ay lami? Ang adobo na baboy or adobo na manok? Ayan, so... So, asa may lami, ano, no? Adobo na manok or baboy? Ayaw! Ayaw sila, parihara na papakibs, adobo. Ayaw! Pero, lalaki mag-version ang mga magluto sa adobo mga higala na ay version sa adobo na katong na isabaw-sabaw, na ay uban na katuganing uga, kanang pan lang, kanang gamay lang ang sauce. Napoy uban mag-adobo sila na prituhon nila una ang baboy. Napoy uban po nila... dili na prituhon ka nang ipakuan lang nila bakit nang ipalap-an lang sa water or sa katugan ng mga Coke or Sprite. Ayaw! So, nag-crave yung aming adobo ay Ma'am Rose. Ayaw! Gabi si may tanaw adobo gabi. Ayaw! Basig sunod siguro mag tuto sa balay ni Ma'am Rose magluto sa garutag adobo dito. Ayaw! Adobo niya isa ka 1.5 liter na Coke. Ayaw! Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ayan, good morning sa mga DJ. Makapawala sa kung sapot ka ng tunulan ko o banana chips. Manang paborito kayo na ako sa una hangtod karon. Ayan, so banana chips na ka to. Papalit lang sa mga palingki ang mga higala, no? Sa lamig yung banana chips. Na makit-kit ni mo, syempre. Ayan, so i-greet din na to ang mga tigpaminaw diha sa palengke. Ayan, so diha sa public market. Ayan, diha sa Purtasan, mga galaw sa Ulingan, dire sa Panabo City. Ayan, so good morning, kanyang tanan. Good morning. Ayan, so naminaw sila dira, mga gala. Ayan, so kamusta man mo diha. So matingala na lang, Mina. Naglanog-lanog amo ang tingog diha. Usahay ang tingog ni Christian Dero. Usahay ang tingog ni Nong Lading. Ayan, so di man po na ako ma... Makuan po akong tingog diha kay nagtingog man gud. Ayaw. Ayan, so dirita sa uban taxer. Ayan, so asya. Good morning si mo DJ. Kanang lawoy na gulay mao nang makapawala sa akong sapot kay maabtik dayon ko makakaon og lawoy na gulay. Ayan, so lami jud kay lawoy na gulay na. So kanang lawoy na gulay na katong ang subak gani kanang bulad na gihagpat. Ayan na tong bulad na muragi tanggal apilang bukog kay masisay masipiat bata sobra ka gutom. Matulon na to ang gamay na bukog. Mangita na itag saging dayon. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw diha sa Lydia and Tony Itri. Ayan, so good morning kanin tanan. Good morning! Sa ito ang mga tigpaminaw diha sa mga manakupay diha sa dalan. Ayan, so hamping-hamping itong mga kuna, mga motorista na dapat yun complete inyong papers, helmet, dapat di magchanilas. Kay violation ng mga igala o kanang mga kuan diha, kanang... Si tawagan ay kanang walay helmet ang imuhang back ride diha. Ayaw! Automatic jud na jud multa or kana pong way side mirror ayon. 5,000 biya kay na. At ang oras may gala, alas 8:48 na o kaning oras hatod kaninyo sa mga produkto sa JK sa marketing. Ayan, ito ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee. May gala og sa mga luya diha na pag-abot sa balay, magtalik danay. Pag-abot na imbis na mo labing-labing, tulog na lang diritso. Ayan, so gamit na mo ga Terramax mga higala na available diri sa to ang station sa Panabo City og sa mga pipiling mga butika. Ayan, so na may Terramax sa Kibawe.
Ayan, sa sinasiguro diya sa station Mangigala. Ayan. So kung wala, ayan, sa pahatda na to diha para automatic. Ayan. May napapakibs na yung sample. Ayan. Ayan, makuratan dyan talaga yung sample. Ayan, so gamit na mo Gatera Max Mangigala. Ayan. Ayan, so atong aras Mangigala, alas 8:49 na. Ayan, so ito yung pambasahon ni isahon na lang ito ni Igbasa, Bik, eh, para maisara ni Igbasa. Ayan! Ayan, so gigan kang 6597. Good morning, Simoha DJ. Ug sa mga tigpaminaw Simohang programa. I-greet lang ako si Inday Sakurum na nasa Pikas, nag-chismis, nag-marites sa Silinga. Ayan! Sa'yo pa kayo, mag-marites na! Ayan! Ay, ang ako, ana, DJ, kay makapawala sa kong sapot kay Durian, kay paborito kay nako ang Durian. Uy, speaking of Durian, mga igala, no? Gabaha ang Durian sa Davao City karon kay nag-celebrate sila og kadayawan, mga igala. Ayan, so nay, uban na mong store na nag- kwan og Anli na Durian. Ayan, so dito, kauna mo dito. O guys, mag-celebrate mo, makiselebrate mo sa Kadayawan Festival, Mangigala. Ayan, sa mga gusto mo kaog Durian diha, ayan, so hinahinay mga igala, ha? Ayan! So bawal daw ng Durian niya, imnan na inimog soft drinks kay mataas mo ang high blood pressure. Ayan! Ayan, so ano ni Sir Kevin? Ayun, wala pa yung Teramax diri. Ayan, so wala pa yung available Teramax. Ayan, basi soon siguro, available diha ang Teramax. Ano, ipatry na to kang Sir Kelvin o kang Sir Paing. Ayan! Kanya-kanya na sa dito. Ayan. Ayan! Ayan, so sa kuwa ni mga igala. Ayan, so Papa Kebs, unsa may pagkaon na makapawala si Muhag Dayon si mong sapot, mga igala. Ayan, so kung nawala sa mong sapot, ayan, sa una-ana ang parts sa motor. Ayan! Ayan, anyways, mga igala, no, kung pagkaon mga igala ka ng adobo, mga igala. Ayan, sa mga paborito na ko, adobo or pansit kanina na ay sabaw-sabaw na gamay. Ayan, sa kanina. O galumi. Ayan, sa kanina. Pag adobo ganina, baboy, automatic dyan, nalamin ang katong humok ka. Ayon niya, naisuka na halang. Ayan, so kanang siling na protein naghana. Ayan! Ayan, so kana adobo, adobong baboy. Depende na sa pag timpla may gala. So lamig yun itong mga kwan yun ka nang gikan sa piyesta na adobo. Kanang naglangoy-langoy ang kwan ba, ang sa mantika. Ayan! O kanang kwan may gala, kanang ginamay. Ayan, wala mga paborito ni Papa Kebs. Ginamay, adobo, and pansit. Ayan, so katong pansit yun na nadagag sa hug, ha? Ayan! Ayun pa ni Sir Kelvin na walay pahungawan. Ayaw! Sige lang, masinana na Sir Kelvin. Ayaw! At ang oras may gala, alas 8:52 na sa Kabuntagon. Ayun, sa ito ang mga tigpaminaw diha. Available ato ang mga produkto diha sa Kibawi, Bukinon, mga gala, ha? Diha sa Light FM, Kibawi, Bukinon. Diha sa Purok 1A, Barangay East, Kibawi. Sa Rita Building, mga gala, sa nasa second floor door... Door 1. Ayan, so pagkampi lang mo diya sa hagdanan, may gala kung basa kay diya na slide si Papa Kels. Ayan! Ayan, diya jud nakwanjo ko diya og si Tana na slide po diya. Ayan! Ayan, so na diya si Sir Paeng og si Sir Kelvin na matagad kay ninyo, may gala. Ayan, so basiga mag-serve sila coffee diha or ano ba, pamahaw na diritso siguro, no? Ayan! Oga, available po diri sa tuang station sa Panabo City, mga higala. Ayan, narami sa Bongkawa Street, Barangay Santo Niño. Kilid lamin sa PCN, mga higala. Ayan, saka lang mo sa second floor, pawala. Ayan, sa night doorbell sa gawas diha para matagad mo diri sa sulod. Ayan, so wa na tayo oras, mga higala. Ayan, so it's already 8:53 in the morning. Ayan, so mga sayo exit, mga higala, para pangandam sa next na programa kang Chris Tendero, mga higala. Ayan, so sa mga hilig ko ka music na love song niya, mga higala. Ayan, so sakto kini dito, mga higala. Ayan, so ito ang mga music mo, mga higala, kaya dito to sa mga bago-bago. So kung gusto mo mga love song na masunod, si Chris Tendero, ayan, alas 9 hangtod, alas 11, sa programang Yesterday's Once More. O, gatangin niyo ang inyuhang kapalaran. Ayan, so, but kalimot ko gahapon, kung swerte ba ko gahapon. Eh. Ayan! Ayan, so, salamat isa na, no, gaunyang hapon, mga higala.
ang unya sa Infinite ang programa sa EXL, ang 1 hour nila na program, and alauna mga gala hanto the stress ang kang Nonglading radio drama mga gala ang kang Tito Val alas 4 pag alas 5 ang programa ni Tatay Paeng diha sa Kibawi Bukidnon o Gadri sa mga gala ang Infinite Track with DJ Tekla o pagka alas 7 ayan sa nakaya si DJ Trixie o niyang gabiin, no? Ayan sa nasa programang Night Express with DJ Trixie. Ayan sa salamat isa lang sa itong mga tigpaminaw. Ayan sa itong mga avid listeners may gala. So ayaw lisuay niyo hang mga radio diha may gala kay Nana si Kristen Dero. Ayan, so automatic na ni. Ayan sa salamat isa lang sa itong mga kaubanan diha sa mga Mother Network sa SJTIT. Ayan, good morning kang attorney Ulysses Salabaw. Ito ang mga news anchor, mga field reporter o mga kumanan ako ng mga DJ o mga nagatingog sa radyo dere. Ayan, so thank you very much. Ayan, good morning kang Engineer Wolfie and kang Ma'am Rose. Ayan, so good morning sa inyo, hadiha. Ayan, so ugma na pa tayo mag-uban-uban may gala, same time, same station. Kinigyapan niyo DJ Matagbuntag, si DJ Papa Cabs. Ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay kwarta. Ayan, sa mga tagsagog, unang last na awit di ay. Ayan, so last, una na noon. Ayan, so last na awit gikan sa Ben and Ben. Ayan, song request niya ko ang tropa re-entitled Saranggola. Bye-bye, God bless, and happy Tuesday

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
6: we were so high. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay S, Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
6: Masakit nun ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pag-ikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
13: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
14: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
13: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
15: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
16: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
15: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
17: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigong saan na akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
18: Pila ka capsule mami mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan epekto nga dali lang ka naulihan sa imong ubo o sipon.
17: Isa ka pa ang akong nainom. Tapos hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
18: So tinuod yun ma'am nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
17: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatik mo yun. Mamang yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
18: Mo say may maingon nimo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya ang sa may awhag nimo nila.
17: Ako nga awhag sa ilaha nga magtik sila, i-try nila ang Mega C kay kini makaayo gyud sa ato ang gibati.
15: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Kasagaran nga ginahandom sa mga kalalakihan ang aktibong sex life. Apan, unsaon man kung apektado kini tungod sa kakapoy sa trabaho o baka hadala sa panghindaron. Well, worry no more. Kay, ani ana ang Muscle Man nga mutabang kanimo. Muscle Man Capsule, your sexual performance enhancer. Inom lang og usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Hinumdumi usab nga ang adunay saktong exercise ug healthy diet is also good for your sexual health. Inom og Muscle Man Capsule. 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
2: Reminishing the past yesterday once more. Did I dream that we dance forever? The music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more. Yesterday once more.
3: Someone who understands me, knows me inside out.
2: Yesterday once more.
3: I

Erga Yersal Chin again sa inyong paboritong radio station. Here in Kibawi, Bukidnon, mga higala. We are 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And yes, there you have it. Somebody from Savage Garden, mga higala, no? His song entitled I Knew I Love You Before I Met You. Ay, nako, nako, nako, nako, nako, nako. Fix boy kayo, mga higala. Alright, okay, sayunan mo, ana, no? Kabalo naging kudaan, no? Kabalo naging kudaan na gigugmat ka, bisag wala pa taga nakita. Anyway, mga higala, sa magandang morning sa tonight. Bago nyo radio, the return of the comeback, mga higala. Nang nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Maupay mangutang! Chris Tindero, mga higala, and this beautiful Tuesday morning. Nininga pizza unsi sa bulan sa Agosto. Tuig 2026, mga higala, sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan. Happy, happy birthday to you. At sana naman ay ma-invite mo ako. wala sa tuno. Anyway, how are you, mga higala? Naghinaot si Chris Tindero, mga higala, no? Nga namo sa kapiskay sa inyong panglawas karon. Ay, may nga pagmaminaw niyong tanan niya, mga higala, no? Naghinaot ko nga, wag mo igipang bating balatian bito. O ipagpanakit sa inyong lawas, wala igibating pamaon. Pero mapanganlitan, mga higala, huwag naamay inyong gibati na ingana ng mga sakit sa inyong kalawasan, mga higala, no? Ay kalimot, ha? Gana perminti atong haguni liniment oil, mga higala. Okay, tambal kiniya lang atong adunay mga pagpanagit sa inyong kalawasan, mga higala. Gibati ba mong panuhot? Okay, gibuturan ba mo sa inyong tiyan? Ala, haplasi ka na, mga higala, ha? O gaya na, dugaya, mga higala. Ang atong haplasi ka na sa atong Hagunoy Liniment Oil. Sa Hagunoy Liniment Oil, mga higala, huwag tang ang agui. By the way, usa ka palibay ang pagpaminaw and shout out dahil sa kong pinaka-idol, nga idol. Okay, that's my Carmen Davao del Norte. Okay, bayong happy viewing day, ha? Ang idol Bonifacio Pantuhan, no? Okay, and shout out dol sa Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Oy, may nga magmaminaw dai, ha? Okay, sa akong idol nga po ni Maghigala. Na nakakaroon dito sa lungsod sa Trento, Agusan, mga higala, no? Lamay nga pagpaminaw na lang nga kang Virgil Alviso. Lamay nga pagpaminaw na si Moabay. Okay, naginaut ko nga okay kay mong kan kahimtang diyan, no? Okay, kumusta mo sa mga diha? Pero may usa ka malipay ang pagpaminaw sa tanan at mga kaigalaan, mga suking di paminaw, ning atong-atong. Si Bianan sa 94.3, Light FM, Kibawi, Bukidnon. Okay, sa akong mga kasilinganan diri, ha? Pasa ka ba yung pagpaminaw, ugma yung buntag kaninyong tanan, di ba? Labi na yun sa 23 ka mga kabaranggayan. Okay, dire sa Kibawi, mga higala. Nagi, kung ano, no?
Dias by Barangay Balintawak, Barangay Bukang Liwayway, Kagawasan, Iskibawi, and also dias by Barangay Gupatol, and sa Barangay Kiuraw, okay, Barangay Kiuraw, and sa Barangay Kisawa, Laba, Labuagon. And also dias by Magsaysay, Marapangi, Mascarinas, Natulungan, New Kidapawan, Olkibawi, Palma, Panimula, and sa Rumaga, Rumaguok, Barangay Sampaguita, Sanipon, Spring, Talahiron, and also dyan sa may Barangay Tumaras, and dyan sa may Barangay West Kibawi. Osaka, malipayog pagpaminaw o maayong buntag kaniyong tanan dyan mga kaigsunan. Especially mo dyan sa itong sa itong halangdong mayor dere sa Kibawi, mga igala, kag Honorable Mayor Rabanis, and also sa iyang busy mayor, pagingon man sa mga kunsihalis dere sa lungsod sa Kibawi, o sa tanan na pong baga kapitanis, mga igala, sa 23 ka barangay dere sa Kibawi, no? O sa kamalipayong pagpaminaw, and good morning kaniyong tanan. Naginawad ko nga na mo sa Kapiskas yung panglawas ba? Ano, kay para, kuan bitaw yun? Para sulit yun atong, kuan ba? Atong servisyo sa atong katauhan bitaw. Dahil labi na po na sa atong, kuan, sa atong mga kapulisan o sa kasundaluhan o sa kamayong morning kaniyong tanan niya, mga maman, sir. Anyway, mga igala, alang sa mga text greetings, mga... Uy! Di na itong kalimta na. Limot naman si Crisendero. Yes, mga igala, live po tama dungog, no? Dito sa siyudad sa Panabo, mga igala. Pinagi sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City. Okay, may nga pagpaminaw na iha sa itong maindabtikon nga IT. Banggita na itong IT diya sa siyudad sa Panabo, maghigala. Kaya Sir Kevin, and also sa itong maindabtikon po nga General Manager Gambam Rosemary Amit Bulfa, o sa maindabtikon nga po. Oh, grabe ni mga igala na kuan gyud na discard ni Pinoy gyud mga igala. Ang ato nga operation manager Sir Engineer Wolfie Oreo. Uy, nubanano sab sa iyang mga manpower, no? Kang idol Lloyd o kang idol Bonifacio. Lawsa ka mayong pagpaminaw ni yung tanan dyan. Ang hinaot kong okay ka itong ano? Okay ka itong kabuntagon tanan. Ang hinaot si Crisendero mga igala kay nga nakapamahaw na ang tanan. Nakapamahaw na ba? And anyway, sa kamalipayang pagpaminaw, good morning po sa itong mga kasilinganan dere sa itong Sibianan mga igala. Okay, dere sa Reta Dumaog compound. Okay, good morning day. Okay, dyan sa may Reta Vulcanizing kang Bustoper. Bananong sab siyang anak no, na si Jean Claude. And kang Jeramil Hinayon dyan sa may Sambagar. Kang Nanay Carmencita. And also kang Tatay Rogelio Reta. Okay, may nga pagpaminaw mo na sa kong patisoy nga busing. Kaga Boss Gerson o ingon ba siyang pinalanggang kapikas niya. And also may nga pagpaminaw po sa pag-iita nga mekaniko diri sa Barangay East Manghigala. Kang Boss Pupong mga suging di pabinaw. Also sa iyang pinalangga po na asawa. And likewise, good morning nga pala kay Boss Engineer Kinit Confessor sa kanyang poging driver. Kaya Boss Marvin Ilivado. Kaya sa kamalipayang pagpaminaw, good morning kanyang tanan dyan. May kang kwanday kang Mama Juliet Ferinal. Okay, good morning. Okay, ngunman sa iyang pinalagang kapikas po.
Alaw sa kapalipayag pagpaminaw niyong tanan. Ang ginawad ko nga, okay kaya itong kabuntagon mga higala, no? And once again mga higala, okay, alang sa mga text greetings, mga requested songs, mga suking digpaminaw, no? Okay, mamahimo mong, mamahimo ninyong isend mga higala. Sa temporary text line ni Chris Tendero sa numero 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Mao nang text line ni Chris Tendero mga higala, temporary text line ni Chris Tendero. Yeah, mga higala, pwede mong mag-send sa inyo mga text greetings, mga requested songs, mga ganda mga higala, mga dedication sa inyong loved one. Diba, labi na ganyan sa mga nagsaulog karon sa ilang sa ilang mansory. Anong nauso mo ng mansory mga higala, be? Nauso ng mansari mga higala. Istorya na, ganong nauso ng mansari. Kaya kasagara mangod mag-uya mga higala, wala na ni abotoga ni Brasari. Mo nang ganang kuan bitaw sa bubo na panahon. Mo nang bisag sa bubo lang na panahon nilang panaguban mga higala. Kaya bitaw nga, nagyapon sila masilibrate ba? Mao na istorya mga higala no, ng anong nauso ng mansari. Kaya ang uban mga higala, wala na niabot sa adversary. Wa na nagkasinabot yun. Diba? Wa na ginagkasinabot mga higala, mao na nguban na dito na yun sila. Ang uban gani, napod gayon nagkuhan, nagpauso na mod karoon na weak sari. Kanabitong wala na gid mo wala na gid mo ni abot og bulan mga higala. Manay kuno. Mo na gid kuno mas guwapo mas guwapo ay na guwapo kay ako na. Oh, mas nindot kid mga higala, di ba? Mas nindot kid mga higala sa kanang before mo mag-uya bitaw kaning kuan lagi ba? Kining ilado na bitaw gid kaning yung usag-usa. Kana bitaw nga ni agi gid mo kuan bitaw ni agi mo daro kana kuan bag amigo amiga. Bitaw no, iga na may nindot kid mga higala, di ba? Sa usa ka relasyon. Anyway, it is now 31 minutes after 9 ng morning mga higala. Kaya palagi po niyo si Chris Tendero sa programa Yesterday Once More. And ay kalimot mga higala hang akiting programa gipalayan kini sa maing tingog kabuton sa atong mga sponsors mga higala. Okay, atong main sponsor ning maong programa mga higala, ang programa ng Yesterday Once More, mao ang Hagunoy Little Bento Oil, mga suking tigpaminaw, no? Ano itong mga kaigalaan na dunay gibating pagpanakit silang kalawasan mga igala? Dunay gibating pamaul, panuhot, pagbutod silang tiyan, pagisakitan og tiyan mga higala. At ito dunay gibating sakit sa lutahan. And also, nito kar ilang arthritis, rayuma, haplasi ka na mga higala no sa itong Hagunoy Liniment Oil. Kay sa Hagunoy Liniment Oil, huwag tang ang agoy. Anyway, kalimot na kining na nga programa, ipalaya na sab kini sa maing tingwag kabubuton sa JK's Marketing, ang tagiyag tag-apod-apod sa Mega Pure Food Supplement Capsule o sa Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1. And also this program was brought to us by Case of Fragrances. Alang sa mga kagilaan na itong kapangita o perfume na magpabilin yun ang kahumot. Alright mga higala, gabita na itong Case of Fragrances mga higala, no?
Also, alang sa mga kigalaan na ito, mga kalalakinan nga medyo minus nga ang muarangkada sila mga partners. Ariyan ang tubag sa inyong problema, mga suking tigpabira. Ayan, atong Muscleman Food Supplement for Men and atong Muscleman Strong Coffee Mix, mga higala, no? Diba? Atong kuan bitaw, katong kuan alay kusog mga higala ba? Kining huna-huna na lang bitaw, kusgan bitaw. Katong bitaw nga sa huna-huna na lang yun bitaw. Ilang una-una gatong napa silang sa napa sa ilang trabahuan mga higala. Si kanang gudingo na bantay lang gini akong partner pag uli na go di ba. Lagapak lagi ni Rumba. Eh pag abot de sa balay mga higala, luya de ay. Luya de ay mga higala. Ang partner bagong ligo. Pag-uligo, gamit ang sabon sa kutis mistisa. Naka-perfume pa sa ganagawa na kaysa fragrances na tulugan rani mo, di ba? Siyempre, si misis na magigala, ma-imber na yun. Ayaw na, masagdi na mo magdugay na nga problema magigala, ha? Gamitan na ni atong Muscleman Food Supplement for Men o atong Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Pag-ikon man, gining programa, gipalawin kini sa maing tingwag kabubuton sa Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap na blended with milk and honey. O atong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Pala kini sa mga higala na itong gustong muputi. Muhamis ang kutis. So, alam po niya itong kuano, adunay mga skin allergies, mga higala, mga katul-katul sa ilaga parit, mga bad odor, mga higala, sa ilang kuan, silang underarm, silang kuan, diba, sa ilang tiil. Gamitan kini itong kutis misti sa soap, mga higala, no? And also, alas mga kikilala itong ngita o kaabag sa ilang inadlaw-adlaw nilang gimbulhaton mga higala. Anihan ang tubag sa inyong anihan ang tubag sa inyong kinaha, sa inyong gipangita. Anihan na day inyong gipangita. Alright, gamitan na inyong mga higala itong MLA Malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement Capsule mga higala. Para always ang on the go, wherever we go, and whatever we do, diba? MLA Tabalugay with Luyang Dilaw Food Supplement Capsule. Available ka na magigala ha, dari sa itong Sibianan sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ganimutang dari sa may Barangay East. Beta, dumawag building mga higala, second floor, door number 1 mga higala, no? Okay, kung sirado mga higala, panuktok lang yun mo, ha? Okay, andam yung kaming mukuan mga higala. Uban sa akong sparring partner karon sa technical mga higala, na si Tatay Paing. Andam kaming muabi-abi ka din yun, no? Andam kaming muabi-abi ka din yun mga higala. And also, sa diyan sa may Panabo City, mga higala, mapalitin nyo itong mga produkto. Uban usab ang produkto sa nunglading products, mga higala, no? Mapalitin nyo diyan sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM, Panabo City. Naibutang sila diyan sa may second floor A-Square Building. Diyan mismo sa may Bungkawil Street, mga suking tigpaminaw. And anyway, pagsaka rin yung magigala, close magina always ang pultahan di magigala sa atong Sibihana. Alright, makakita mo ka doorbell di magigala. Tuplo ka lang yung doorbell ha. Abdikin na mo abri si Sir Kevin di magigala. O si Ma'am Rose. Alright, and dito magigala. Andam po na mo abi-abi o mutubag sa inyong mga pangutahan ng mga suking tigpaminaw. Na itungod sa itong mga produkto na ginapromote din sa itong Sibihana, no?
Kana si Sir Kevin mga igala kung kuan ginasa aptik ginasa mga igala. Pagsulod pa lang sa bisita wa na natimplan ang kape oy. Napay kuan o napay pan. No, napay pan. Igala ka ma-inabti ko na itong pag-iitang IT diya mag-igala na si Sir Kevin. Anyway, 38 sa minutos na sa ang nilabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon mag-igala. Pabalagyan po dito si Chris Nedero alas sa programang Yesterday Once More. At sa itong pagbalik mga suking digpaminaw, no? Okay, ato nga pagkabasahan na itong mga kabalaran karong adlawa. At sa baga, swerte baka ako karong adlawa maghigala? Ikaw, swerte baka ka karong, karong adlawa? Well, let's find out mga higala, no? And anyway, for the means, I'm gonna give you a song coming from Eagles, mga higala. Hey, Allah will keep us alive. All right here sa inyong paboritong radio station. Kaban siya, Chris Sendero. Sa programang Yesterday Once More.

44 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa kabuntagon, mga higala. And karong tag na, mga higala, niyan ang segment sa itong paraguban dali sa programa Yesterday Once More. Ang segment na naguluhang ang dakong kapalaran karong adlaw. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Ay disclaimer mga higala ha, kini nga akong pagkabasaon mga higala, mga lingaw-lingaw lamang kini. Mga tinaliksik lang ni mga higala sa panghuna-huna sa tong bulang kristal. All right. Anyway, may nga morning day ha, sa tanan na itong mga, sa tanan na kong mga kapwa, tinderog tindera di ha. At diri di ay diri sa may Kibawi Public Market, kumusamos man itong kabuntagon di ha, mga miga, mga migo. Alright, good morning ha. Naginawad ko nga okay itong halin karon no. Bisan pa man og sayo-sayo pa sa kabuntagon mga higala, hinaot ko nga paldo. Paldo natong halin di ba? Also, may nga pagpabinaw og good morning mo dai sa tanan natong tig pabinaw dai no sa may Panabo Public Market. Okay, good man. Sa tanang mga tindero-tindera nga nakatsinin ning atong kapraguban karon. Sa bisan asa mga merkado publiko magigala na pag-aabot ning atong pagsibya. Alaw sa kamalipayang pagpabida. Good morning at yung tanan. And thank you so much for having us your background. Well, nag-unsa mo karon mga higala. Anyway, sa pagsugo ning atong mga higala, unahon na to ang pagbasa sa mga kapalaran sa nagsaulog sa ilang adlawng natawhan karon. Nining adlawng Martes mga higala, pizza 11 sa bulan sa Agosto ning 2026. Matod pa sa tumbulang kristal, mga suking tigpaminaw.

0: Pusa ka mo sa mga swerte. Busa ang inyong magpaninggamot, siguradong magbungahon. Ito mga igala ha, usa daw kamo sa mga swerte karon. Busa daw ang inyong mga pagpaninggamot mga igala, siguradong magmabungahon. Mato ha sa mga kwan karon sa nagsaulog silang adlawong natauhan karon. Pero way mga suging di pabidaw, dire kita karon sa Aris. Sa tanang mga kinggalaan natong gipakatao ni atong Marso 21 nga doon na sa Abril 19 mga higala. Matod pa sa tong bulang kristal. Himoa ang imong kaugalingon nga magmalipayon. Kay kung malipayon ang usa ka tawo, mas madasig siya nga pauswagon ang iyang kaugalingon. Swerte nga color alang ganimo garong adlawa Aris. Es color lilac mga higala no. Himuha daw yung mong kagalingon nga, nga malipayon na suking tigpaminaw. Kaya ang malipayon daw ang kay kung malipayon ang usang katao, mas madasig siya sa pagpauswag sa iyong kagalingon. Wala anyway mga higala no. Mas malipayon yun ang usang katao mga higala kung nga himsog o baskog ang iyang panglawas mga higala no. Karabi tang awa kay gibating sakit mga higala. Oy ay kalimti mga higala ha ang atong produkto gikan sa JK's Marketing mga higala at ika maog tigapod-apod sa Mega Pure Food Supplement Capsule. Mega Pure Herbal Coffee Mix mga higala 12-in-1. Imuang kaabag nimo sa inadlaw-adlaw nimong gimulahaton mga higala. Ang atong Mega Pure products mga higala ha. Ug kung aduna magaipagpanakita ang inyong lawas sama sa pamaol, panuhot mga higala, buturan kabagdian. Nagsakit ba imong arthritis mga higala? Hindi tukar ba imong arthritis? Imong rayuma? Pero ay mga higala ay nagkabalaka ha, kaya adiyan na itong Hagunoy Liniment Oil mga higala. Ang sulbad sa pagpanakit sa sakit-sakit sa imong kalawasan mga higala kay sa Hagunoy Liniment Oil. Huwag tang ang agoy. Pero ay, diri kita karon sa Taurus mga higala. Alang kinis mga nilalang ang gipagkataon ni atong Abril 20 kadto na sa Mayo 20 mga higala. Dili angay na sobra na sobra ka. Again. Dili angay nga sobra ra ka kabuutan. Wala ba nimo mamatik di? Nga gipahimuslan ka sa mga tao nga duol kanimo kanunay. Kuna kanunay mangayo og pabor samtang ikaw sige lang ka og hatag. Gitudloan ra nimo sila nga magsalig kanimo. Ug dili na maningkamot sa ilang kaugalingon. Swerte ang color para kanimo karong adlaw. Alang sa Taurus ha. Is color pula. Motong mao tong gustong ipaabot sa imong kuana kapalaran garon Taurus. Dili ra daw dili daw agay nga sobra ra ka kabutan. Okay, nangutaan na magisa. Wa pa gid wa ba nimo na matikdi? Nga gipahimuslan ka sa mga tao nga duol ganimo. Kanunay mga ayog pabor samtang ikaw sigir kag hatag. Sa imong himo daw higala ha. Okay, sama ra daw nga gitudloan ra nimo sila nga magsalig kanimo og dili na maning kamot sa ilang kaugalingon mga higala no. Una di ba kaning kuan no. Sa mga higala makadaot puni nga sobra na tagabutan di ba? Makadaot mga higala. Pero dili sa ibo ha. Oh, pagkadaot sa mga tao sige ra bitaw di bugtunulan mga higala. Lagi mo lagi to mga higala nang sige ra mampud silag dawat. Di ba ang uban mga higala dili na mulihok bitaw. Kaya lagi gasalig da sa imo ang mulihok man ko na bitaw si kuan sige hatagan bitaw ko ato. Oh, wala na yung kanaguan ba? Wala na yung pagpaningkamot bitaw. Okay, magsalig na lang bitaw. Oh, dapat kanaguan lang oh. Kaning sakto-sakto lang bitaw. Tabangan ni mo kung ano. Tabangan ni mo kung kinahanglan bitaw gid kayo. Pero kung dili kaya necessary mga igala, kanaguan, pasagi sa na kanaguan bitaw na maningkamot siya sa iyang kagulingon ba? Kung unsa man niya iyang kuan, kakulangon mga higala, iya bitaw ang paningkamutan bitaw. Iyang paningkamutan na iyang ma-provide bitaw sa iyang pinagi sa iyang kagulingon mismo. Diba? Anyway, moving on mga higala, dire kita karon sa Gemini. Alang sa mga nilalang gigpakatao ni adtong Mayo 21 ngadto na sa Hunyo 20 mga higala. Ha? Ug matod pa sa tong bulang kristal mga suking tigpaminaw. Mapuno ka sa hilabihang kalipay. Ug mamahimong makalimot sa pipila ka importanteng obligasyon na nganto sa imong pamilya hoy. Ug sa uban. Mato mga igala, mapuno daw ka sa hilabihang kalipay o mamahimong makalimot ka. Sa pipila ka, importanteng obligasyon ngadto sa imong pamilya o sa uban. Bitaw na, sobra na itong kalipay usay mga igala, nagitay mga guwan bitaw, nabitaw yung mga butang na itong makalimtan. Sobra ni makalipay mga igala, no? Kanagwa na, umanuban ka sa mong barkada. Nag-shot-shot ka mga higala. Limta ni mo, uy, naman ikaw'y pamilya. Di ba? Kani bitaw ka, kwa din labihan na kayo na linggaw sa mong mga kauban. Ops, isa. Pastilan, naman ako yung pamilya. Bulis ako. Diba? Igara may kasagara mahitabo, maghigala, no? Ayaw padala kayo sa sobrang kalipay, maghigala, ha? Silan sa kadaghan malimtan ang pamilya pagyod. Okay, swerteng color alang sa Gemini, mga igala, karong adlaw is color blue. And karon dere kita sa Cancer. Alang gini sa mga nilalang ang ipagkataon ni Atong ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten Hunyo 21 nga ito na sa Hulyo 22 mga higala. Sa dili pa musulay og risgo, ilabi na sa relasyon. Paningkamuti una nga mapalambo ang imong kaugalingong mga hiyas. Sa dili pa daw mo risk mga higala, ilabi na gyud daw sa relasyon mga higala, ha. Oh, paningkamuti sa daw nga mapalambo una nimo ang imong kaugalingong mga hiyas. Diba? Masinuwa kay trabaho karon mga higala, pangita, ha. Pangita taon mga higala. Diba? Makapangita og uya, bunya trabaho, dili. Diba? Murag lain man. Ano? Itag trabaho, dili, pero mangitag uya, yes. Bitaw mga higala, karong mga panahon na mga higala, di ba? Pait kay mga higala, pait kayo kung wag kay trabaho mga higala. Munang mga suking digpaminaw, no, kung naman kay trabaho karon. Pasalamatan yung tinagdako mga higala, di ba? Eh wala ka na miyembro atong mga higalaan na itong walay trabaho karong mga panahuna. Na uban mga higala nga bisag asa sila nangitag trabaho mga higala, murag wala gilang swerte mga higala, no. Napay uban mga higala nga chill-chill lang. Diba? Wala mga higala, ha? Pinaka-importante yun mga higala. Kung naduna kay trabaho karon, mahal lang yun ang inyong trabaho mga higala. Mapadako o magamay ba na inyong sweldo mga higala? Ang importante, naa kay trabaho. Ano mo kay trabaho, DJ? DPWH. Sa mangga. Tigpabagtok sa kanakuan, DJ. Tigpabagtok sa dalan, DJ. Charo, di mo bagtok mga higala, no? Sige rag, kanakuan, no? Sige rag, baklay-baklay. Bagtok na yung dalan, DJ. Pangitag trabaho, di ba? Gina mga higala, kaning makakita tag trabaho, mahalagi din yung trabaho, ha? Eh, grabe. Listen gin kayo mga higala, watay trabaho ko ng panahon na, oy! Oh, karoon mga suging, di ba minaw, dire kita sa Leo. Ay, kanagwan na, lucky color day sa kanagwan na, sa Cancer. Is color orange mga higala. Leo mga higala, alas mga nilalang gipkataon ni atong Hulyo 23 ngadto na sa Agosto 22 mga suking tigpaminaw. Matod pa sa tong bulang kristal, adunay maayong kapalaran nga muabot kanimo karong adlawa. Og magpadayon ang imong maayong swerte kung kung ipaambit nimo sa uban ang pipila ka mga panalangin nga imong nadawat. Uy, muragang Sir Kevin ni kuan no. Na Zodiac no. Oh, muragang Sir Kevin lagi. Liga mga to si Sir Kevin. Sir Kevin, mas magpadayon pa daw ang imong maayong swerte kung ipaambit daw nimo sa uban ang pipila ka sa mga panalangin na imong madawat. Oh yeah, good morning na yagang Sir Kevin sa may ano 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM diya sa may Panabo City. Kang Ma'am Rose, once again, good morning. Kang Sir Wolfie diya, kang Sir Wolfie. Atong bagiitang Operation Manager, good morning. And lucky caller alang sa Leo karong nadlawa magigala. Okay, isa color orange gyapon. Hala, good morning ha, ang Sir Kevin. Kanina. Anyway, moving on mga ikala, dire kita karon sa Virgo. Virgo, the Virgin, ang kapariha ni Christendero ng mga Virgin ba diya palakpakan bi?
1: Atika ko lo!
0: Alang kini sa mga nilalang ang iba katao ni Adho nga Agosto 23 kato na sa September 22 mga higala. Matod ba sa tumbulang kristal? Ang imong kinaiyanhong kaalam mugiya kanimo. Sa pagpalambo sa imong kabalaran. Swerteng color alang kanimo karong adlaw sa alang sa ato mga Virgo ha. Is color ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Color gray.

Ayong buntag DJ Chris Tendero. Shout out lang na ako. Shout out lang ko kang Miss Anali Hiludo. Nag-work sa Card Bank. Kaya Card Bank SMA taga Asuncion, gikan kang Alan Aro ng Barangay Grido, Panabo City. Oy, may nga pagpaminaw ha, kag kwando kag Miss Anali Hiludo. Okay, good morning. Good morning po din ni Sir Alan Aro. Das may Barangay Grido, no? Anyway, mag-igala, doon na kita 6 minutos na nakalabay or make it 7 minutes after 10 ng morning. And the time check was we brought us by Agunoy Liriment Oil, mga suking di paminaw. Alang ato, mga kikilan ato, nga dunay gipang bating mga pagparakit sa ilang kalawasan. Ibati kapag doon na ba ipanuhot sa mga kalawasan karong panahon na mag-igala? Ayon nagdugaya mga higala, no? Kaya plase na kana sa itong Agunoy Liriment Oil. Para wag tangon day na imong baga panuhot nga gibati karong panahon na maghigala, di ba? Kaniya itong Agunoy Liriment Oil mga higala, doon na ni saktong kainit bito o mental mga higala na makapawala gid sa hangin-hangin sa itong lawas mga higala, no? Sabi na gina itong gibuturan silang tiyan mga higala. Ala, haplasi ka na sa itong Agunoy Liniment Oil, ha? And anyway, available po kayo na ito mga higala ang produkto sa JK sa marketing at tigamawag tigapod-abod sa Mega Pure Food Supplement Capsule. Ikon man na itong Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1 mga higala, no? Ano ba na nasab ka na sa itong case?

Inspired din siya ha, sa mga international perfume brands, mga higala. Di basta-basta. So, humot gid siya mga higala. Gawa sa humot siya mga higala, mulong last pa gid siya. Muscle Man food supplement for men. Huwag Muscle Man strong coffee mix, mga suking pabinaw. Alang sa mga kalalakina na itong mga kagilaan diyan na medyo minus ng mo ismiring huy. Sa ilang mga partner, no? Ayaw pasagdi mga igala nga magdugay pa na nga problema ha. Gamita na itong nga Muscle Man food supplement for men o nga Muscle Man strong coffee mix, mga suking tigpaminaw. That health check was being brought to us by also sa atong Kutis Mistisa Glutathione with collagen soap, mga higala, blended with milk and honey. And atong Kutis Mistisa carrot papaya soap, alang sa mga higala na atong dunay yung mga insecurities sa ilang mga pamanip. Ito bitong mga higala, gusto ngayon ilabidagay sa mga kababayanan bitong. Nga gusto kayong mo sa loob ka ng kanang bitaw, kining pinakita-kita ilok ba? Pero dili sila confident pagkahigala kay tungod paminaw nila, kanang kanang medyo lagom ilang ilok. Alam, gamitin ka na paghigala ha sa itong Kutis Mistisa soap. Alam sa ba itong dunay problema sa ilang pimples? Mga blackheads, mga whiteheads, mga higala. Even na itong mga uneven skin, mga higala, di ba? Puti kay ka niya, lagom kay ka ganagwan, mga higala. Lagom kay ka tangkugo. Gamitin ka na sa itong Kutis Mistisa soap, mga higala. So, alang sa mga higala na itong nangita o kaabag sa ilang inadlaw-adlaw ang gimbuluhaton, mga suking tibaminaw. Ilabidagi na itong pisikalan ng ilang trabaho, no? Tubitaw nga gamit yun ang kusog, mga higala. Imni ka na mga higala, no, sa itong MLA Malunggay with Luyang Dilaw. Food supplement, mga higala. Para siguradong always on the go. Anyway, mga suking tibaminaw, itong mga produkto, inyong mapalit, dres atong Sibianan, sa Kibawi, Bukidnon, nga naimutan, dres may Barangay East, second floor, dres may Areta Dumaoga Building, door number 1, panuktok lang. Andam kami sa among sparring partner na si Tatay Paeng Dari Magigala nga moabi-abi kaninyo, no? Alagin mo kaula mga suking ribabinaw ha, nga musaka Dari Magigala o pagpanukto. Diba? Pero also dyan sa may Parabo City, mapalit ang itong mga produkto, inubanan ang sab sa produkto sa nung lading products mga higala. Kaya diyan mismo sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 na Light FM, Panabo City. Kanimutang dyan sa may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Diyan magigala, na i-doorbell, diyan magigala, tuplo ka lang ha. Aptik po kayo na mo, abi-abi da si Sir Kevin magigala, o si Ma'am Rose. Mga pangutana ninyo mahitungod sa itong produkto, matubag gina nila mga suking di paminaw. So atuwa lang ninyo sa tanan taga Parabo City. Oh yeah, good morning din sa tanan taga Rosa Bake Shop.

Og sa tanang mga establishmento nga nakatune in karon sa tong panag-uban diyan sa Maya Panabo City sa kawalipayang pagpaminaw. Good morning kanyo tanan. Good morning po sa tanang mga bao-bao. Bao-bao drivers, mga suking tigpaminaw. Dere sa Kibawi, Bukidnon.

0: na kachini right now. Pinagi silang tagsa-tagsa ka mga stereo sets, mga higala. Hala, good morning ha. Naginawad ko nga, okay kayo itong pagpamasada karon. Regards na lang ko sa mga pasayro diyan na mga chicks na putig pa.
1: Abiga ko
0: lo. Oh, mga chicks na putig pa. Ay, nako. Well, right away, 14 or make it 15 minutes after then nag-morning na mga higala.

0: mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi Bukidnon.
2: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikahasakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Bisan unsang matang sa balatian, Amylite Herbal Capsule.
9: Amylite Herbal Capsule,
8: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, upak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, glioma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
9: Amylite Herbal Capsule,
8: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
10: Pampagana ni Muscleman.
11: Pampagana ni Muscleman.
10: Pampagana ni Muscleman.
11: Muscleman. Nasayod ba kamo nga ang Muscleman Herbal Capsule adunay mga sangkap nga turmeric ug sangig tungod niini? Ginapaligon sa Muscleman Herbal Capsule ang imong immune system aron layo ka sa sakit tungod sa vitamin C ug antioxidant. Inubanan sa saktong diet, exercise, pag-inom og 8 hangtod 10 ka baso sa tubig matag adlaw, sigurado ka nga protektado. Sex life gift nimo 100% garantisado. Mag Muscle Man Herbal Capsule. Muscle Man Herbal Capsule.
10: Muscle Man Capsule, available sa inyong suking butika.

Okay, there you have a song entitled Baby Cool. Baby Cool. It is now 34 minutes after 10 morning. And of course, padayo lang kayo punta ng uban magigala sa programa Yesterday Once More. Kawalagyaman ninyo ang nag-iisang DJ ng inyong radyo. Ang DJ, walang tindahan at ang DJ, hindi nagpapautang. Kasi nga naman, walang ang tindahan. Mga pa yung mga utang. Ay, sa kamalipayang pagpaminaw sa tanan at mga ginang sa panimalay, no? Nang kabisi, ilang kinabuhi, karong mga higala. Ang ubad, nagkusukuso silang nilabhan, ilang gipaglabhan karong taknaa. Alam, thank you so much, for having us your background. Well, sa inyong ipangbuhat karong mga higala. Unsa may hindi kabisihan karong taknaa. Salamat mag-igala, no? And ang gubat mag-igala, gaplano na kung sa ilang sudanon nga rong paniud to. Ang say, alam yung sudanon, be? Ang gubat mag-igala, nagka-problema po taon, di ba? Kung unsay ilang sudanon mag-igala. Kaya ang gubat, nag-problema kay dagan silag pilian ang gubat po taon mag-igala. Kaya wala kay sila'y kananggan bitaw. Nagproblema kay walang-wala po lagi taon. Anyway, may pagpaminaw na lang ha. Okay, basinay mga guwan, diba? Basinay mga lagot mo, diba? Mga higala, inyong natanom, oh, diba? Okay na kayo na, oy. Okay na kayo na, no? Kaning lagot mo, kaning guwan bitaw. Udlot sa kananggan. Kaning kamuti taps, mga higala. Sinamoy kangkong niya maghigala. Okay na kayo na, di ba? Maning importante kayo maghigala, di ba? Kung maka... labi na gina itong mga... Kuan ba ito? Itong napay mga... Kuan ba? Napay... Pwede matamnan bito silang panimalay. Tanong-tanong nyo kita ha. Para kanagawa. In kasong magka... Kuan maghigala. Magka pitos-pitos. Lagi tayo kanagawa, di ba? Natay ma... Kuan ba? Natay makutlo bitaw. Oh, narasay mong bitaw, narasay mong tugkaran bitaw ay gala. Tanong baka kag ganagwan diha, tanong baka kag okra. Kasi na ganagwan, no, pila ang ganagwan karon, sidling sa ganagwan, na ikining liso bitaw sa ganagwan mga gala. Kining mapalit ni mo bitaw sa ganagwan bitaw. Mapalit bitaw ni mo mga igala sa tindahan bitaw kining mga liso bitaw sa mga kwan, mga liso sa gulay bitaw. Talong okra, di ba? Kining sayo na kay mutubo sa imong tugkaran ba? Pero ati manon guni mo ha. Pero ugma damlaga natay magwan bitaw, natay ma harvest bitaw. Harbis. Oh, wa tay magproblema tag pagpalit sa tong kasundan wag higala. Natay padali-dali ba. Oh, ba labi na pud sa karong bag-ong nagbinyo karon no. Problema sila magigala kay kadaganon sa ilang kaunon. Nga kwan ang babae tao no. Babae taon mga igala, gahilak. Yun ka, dili ko ni mo pakanon o ganagwan. Dili ko ni mo pakanon o ginamos. Oh, nag-ingon ba daw ko na dili taga pakanon o ginamos? Dili taga pakanon o ginamos samtang naapatay asin. Uy, okay na kaya ginamos mga igala, diba? Dili lang ka, karagawa bitaw, dili lang ka, try to ison mga igala. Okay, kaya nang ginamos mga igala. Oh, karagawa na na nimog karagawa bitaw, ano na nimog kamatis. Limonsito na yung mga igala, gay, magkalami.
Anyway, 38 sa minuto sa naglabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala o ganyan ang sumpay sa itong mga kabalaran karong adlawa.

0: Ay, kalimutan nga igala ha, nga kini atong paraguban magigala. Gipalihuan kini sa may tingwa kamubuton sa Hagunoy Elemental mga suking tigpaminaw. Alang atong mga kahigalaan ato, no? Ilabidagid sa na dito sa mga bukirong bahin magigala. Nga haskang tugnawa yun na matag, kung di ba? Magkabii. Patiyon yun nila mga higala ng pag panakit silang lutahan mga higala sa panahon sa ating tugnaw. Aplasi ka na sa itong Hagunoy Elemental mga higala. Naya igong kainit na naya gamay nga kabugno mga higala. Nga manuhutsut yun sa imong kwan, sa imong pamanit mga higala, no? Walaon ka na mahigala ang imong ipambating panuhut sa mga kalawasan. Ay kalimot ha, gamitin ka na mahigala sa Hagunoy Element Oil. E sa Hagunoy Element Oil, huwag tang ang agui. Anyway, dari na kita karon mga suking tigpaminaw sa Libra. Alang kini sa mga nilalang nga gipakataon ni adtong September 23 ngadto na sa Agosto 22 mga higala. Ug matud pa sa tong bulang kristal. Dili mahutda nang imong maayong kapalaran. Apan maayo gihapon nga magbinantayon. Aron dili magmahay sa ulahi. Swerte nga kolor alang krimo alang karong adlawa. Is color pink. Dili daw mahutdan ang imong mayang kapalaran mga higala. Pero mas maayo gihapon daw na magmabinantayon. Aron dili magmahay sa ulahi, di ba? Siyempre, mga igala, no? We caution you that every move we make. Di ba? Every step we take. I'll be watching you. Baby, can't you see? Kanta man ito, no? Kanta. Oh, garoon, dari kita sa Scorpio. Alang hindi sa mga nilalang nga gipakatao. Kabulol na tayo ni mga igala, no? Alang sa mga nilalang nga gipakatao di atong October 23 nga to na sa November 21. Oh yeah, good morning day ha, kang DJ Trexy o kang DJ Tanya. Gabi mga igala, naminaw ko kang DJ Trexy. Okay, kang kung kay Papa Kebs mga igala. Kang Papa Kebs. Ano, ano, bahalag walay gugma basta na ikwarta. Kang kwanda akang DJ Trexy pud magaigala. Bahalag walay kwarta basta na ay gugma. Napoy ako magigalo, hindi ko pagansoy. Momentoy lang magigala nga ako ah. Importante buhi. No? Importante buhi mo na kang krisendero magigala. Kaka Papa Kim sa bahalag walay gugma sa na kwarta kang DJ Trexy. Bahalag walay kwarta sa na gugma kang krisendero magigala. Importante buhi. All right, Scorpio magigala ha. October 23, gato na sa Nobyembre 21. Talag sa unang imong kapalaran tungod kay sumala sa mga bituon. Mga bituin. Bituon. Sumala sa mga bituon nga nagdanag kanimo. Andam kang muhimo og mga sakripisyo alang sa imong mga minahal sa kinabuhi. Suwerte nga numero. Ah, numero. Color-color day, ha? Color purple. No, talagsaon daw imong kapalaran tungod kay sumala sa mga bituon na nagdanag kanimo. Andam kang muhimo og mga sakripisyo sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ingana magina mga higala, no? Matud pa sa kanta ni Elton John, mga higala, love is sacrifice. Bitaw, di ba? Ingana man yun naman sa gugma, mga higala. Sakripisyo yun daw. Sakripisyo yun daw. Ingana may gugma si Crisindero.
1: Abiga ko daw.
0: Anyway, moving on, mga higala, direk kita sa Sagittarius. Ala gris mga nilalang nga gipakatao di atong Nobyembre 22 ngadto na sa Disyembre 21 mga higala. Padayon nimong maani ang tamis na bunga sa punuan sa marang sa imong silingan. Oy! Labi na og wala sila sa ilang bala. Oy, oy, oy. Dili, dili man tumaw day magigala. Unsa naman ni ako ano? Padayon ni mong maani ang tamis nga bunga. Sa punuan sa marang sa imong silingan. Adili day, dili day, yo. Padayon ni mong maani ang tamis nga mga bunga sa imong kakugi di ay. Swerte nga color ala kanimo karong gadawa sa Sagittarius is color violet. Violet mga higala ha. Dili karagwan na dili maani ang tamis nga bunga sa mga sa mar, bunga sa punuan sa mga marang sa imong silingan ha. Dili tamis nga bunga sa imong pagkugi. Ayaw po na sakaan ang punuan sa marang sa imong silingan higala ha. Na kung ano kung alabi na gyud wala sila di ba oh. Mangayo na lang daw. Mangayo na lang tayo. Bising kabaan na niya ito. Mahulog panunta diya. Alright. Karon mga silingan. Dari kita sa Capricorn. Alang sa mga nilalang nagipagkatao niya itong Disyembre 22. Nga doon na sa Enero 19 mga higala.

0: karon nga adlaw nga ang mga pangganod magpalayo sa imong problema. Dako man o gamay ug magpapha ni ini na daw wala kagayoy mga problema sukad-sukad. Swerte nga color alang rimo karong adlaw Capricorn is color itom. Tumangigala no, karon daw ang adlaw nga ang mga panganon magpalayo sa imo mga problema. Dako man o gamay. Og magpapha diini. Nga daw wala kagayoy mga problema sukad-sukad oy. Karon moving on magigala diri kita sa Aquarius. Alang kini sa mga nilalang nga gipagkatao ni atong Enero 20 nga adto na sa Pebrero 18 mga higala. Ang tanan ni ining kalibutan na mulabay ra. Hinumdumi kini. Karong adlawa. Manay ka na ka na. Gusto ipaabot sa imong kabalaran mga higala. Ang tanan ni ining kalibutan na mulabay ra. Hinumdumi kini karong adlawa. Swerte nga color is color lavender. Oras magigala, doon na kita, 10 minutos na naglabay sa alas 10 ang tak na sa... Ay, 10 minutos, 50 minutos jay. 10 minutos na naibilin sa itong kapragubar magigala. Usap mo, ganagana, usap mo taginting ang alas 11 sa kabuntago na. Kalimot magigala ha, sa itong mga produkto magigala. Ang itong gunoy alerment oil. Mega Pure products magigala. Itong Mega Pure food supplement capsule. Mega Pure herbal coffee mix 12-in-1. Itong Keisa fragrances. And also itong Muscleman food supplement for men o Muscleman strong coffee mix. Sab itong Kutis Mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey. Itong Kutis Mistisa carrot papaya soap. Sab itong MLH malunggay with luyang dilaw mga higala. Available ka na mapalit dire sa itong kasbihanan sa 94.3 Kibawi Bukidnon mga higala. Light FM Kibawi Bukidnon. Hindi nga nahimutang mga higala dire sa may Barangay East dire sa Riata Dumaog Building second floor door number 1. Maluktok lang mo mga higala ha na dire si Chris Sendero mga higala o si Tatay Paing. Also, diya sa may Panabo City, mapalitan nga itong mga produkto. Inubanan na sab sa produkto sa Nung Lading. Mapalit ninyo magigala diya sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 na Light FM, Panabo City. Nahimutang diya sila, nahimutang sila sa second floor, A Square Building, Bungka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte, mga higala. Ay, nadya magigala si Sir Kevin. Ikon man si Ma'am Rose. Naandam po kayo mo abi-abi sa inyo mga higala, no? Mutubag sa inyo mga pangutana, mahitungod sa itong mga produkto. Anyway, direk kita karon sa paisas mga higala. The last but not the least. Alang kinis mga nilalang nga gipakatao ni atong si Pebrero 19 ato na sa Marso 20 mga higala. Og matud pa sa itong bulang kristal. Baliki paglantaw ang imong kagahapon. Labi na ang mga higayon nga nakasinati ka og kapakyasan. Dili na kini mahitabo pag-usab kanimo kung idapat nimo ang mga leksyon sa kinabuhi sa nga imong nakatunan. Sa matagliyok nga imong buhaton karon, kinahanglan nga ligon ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Swerte nga kolor karon alang kanimo silver, alang kanimo silver. Alang kanimo Pisces karong adlawa, is color silver. Mga ikala mo gato itong mga kapalaran karong adlawa, tig-adlong Martes, pizza 11 sa bulan sa Agosto ni nga tuig 2026 mga higala. In a way, medyo pitos naging tag-oras mga higala, no? Okay, 6 minutos na lang, usa mo, taging-ting ang alas 11 sa buntang, alas 11 ang takna sa kabuntagon mga higala. sa ngalan na lang sa kinatibukang pwersa ni atong sibihanan. There is a 94.3 FM Kibawi Bukidnon. Yun man dyan sa Maya, 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City. Sa ngalan sa itong sparring partner, there is a Light FM Kibawi maghigala. Si Tatay Paeng. Ikon man sa itong kauban sa Bikas Lawak dito sa Panabo City. Sa itong bagiitang IT, Sir Kevin. Sa ngalan sa itong General Manager, Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. Ikon man sa itong operation na Manager, Engineer Sir Wolfie Orio. This has been your DJ, Chris Sendero, mga suking tigpaminaw. Kaya dagang salamat sa inyong pakikuban ang usulod sa duha ka oras mga igala, no? And once again, bye-bye and I love ya. Mwah!
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta, ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Ala, pahilo na matag usa nato kung mga pinanggantig paminaw ni Ana sa binyong sulugoon sa kanginan, Dr. Lagit. Hala, sige be. Ah, buhaton ninyo mga pinangga na tuntik paminaw. Adjuha, Giyod. Adjuha, ha? Katong uban na karon, grabe nang kuan ang uban. Kadaghan lang gidron naminaw pa lang sa tong programa, wa pa sila kabangon. Sige mga pinangka, or gingala na to is English o parsley.
1: Okay, padayon to sa itong hisgutanan, sa gitawag na to o kinchay. No, sa diyan, mukha ang kitaan ni ini o 1 cup, aduna na kini 130 grams, o aduna kini energy nga 2%, protein nga 3%, calcium 94%, iron 14%, vitamin A nga 64%, thiamine 4%, riboflavin 10%, niacin 6%, o vitamin C nga 17%.
0: Okay, sumaon to mga pinangga ang nutritional value kung ikaw kuno mo kaon o gatsal. So, saon na nimo pagka o gatsal mga piay, kaning kinsay pinangga or parsley, hala, ang pagkit-kit day nimo ni ini, mo manitataron o pino, pwede raman nimo pugan ni limonsito. Ipisa pagbutangan nimo kaos mga pinangga, inighuman ni mo kaon, di yung ka manimahong ahos. Okay nga naman, mutanggal og bad breath, mutanggal po siyang odor, pinangga sa ahos. Okay, yung sabay mga kayuhan nga naan, ining gingalan na to, mga pinangga o kanang kinchay, ang scientific name ni ini, gingalan siya pinangga o kanang petrosilinum crispum. Okay? Petrosilinum crispum mga pinangga, ala ni ara, ang gingala nato mga pinangga o kuan kanang kinchay, naa din ni siya kanang active content nga diuretic. But pasabot, kusog siyang mupaihi o labi nagduna kay batos kidney. Ah, mutunaw dyan ni siya. O niya naa siya ay gingala nato mga pinangga o kanang apparent, mild purgative. Ay, yung mga bata din na mga pinangga nga mga bitokon, hala po din ang pakaunon ane. Pero di mo kagol kay doon naman tayo finish products clinic ane. Nata dito ay parsley with garlic. Okay, so ni ara mga pinangga na tuntik paminaw na apod siya expectorant. Nga property but pasabot, mulangkat siya pinangga og plema. So katong mga tibihon di agipang hubak, nindot ni i-maintain. O niya, na apod siya iminagog. So mga babae, before administration, nala, sige na mo kilaw kinchay. No, niya na apod siya carminative. But pasabot, expel niya. Unsa mga pinanggay mga gases nga naasay mo ha. Okay, then matod pa, ang ugat dahil niinigin tayo, paminaw mo ha. O, paminaw mo mga uwang tigod din na ha. Kay ang iya, ang gitawag din na ito, pinanggag ka ng ugat sa kinsay agudoy, aprodisya. But pasabot mga pinangga, kuan din ni siya, kaning singan, banato nining, uy, manoy nga galoy-loy. Na, mamuto-muto ibo mong pinangga, mamukaw din, basta makakaungkag, kinchay. Okay? Then matup pa po na siya anti-rheumatic. But pasabot aning anti-rheumatic mga pinangga, alag, magsiki kagkaw kinchay, layo yun ang rayuma. Kinchay di malayong rayuma nga. Og mugamit kag kinchay, hinloan ang imuhang gingala nato nining kidney. Pag mahinlo ang kidney, iyang ilabay ang i-eliminate ang uric acid. Di mudo, why rayuma, why arthritis, mahitabo. Na nasi anti-septic, pati yung ginia unsay bitok o kagaw, mga pinangga nga nasulod sa tong lawas. Di nasi anti-spasmodic. Ah, muna ha, pamina mo sige kapasaran. Nindot dahi ni, di nasi pinanggay ka ng litotripic. Mga pinangga, napod siya tunic, but pasabot, nindot mo pa function sa the whole body organ, o niya makapalikon, kaya na siya calcium solvent, mga pinangga. Maude ni nga, kuan din niya, o niya napod siya nervine, but pasabot, aning nervine, kanang stimulate niya pinangga ang atong nervous system. Okay? Gawas ni ni, gawas nga na tunic, na stimulant po ni siya, o niya parasiticide. So, but pasabot, mga pinangga, makapa, sa man, mutanggal din siya mga bitok. Tanggal og mga bitok din siya, ha? O niya, mato, papunpin ng ka sa research nga

0: Abaw ni Dos, unsa man pansit. Kusog man imuwag luod pansit. Matod pa pindangga ang iya daing dugang kagamitan ni ini pangga. Mao ni siya ha. Kay mo palit mo ni inti roman dahon yang palwa pindangga yang ugat. Okay? Onya matod pa pinangga nga ang iyang content niya ni ini pinangga kanag bato ni siya substance nga mo prevent og multiplication sa mga tumor cell. Pamina mong dunay mga bukol-bukol di ako bag sa tutoy ng mga gahi. Dagko na, no, gasa man ang pinangga, tingala ka na nga hiwi imong naong tungod sa mga bukol. Hala, kung gasuspe ka pinangga nga doon na siya tumor, ni adi ay ang parsley di ay, e prevent niya ang multiplication. Okay? Then, maaftur pa po usab nga, kuan pinangga ka ng matod pa nga, kuyaw din eh, mo expel din siya pinangga og mga bitok mo lagi to, makapurga lagi. O niya i-relieve niya ang mga hangin si Muntian, stimulate niya pinangga, ay normal niya ang activity sa ato ang digestive system. Kato mga dili kay matunawan, hala, niya di ha. O niya mato pa pinangga, makawagod na siya bahos, baba, makapafrash sa imong ginhawaan. Manapagingog, good morning. Allah ka pinangga og buhok kag baba di gyud ka response pinangga ang imong istoryahan. Munang kamo kita pinangga mamangon kita ning kabuntag magkalimugmog kun dili mag toothbrush ta. Usa ta mag grit pa hiyom dito mga pinangga ha. Ah katupong wa ka panot brush gabi hala bilitid na lang toothbrush tur buntaga. Okay, unya mato pa dako gikatabang si imong bladder, si imong kidney, sa liver, sa baga, si imong tiyan og katong dunay mga dysfunction ang ilang thyroid. Mga babae nga sige reklamo, dok nganong magbasa akong ilog, nganong magbasa akong kamot ug tiil, kana pinangga bisag humul-humul na nimog ini tubig, magbasa maghiapon ang imong kamot or panington, di ay pinangga ang problema niya na dili normal ang function sa imong thyroid. So ni ay kinsay makatabang pagpanormal. Okay? Then nindot ni sa mga batang palaihi magabi eh. Pamina mo ha kay pwede bunugas batag mangihi magabi eh, kay kulatahon pas ginikanan alako si Idrico si dito. Then mato papod mga pinangga mo kuso gini siya mo tanggal og katong gas ha. Unya katong dunay mga problema sa halitosis. Okay, makapababa din siya og blood pressure. Okay? Makatabang kun do na kay indigestion. Okay? Sa mga tao pod mga pinangga nga do na sila kidney disease, ala katabang din siya pag-ayo oi. Eh. No, labi na kung ikaw nag-experience pinanggag obesity. Saning obesity mga pinangga, kanabang again nasubra ang kadagpuan tiyan. Unya katupong dunay mga prostate disorder. Paminaw mo ha, mga gipang prostate din na ni aday katabang dayo kayo mga pinangga ang kinchay.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhi ani.
2: Daun sa kamare? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
1: Nawad-an naman ko pag-asa pa eh. Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni God. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa eh? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
1: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: I
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng

0: bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. O atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
0: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o katangi usab. Ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Ako si Efrin Montiluson. Taga Mati City.
6: Mm-hmm. So sir, unsa pa to imong ginabati sa una?
5: Kung ginabati sa una, mag-isip ko ginawa.
6: Mm-hmm.
5: Tapos, kaya kung lawas, silipo nga ba? Silipo nga.
6: Mm-hmm.
5: So, kung nga murag lain, gano'n na, okay? So, una nga murag lastig kung kayo, kami naman ako, pamulpuyan mo ko.
6: Mm-hmm. Wala ka nagpa adto sa ospital na to, kung wala ka naka-check up?
5: Wala ko nang... Ah, pero meron, nagpa-adto ko buwan, taas ko kriya, taas ko yuri.
6: Mm-hmm.
5: O ang akong sugar, medyo taas ko.
6: Mm-hmm.
5: So, itagaan kong tambal na tinilagay yung pag-inom ko sa nga dili. Seryoso.
6: Mm-hmm.
5: So, naka-decide ko, mag-adto na lang ako ng doktor lagi.
6: Mm-hmm. Okay. Pero, kumusta itong pag-inom ni mo itong resita sa mga sa doktor? Unsa na may... Unsa na gibati ni mo itong nabay alibyo?
5: Kasi alib yung gamay rakayo.
6: Mm-hmm.
5: Pero ang pinakasimana na po paminaw na po ron, nag-worst na yun ako ng bulating.
6: Mm-hmm. Sukat sa imong pag-anhi diri sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center, unsa na ba imong ginabay kalibiyuhan na imong nabati diri?
5: Oo, oh, nigaan na akong kwan. Katong nakatambal na ko.
6: Mm-hmm.
5: Pag human akong inom yung sa katong gihatag ni Doc sa kuha ng mga nang kusi tapso kainom sa kuha putik
6: ning
5: kurang bitin
6: ning abil kasi ang cleansing program.
5: Oh, tong cleansing program pag man akong kuan gyud sa iyang cleansing program at nahuman ako ang iyang pagkaadlaw nga yatag sa kuha ang cleansing.
6: Mm-hmm.
5: Pag man ako urag hinggaan mo ng lawas.
6: Mm-hmm.
5: Yeah. Basta urag nawala akong itong bati-bati ng katumpunga.
6: Mm-hmm.
5: Kapoy karunti may parang kong nakuha, energize.
6: Mm-hmm.
5: Ibalik na ako na kung katuha sa lawas na ako.
6: Sa pati nang gawa sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
5: Oo, ang gikan akong first thing niinom ko ako sa wakong kikao no.
6: Mm-hmm.
5: Juice lang ko. Pag bawas na ako, nang gawas itong pagkukuloy, ilong-ilong na yung na-green-green.
6: Mm-hmm.
5: So, naman si doktor na akong picturean. Sala, di sala na ko picturean ako to. Kadawa ka adlaw. Una to taghan na ng gawas, katulog. Pagka upat ka adlaw, di na kayo siya daghan, pero kagumay na lang siya.
6: So karon okay na imuhang wala na jugay kuan sa imong lawas karon.
5: Ah, katong sa akong dibating nga kuan, insulti ni doktor sa kuan, ang cleansing, okay na itong kuan, sa blood ladder na ko. Pero kayo naman gugoy kuan, naman gugoy kung taas lagi ko yung sugar, diuric na ko. Kung sa patuloy, ako gusto tanaw nung tabi ha. Kung ibalik ito karoon, karoon mag-check ni Loki kung sa tayo kulang ako para pag-ibig.
6: Unsa may mong panawagan sa mga itong masakit na susama nimo na gusto makabati og alibyo? Unsa may mong panawagan sila?
5: Itong mga naisakit diha nga dili kaya matug doktor kung sa mahal karon, mahal kayo ang palitpe, mahal kayo ang ospital. So kung inyong kwarta, buigo lang, adto na mo dili kay doktor lakit. Kay sigurado ko kung kanang inyong mga sakit, maayo yun na kung seryosoho ninyo ang unsay gusto ng tabong ni doktor. Kana lang.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit, servisyo kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
8: Okay, so mga pinangga mo maning kadaghan ng problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghan ng pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Ah, na kay katong magferment, magsigaslom ang tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilahang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad, munang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So mo nang doon na iuban doon ay duodenum ulcer kaysa yamang duodenum. Unya ang uban na ay gitawag na to peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto, unya, mutubag na magsakit ang likod tong atungas likod may yung kag-aray. Unya, na ay gitawag na to gastritis. Na po'y gastroenteritis. Unya, madugay na ba aning ulcer? Mapuy ang rabag bakterya. O ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So mo ni pinangga ha? Ang unang hinungdan ani kanimig yung mga pagkaon nga nay asukar. No, nay asukar mga pinangga. Kamo nay huna-huna, unsa nang nay asukar. Apil na ang gatas din ha, kaya na magunay klarong asukar. Oh. Then sunod, kanang naay suka. O, oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga syabog, mariwana, ani, basta tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinangga, then ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kaya bisag di ka mo kaugbawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung tiyan. Muna pinangga ha o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe yun na, musaka yun ang acid, anak, mga pinangga. Mabitaw na nga, gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Anak, mga pinangga, ha? Then, isa po nga, grabe yung mak-ulcer, kanang magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga, paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw, o bawal ng mga binaso nga mga sabaw. no, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape, bawal na oy. Mao man maka-acid stayan. So ang buhat na nimo pinangga humagkaon 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy ha. Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kumahi mo pinangga pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, niya, kada kaon nagi oatmeal. Pamahaw pa rin ito panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, inkamas, apple. Mamana sila kusog mo tanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal asin ha. Niya ayaw gid ihalo og gulay ang prutas kay grabe gina ka acidic, maka acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga? Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment? Pinaka simple lang. Sa clinic na man atay cleansing process. Unya nata dito'y 77 herbal tea. Kani oh, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag imugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais na coffee. So sa clinic naami dito'y gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo ka klase mga pinangga nga herbal. Muna yung gitawag og 16. Although na ni kinugay o ganang maskubado o coco sugar, ha? Okay, then ang imong mga juices nini, singkamas, haluon mo ng singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo, o patatas. Kana pinangga, i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumo ni mo 1 glass every 1 hour. Sa morning, 1 liter. Umagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, kuha lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadiri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at to clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
1: Nawad-an naman ko pag-asa pa rin. Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
1: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
9: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
10: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
9: So mga pinangga rita, naganahan ganyan yung ba na magtanaw ni mong imong kauyaban. Ang abukado mga pinangga, mubanat kagkaon. No, kundi ang muhaton na na-shake nimo ang paagi sa pag-shake to nang gamit agad mga overripe na ng mga saging ito imong i-kusko itago sa ref para di madaot di freezer napugay mga abukado nga paingon na mo overripe di pamalata mga pinangga kadi na matong taon sa kadaghan ngayon kung des mga fruits tanong nga abot sa balay imo day i-prusen ay mga pinangga i-shake nimo ang imong pangasukan ato ng fully ripe banana na imo pong gi-present. Kung wala na'y gatas na dugang tubig ilang gamay, ay mga pinangga, grabe yun. Usog ka mo duga. Unya, juicy kayo ang babae. Unya, mo flow mga pinangga sa tundagway. Kung kanang muhamis ka ba? Muhamis ka. Istingi rin yun ninyo. Unya, mugapang yun mo anak. Unya, katupong mga lata-lata ng mga hinog before ka maligo. Panghiso po mga pinangga dahil imong dagway, lawas, tibuok. Mga pinangga, huwag mo tangi kayo dahil suot. Ay, mga pinangga, ng lugot, tanggal ang dalikde. Inya, pwede po sa buhok iso, parang inong buhok. Sumasabay. Di ang magtanaw ni mong nakakagabukado, mugto ang mga pangga.
7: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Doc Lagit Health Patrol.
8: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klaseng diabetes. Diabetes mellitus muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga parehas naman ang atong medication, no? Oo, kay kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa. Okay? So mga pinangga hinumdumi ang unang hinungdan mangod sa mga gipang diabetes tungod anang hingaon kay mantikaon og taba. Pagisgot kanig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ah, tanan ha. O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamil sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo pagpababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunon nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Katara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian na nga luto, gata magyon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabeteson, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kagkatulo, nagpasabot, nitaas imong sugar. Labi nagmuupat mo lima. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mukpilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naa na po yung samad, lahi na po nga medication. Okay, so, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
11: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanagdok Langit Medisina and Wellness Center.
12: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center.
13: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa ug nang panahon nga mao ang sibugaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center.
14: Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Ania na ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o gapil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo.
15: Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Dok Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Dok Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
0: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng
16: bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Servisyo Publiko, text lang
17: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
7: Unsa pa imong gihuwa, text na!
18: Okay, ato na to sa pagtubag sa inyong pangutan na. Okay, Doc. Doc, dili ba makadaot? Sige man ko o kanang master beat. Mayo kay master beat na ka. Tig master beat ka, itin pa kong edad. Pinangga, inig ka. Minyo ni mo ani, hurot na si Milya ni mo ani kalaki. Ha, ha? May naman na master beat o mga di kaingon. Ah, sige, ngandiri mga pinangga. Oh, niya ka to mga hugaw guna-huna. Maram na itig master beat, di ba? Okay, gingon diri, Doc. Unsa ang matambalan sa tagok sa kalatsutse? Nindot, ug doon na kay kagid sa panit mga pinangga, ha? Nindot, ug doon na kay kagid sa panit, nga mga pinangga. Oh, nindot manis mga grayo mag-arthritis, ihalo dito sa haplas. Bahala ng haplas nga di-epektibo, mabutang nga kalatsutse, makatabang pagka-epektibo.
7: Kay Doc Lagit, kasanggamo ang langit!
18: Dok, nganong paghuman nako og kanang ihi, sakit man, butang ilagi niyong pangalan, edad, unta, oy, aron dali pag-analyser. Siguro pinangga, gidaran ka na, nagsugod na ang imuhang hubag, ang imong prostate. Dok, dili ba makadaot, sigig inom og kanang ahos? Sa manin ang kadaluto ni mo, di ba na amakay ahos? Di ba? Dili makadaot, sigig inom og ahos, ha? Oh, gingon diri, Doc, dili ba, delikado ba? Sapon mo magdili, unya na ikado, space man po sumpaya. Oh, Doc, delikado ba? O, delikado ba ng basilay nga bakterya? No, delikado man mga pinangga. Oh, na may gitag na to, pinangga ka ng ang good bacteria makaayo, ang bad bacteria mo to'y delikado, ha? Okay, Doc, kung sa may tambalan, sa kahoy nga, miracle, pinangga ang bunga na mo'y nindot kaayo, ha? Anti-cancer. Okay, Doc, sorry, karon lang na ako natanaw, wala raba mi nakapaminaw ni mo karon kay nag-brown out dire. Okay, takes ra taon niya, sige, ha? Doc, unsa day tambal sa pangpapayat? Simple pinangga. Kamong gusto magpapayat, mato sa mo clinic, magsige sa mo inom dito colon cleansing. Sige sa mo colon cleansing mga pinangga. Human sa colon cleansing, while naga-cleansing, magsige na mo kanang fruit diet. Kamong mga ga-diet din ha, adi mangaon. Pangaon mo eh.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
19: Daun sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni God. Kabalik-balik na ko upa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Walang pangkihapon kong mauli eh.
19: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabaluan na pre?
19: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidaladala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
20: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit. Usa kay humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
18: dok, unsa man ang tambal sa magsakit man akong puson o hawak, halalingkod mga pinanggag init. Okay, gingon dere, kung dysmenoriahon ba kay us-us dok og matres, kailangan ba ni siya mahilot, pinangga kailangan, pero di lang kay hilot. Oh, pinangga mag-cleansing yun, kay puno magtaing tinayan na, yan yut-yut man ang transverse colon, momento'y nakaipit dito siyang matres. Okay? Dok, unsay maayo kanang sanlagon nga mais para himuon og kape, kana bang tibuok, pinangga kung nay tibuok mais mo'y maayo. Oh, pwede ra pud ang bugas, pero ang pinakamayo mais nga tibuok kay mapil ba yun to yung tik-tik, pero na kay pure tik-tik, okay na po na siya. Dok, ask lang ko si Muli ni, ingon siya diri mga pinangga, 52. Ah, may ganun siya spelling, kaya pa mag yung gitype. Okay? Ang edad sakit, kaayo ang akong abaga o ang akong likod. Labi na, og muubo ko. So, may tambalan ni Dok. Kuan mga pinangga, sige lang kagat kumpres, dugha ni mog likod ha. Manay buhaton og tanaw ni mong naay pliman as tila og nagilo kayo nya dugay na na. Ay sige sala din ha gradis Bombay pinanggaw nya dagan ito clinic oy. Okay basig matukang magkamang na purga ha. Dog ingon dere dalungan sa akong kuya ba naamay ni buto. Unya nagdugo unsa may tambal ani basi grabe ni makapangusog mga pinangga. Salom-salom sa naglalom kin dagat ba. So buhaton ni mo ani pinangga. Kuan na hinluan na unya og naan tatay gamha ay kuan di sa inyong lugar halo lang sa sibuyas din na Hilbas Klabo ha pero dire natay gamha nang haplas. Dok na kay tambal appendicitis. Unsa may hinungdan ani dili nga libang pangga mo na magsige nag colon cleansing. Kada oras painuman nag usa ka baso nga dugas kapayas ha. Mo na buhaton ni mo pangga.
20: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Nama mo sa pangalan ni mo, ma'am?
22: Bibi Pinya.
21: Okay, ma'am. Ano nakabot man ka sa klinika ni Dr. Lagit, ma'am? Kaysa may nagtudlo ni mo, ma'am?
22: Amin na ko siyang advertise ay ka nang magka-down gani. Mo sa pag-ani na ako, nakita po ni Dr. nga dahil ko gallbladder. Atong ipainom na ko, gi-cleansing ko. Patindaghan ang bato, ambot, pero meron lima. Sunog pati nagyumbaga ah. Pagkatulo, gamay-gamay na po. Pagka-upat pati na pumbaga, ah. Pagka ikalima kadlaw, naan pag yun siya nagawas doon, kabuok na lang yun. Dako, gamay.
20: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
23: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
18: Doc, kung sa may tambal, pampataba, ganiha po, papayat karong pataba. Kaning pataba, palituno na yun ni clinic. Unya, matulog kag tamang panahon, mukhaong kas tamang panahon, kaong po kag tamang ang mga pagkaon. No, unya, mga pinangga, kuwanin siya. Tawag aning avoid gini mo tanang na asukar pinanggag mantikaon ha. Dokon sa may tambal sa liki-liki stiel mo na tatong gingon kagani ha pinangga. Pwede ni mo si hampulan dai pod og lagundi no dahon sa palya pwede pod okay. Ay lagundi katong gani ha katong chrysanthemum okay. Dok ang akong bata mag 6 anyos na oh daghan man katulon niya og kaluton muno ka na pinangga ilhanan na nga grabe nagasukar sa kuan ni asukar mga pinangga ang iyahang gitawag og dugo nini kadali naman munuka. Oh, buhaton pangga ala paglubog din nagpalya lubog madrika ka ihampol ng iyang kagid na kay di ninyo pasagdan pinangga labi nagbabae ni kadagan na mahayon jug ka lagot mong gunis nanay kaniadto di man natimanon ni atong kagid. Sige may nang tagpalitag gatas, palitag biskwit. Ah, di ba? Dog, i-atake ko gabi UTI. Pwede ang 7-7 o inuma mga pinangga ang 7-7. Nya gawas nga imong inumon mga pinangga ang 7-7. Hala, pwede man po na nimo ihugas. So, pinangga ko na siya. Ah, pwede na pinangga ang 7-7. Inumon, ihugas po si mong liki ha. Dog, si Ruby ni 33 years old. Doon sa man ang dapat ipainom para sa akong asawa nga 33 years old na dili kayo siya ganahan og sex. Ah, pinangga ay dalaan na diri clinic. Ah, dalaha mga pinangga diri, diri clinic pinangga. Nya kung maulo man, ingna lang mga pinangga nga. Pwede secret lang kay Dok Lagit. Ha? Ah, na po iban mo request. Pwede ba nga one-on-one lang may ni Dok Lagit be? Kaya na ako ikonsultang sekreto. Kaya na pinangga. Ingna lang itong mga sekretary. On sa may tambal sa dalunggan, parang dunay dunay kanang crickets nga magtingog pinangga bakyuman sa gina. Ah, bakyuman sa na importante para maasa man dog ang brewers tiyas. Sige lang, kaya mag-topic ta about brewers tiyas mga pinangga ha. Basta usa na sa mga sorb sa gitag na tugbi complex.
23: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, mga kabida, welcome, welcome. I'm Otto, kumusta? Aniyan po kita, balik kita sa programa. Adlaw karon mga Martes, mga kabida. Ito ang niyata sa programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So, may buntag ka ninyong tanan, kutob sa maabot niya itong Sibya. Pagin man sa ito ang Facebook Live, mga kabida, may Otto, kumusta? So, sa ngalan, mga kabida, sa itong kinatibukang pwersa, sa itong istasyon, sa atong station manager nga si Ate Rose Bulpa, sa atong partner dia sa Picas Lawak si Papa Kibs, yun sa akong partner nga si Kuya Kaloy. So kumusta ka mo mga kabida? So maayong udto, labi-lagi diri sa ato nga tibok probinsya, mga kabida, sa probinsya sa Davao del Norte, sa silingan na probinsya ang Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental. So mga kabida, kumusta sa halos ko partner si Kuya Kaloy. So Kuya Kaloy, kumusta? Maayong uto kanimo diha?
2: Ay, salamat Kuya Mar. Og maayong pagpaniudto sa tanan. Kutob sa maabot ni atong programang Marka sa Kabaranggayan. Magkauban si Kuya Mar o si Kuya Kaloy. Alas 2 yan tod ala una sa hapon. Salamat po ta sa atong CEO nga mo si Kuya Engineer Walpe Orio, ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bolpa, kauban ato sa Picas Lawak, si Papa Gibbs William. O sa ato ang mga kaubanan, labi na si Mr. Ronald, Mr. Kick, Ronald Chances Sikad. Nagkuyog to rin sila si Madge Mili, Relampagus Kapala, ato si, si Anjeng, o si Mr. Bon. Mayo nga pagpanood to. Naminaw to karon na samtang gabiyahe padulog tagom. Gikan min sa City Hall kaganiha sa siyudad sa Panabo, ha. Wala dito si Mayor, wala pod si Kuya Vice. Ang nag-preside dito session mao si Konsehal GM Henteles Relampagos, ha. Mayo nga pagpanood to pod ya kang Kuya Vice Mayor Franklin Henteles. O kang Kuya Mayor Jose Chu Relampagos sa siyudad sa Panabo, mga kabida. Kuya Mar?
1: So, may moto, kumusta, mga kabida? Diri sa ito nga siyudad, tulog ka siyudad, diri sa ito Davao del Norte, ilang ko ba sa tulog ka siyudad, yung nasa 11 ka mga munisipyo, mga kabida. Sa ito nga mayor ri, ito nga kaugalingon nga mayor, Mayor Jose Chu Relampagos, mga kabida. Kauban sa ayang executive assistant, mga kabida, si Ma'am Joanne Relampagos, mga kabida. So, kaya mo sa ito nga natibukan nga miyembro sa sangguniang panglungsod, nagipanguluhan sa ito nga Vice Mayor Kuya Engineer Franklin Hintilis, sa kinatibukan nga mga miyembro sa itong konsiho sa siyudad. Karoon, mga adlaw sa ilang sisyon.
2: Humana.
1: Oh, dito. Dito po kini atong Kuya. Kuya Kaloy, dito po sa nakakuan dito sa kada atong session, mga kabida. So, sa kuan po lang sa Carmen karon, ha? Karon ko adlaw ang ilang session. Oh, sa atong mayor dia, mayor Kuya Leonie Bahagi.
2: Oh, murag only bron kay naay personal nga lakaw.
1: Iyang Vice Mayor.
2: Si Vice Mayor ang OIC.
1: OIC karon atong Vice Mayor Kuya Marcel Pirandos. So, ang nagkuha karon ang active po nga Vice Mayor, Mapod ang atong numero
2: si Kuya Christian.
1: Numero ng konsehal diha sa lungsod sa Carmen, ha? Si Kuya si Bunso.
2: Si Bunso.
1: Bunso, Bunso Christian bahagi mga kabida.
2: So kaganiha Kuya sa ilang sesyon dito sa lungsod sa Carmen, may bisita dito ang Dr. De Barrio. Naa dito ning ning affair dito sa ilang sesyon. Maunti yung ipaila-ila si Doc Jan Francis Pailnar, si Doc Lorena Orelia, og si Doc Hanna Sevilla, si Doc Wendelin Badua, og ang si Doc Darlene Dorothy Cabanyas Anyasa sa DOH ni sila Kuya, og si Doc Mark May Tempo, og ang ato ang kwan mga kabida dito ta sa maong session mo tong nag-courtesy call sila dito, pani sila isa duha mga unom ka mga Doktor De Barrio, murag kini si Doc Wendell Baldua mao ni ang ato ang health officer niya, si Doc Hanna Sevilla yay ang ato ang health officer niya sa lungsod sa Carmen, mo igibutang ni Kuya Mayor Yuni Bahagi, mao na siya mga kabida. Og mga kabida, atong itimbaya pod ang usas mga kinakusgang staff diha ni Kuya Vice Mayor Engineer Franco Hintilis nga mao si Ilma Yungson. Salamat kayo Ilma Bong Yungson. Og happy birthday diay sa ato ang di kay na to ni suod pero midagan ko ni Congressman sa segundo distrito sa Davao de Oro. Happy birthday kang Sir Noe Butsoy Tauho. Happy birthday.
1: So, birthday na karon ni Butsoy, ha? Butsoy. So happy birthday.
2: Birthday so,
1: kuan po ra karong adlaw po da. Akong ikuan po diri pinaag sa to. Akong itimbaya, ha? Nabigyan sa akong distrito, Santa Clara District, ha? Resa San Agustin Parish nga naga sa ulog, ha? Sa ikapistahan sa Santa Clara. So akong pasalamat, pasalamat dito sa akong mga kauban mga presidente, diya sa lima ka presidente mga kabida, ang presidente sa IC, Immaculada Concepcion, Grido, si Ashley Anyura, ato sa iya mga kinatibukan sa iya mga miyembro sa mga chapel team. Dari sa kanyang kuhan sa San Juan Bautista, ang presidente po nga si Jeep, si Jeep, no, Jeepre, ano, De Villieres, si Jeep, mga kabida. So, nga ito po sa iya mga, kaya, mga miyembro sa chapel team, mga kabida, sa iyan man sa San Miguel, San Miguel Northern Plain, ang iyang presidente, mga po si Mrs. Mallorca. So, pasalamat ko, sa IC nga mo'y mo'y naka-host, nag-host na karon nga kapistahan, sa maayo nila nga pag-kuhan karon sa kapistahan pag sa ulog. Yun lang sa akong pasalamat po dito sa labi na yun sa presidente sa Northern Plain, San Miguel Northern Plain na si Mrs. Mallorca. Yun lang sa mga miyembro sa ilang pagdawat, isip mo'y nahimo nga binyo sa maong sa ulog sa kapistahan sa Santa Clara District na kabida. Yung mga ito sa presidente niya sa IKP Lower New Visayas kung inaan sa kanunang panabang na si Sheila Solion. Nga ito kay akong BFF Edwin Pardillo sa pagsuporta yun na ini mga kabida. O ilabi na ito dito sa ako mga kaubanan sa San Vicente Pereira sa Biabida, no, sa ito mga chapel team. Salamat kayo.
2: Pista
1: so, salamat kayo sa inyong pag-bulig. Pagsuporta sa mga kasaulogan nato sa atong kapistahan ng Santa Clara, mga kabida. Ito po sa ito ang katong sa SOCOM, sa social communication, mga kabida, sa pag-akuan ini, gihimok ini nga live coverage sa kasaulogan sa pista sa Santa Clara. So, daghan kayong salamat. No? So, diligyo kini mahimo. Diligyo kini mahimo kung kami lang mga opisyalis, kung wala ang suporta sa atong mga miyembro. So, usbon ko, daghan gyud kayong salamat, no? Salamat og happy pista, ha? Happy pista sa Santa Clara, mga kabida, Santa Clara District, ha? Dari sa San Agustin Parish, mga kabida, nga gilangkuban sa lima kadi GKK, ang IC, Immaculada Concepcion, nga mao na nag-host sa mga kakaroon ng kapistahan, ha? Ang sa San Miguel Northern Plain, ha? San Miguel Northern Plain, mao na nahimo nga binyo, yung mga nga to sa Immaculada Concepcion, Lower New Visayas, o sa San Vicente Pere Via Vida. So, usbon ko, daghan-daghan gyud kayong salamat.
2: Mao na siya mga kabida, ha? Mao to'y happy pista.
1: Bani, nagkuhan ako kagamit.

0: Da Irak Estrada ha murag kwan siguro murag nakapanimaho ko nga do na ni mga plano do na plano ko siguro nga moapil balik politika ha.
1: Okay, gauban-uban no? Sila ni
0: testing balik testing mga kabida
1: ni Congressman Oyo Oy sila may gakuyo pirme. Yan na rin na siya sa tanan nga nag mo ni insakto nga dapat layo pa dili ingon nga pagduol ng eleksyon usa pa sa pakita sa mga tao. Mao ni siya nindot nga samtang layo pa sige nang suroy para ang mga tao mailhang gyud ka kung sa imong pag sa imong kinaiya sa imong pagkamaayo mao gyud nay atan-aw sa mga katauhan. Di ba Sir Erap Estrada?
0: So, most of mayong utok, hindi mo, ha? Sir Joseph Estrada. Isa ka rin retired, retired police.
1: Mauni siya nga, o pohon, kaloyan ni diha sa pagka-board member sa ng distrito, siya agad ang mudala niya sa peace and order nga committee.
0: Yun po sa mayong uto, mayong uto kay Arwilalin Luna is watching. Salamat, ha? Salamat sa imong paglantaw ha lantaw diri sa atong programa
1: attendance check daw.
0: Attendance check. So maing hapon ha maing hapon kay Arwilalin Luna ano sa maing hapon po dito kay sa atong kuya ha? Kuya Rolly Yap mga kabida
1: braga na to sa kwan
0: nga igso ha igso ni kini ni Arwilalin Luna mga kabida maing unto kumusta kuya Rolly asa magkakaroon ha. Murag po siguro ni, murag doon na po ni plano. Doon na po ni plano nga mo appeal po.
1: Sa wata.
0: Appeal po sa politika. Labi na ganyan umaabot ng eleksyon. Ha? Dito kinisya karon sa lungsod sa Sawata. Sa kuhan mga kabida. Ang dati nga San Isidro. So San Isidro pa ito ni?
1: Oh, dati yung San Isidro.
0: San Isidro niya. Nakuha ng pangalan. Na-otro na ang pangalan. Gilis na nila kani Sawata. So, oh. Niya itong basahon po niya, message ni Arwilalin Luna, niya pa, good noon everyone. Hello, Barangay Maduaw, kumusta ang tanan? Hinaot na, nakapaniod to na tanan. Kamodiha, kaon na mo. So, salamat. Salamat.
1: Paniod to, magunod to. Alas 12.
0: Bisag doon ay mahatong kinikaroon si Arwilalin Luna. Nakapadeliver to rin. Para pang paniod to.
1: Katong pan, food panda.
0: Food panda.
1: Oh, napainugang.
0: Niya pa, Boss Igso Rolly Yap, pagka busy jod, oy, sa wata ni siya, ni Moron, sa wata ni siya.
1: Balhin siya nito sa bukid.
0: Na siya karon. Oh, naman si kanin kwan, ha? Kuya Tabot Balye, salamat kuya. Salamat sa paglantaw, lantaw rin sa itong programa. Ang marka sa kabaranggayan. So, akong partner, si Kuya Kaloy.
1: O congrats sa pansika, dito sa Manila.
0: Dugay-dugay na po kung makatilaw niyang pansika ba?
1: Ito naman ang suro yun.
0: Ito, makasuroy-suroy pa ko niyang tagom. Makasayo kong suroy niyang tagom. Kuhangin si Kuya Tabot. Dito kayo tayo tayo dalhon dito siya pansika. Di ito sa kanin, Kwan. Highway lang. Nasa highway. Kanyang kanto na kanto kanang usan nga street kanang sa Mulabi
1: at bang sa Starbucks
0: kanang Mulabi ni at bang sa Starbucks nas kanto lang gina siya ang katong pansika
1: advertise bang
0: Starbucks ato iko po na nga kanang pansika gina kay tabot gud na ato ko iko nga ato ko nga ang kalami makatilaw po ng ubang makatauhan diha unsa gyud kalami
1: magbalik-balik
0: oy kana ilang kwan dito kanang mga kwangyud ang nagluto magudana gyud ang kinisi kwan ang iyang bunso si Prince mga kabida bunso si sa tong kuya Tabot Balye. So congratulations sa pag-expand labi na dito sa Kaulohang Maynila mga kabida na ano sila ka rebranch ang pansika
1: muna siya mga kabida ha subaybay lang mo sa mong programang marka kaya ang pansika na ana ha di ina masabastas kuya Tabot ha og sa budog Domingo merga kuyog sila ni Mayor Riti oy
0: mapa na matag weekend nagapan po na sila
1: ha? Ito dito so, sa Magnaga beach sa
0: patok. Dili lang po na yung sorry-sorry po na ilang ginakuan dito.
1: Planning ka siya.
0: Po dito, mga murag sa kuan na yung mga evaluation sa nagagbay nga semana. Ngunit magkuan po na sila doon yung mga plano sa mga

0: ang ilang mga programa alang sa kayuhan labi sa mga taguminyo mga kabida. So apil na po na sa politika kasi siyempre mga politiko man ang makuan dito ilang mga kauban.
1: So naagin
0: na inanahisgot sa politika para po sa mga kayuhan kayuhan ito sa ato labi na sa mga katauhan mga kabida sa tagom.
1: Si Vice.
0: So yung sa mayuto mayuto kay Honorable Honorable Kim Quisada, Vice Mayor sa Alongsod sa Kapalong. Palong, salamat ha? Sa paglantaw ha, din sa itong programa. Programa din sa itong marka sa kabaranggayan, mga kabida. Kini si Honorable Kim Quisada, bisan sa wala pa niya sa politika, labi na ang pamilya, pamilya Quisada, nila ni Ma'am Leslie, Pasyon Quisada. Idubanan sa ilang partner, sa kuhan pa, alalay yun ni Ma'am Leslie, si Madam, Hope Dignadisi, no? Gaservisyo lang, ha? Gaservisyo na gyud kini sila sa katawhan diha sa Kapalong, mga kabida. Labi na gyud dito sa ato makaigsoonang lumad, mga kabida, nga kun panalita makalugsong man gyud kay, makasoroy diha sa lungsod sa Kapalong, no?
1: Og
0: sa kuan pa kinapusuran, no? Si kinapusuran sa lungsod sa Kapalong, sentro ba. Og sa kuan pa law mga Bisaya na mga kinapusuran, no? So, sa sentro gyud, ha? Di gyud na makalimot na ito, makaigsoon ng lumad nga sa paghapit, ha? Paghapit diya sa ilaha nga kwan ni Madam Leslie Quisada, mga kabida. Di gyud mapas mo.
1: Di gyud mapas
0: mo. Ginaandam. Ginaandaman gyud nila.
1: Daan pa ni sila, mga kabida, ang kininga Quisada family, kaservisyo na gyud ni sa una pa. Ha? Og mayong pagpanuto niya kang bro, Inday Karing Pipi. Ayo nga pagpaniud to da bro, oh matud pa niya bro. Mayong hapon, ha. Mayong hapon po diha bro, ha. Og sa tanan nato nga mga kaubanan nga nagtrabaho gyapon, ha, nagprograma. Og kuya mayong pagpaniud to diha sa lungsod Santo Tomas kang Kuya Mayor Roland De Jessica. Og kang Ate Inday Maria Luz De Jessica. Atong busy mayor na kapartner yun na ni Kuya Mayor Roland De Jessica, partner sa panerbisyo o sa pamilya. Mauna siya mga kabida o gang diya si kagawad Kent De Jessica magpapili ni karong parang kay eleksyon pohon o di ni mapugnan, ha? Murag madayon magyuning eleksyon sa barangay. Pero depende na guna siya mga kabida kay ang taas gyud magbuot nini. Di yuta ka kita maghulat lang ta unsay mga katikaran sa atong umaabot nga barangay and iski election karong November to. Mo na akong giingon lagi nga diha na gyud mo bangon ang mga kalagkay kalkalag man gud para mubuto lang. Pero piliin ninyo ha, kamong mga taga-barangay, inyong yung hasasan, inyong piliin, katong muservisyo diha sa barangay. Dili lang kay muservisyo o ka ng padulong pa-eleksyon ka na inigkahuman, servisyo kay kada adlaw eleksyon na siya. Muna siya itong tanawon, mga tagi-barangay. Nala inyong piliin diha sa inyong barangay, ka ng inyong dali ramaduulan, ka ng dili good ingon nga magtago-tago. Ha, na may iwan mo tago man. Apat atong piliun para ma kwangyo nato masukod. Kung unsa gyud ang ilahang pagkatao, ilang kinaiya mga kabida. Mao na siyang halos daghan man kayod. Og ma-extend man galing. Malipay itong mga last termer kay madungagan na pod. Madungagan na po ilang termino mga kabida.
0: Kuya so Mar. Mga kabida, mabreak kita kadali. Oh. At para dito sa itong pikas lawak alas sa mga pipila ka mga pahinomdom, balik ta niya taon-taon.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! palit lang og bisan unsang EXL products nilagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
5: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang Markah sa Kabaranggayan mga kabida, dinilag sa 96.1 Infinite Radio. Sa mga kabida, bida ka. So, sige po, ang partner ako si Kuya Kaloy mga kabida. So padayon kita sa panaghisgot-hisgot. So balik ta, padayon na to itong naputol na itong hisgot dito. Nagkuhan magkuta sa umaabot ng barangay eleksyon. Kung madayon lagi ng barangay eleksyon. So tinuod na mga kabida, dili kita dapat mupili. Mupili dito sa sakto mga kabida. Aron dili na makuha pa. Wala na bagit ito ay pagmahay nga na nag-una mga kabida.
1: Ulahe yun na.
0: Ulahe yun na. So magani kinikaroon. Makini ato nga na murag gibati, no? Makini nahitabo nato karon mga kabida, murag medyo nagmahay ta, kuno makita nga naskam ta. Kutungod kay sa ato mga napili, nagtuo ta nga maghatag, makini sila mudala ka nato ngadto sa kaayuhan alang sa kanhi progresibo, development ang kaayuhan sa atong katawhan mga kabida. Daghan daghan kayo mga dagkong problema nga angay na unta dapat hisgutan, pero wala gyud kini kay nahit na murang nakapokus ha? Nakapokus karon atong mga leaders, labi gyud sa atong national leaders, nakapokus lang kini sila sa usa lang gyud, isa lang ka isyu lang kini ang impeachment mga kabida, impeachment sa atong vice president ha? Vice president Inday Sara Duterte mga kabida. So buto na on daghan gyud unta ha? Daghan gyud unta ang mga kinahanglan ha? Nagkinahanglan nga mao'y unahon unta sa pagaring pangita og solusyon mga kabida kini mga problema sa atong nasod, labi gyud kamahal kamahal sa mga palaliton mga kabida. Kay kini kwan labi na kini sa kanong nahitabo karon kini inong pagbaha mga kabida. So makita nato sa mga post sa social media grabe pagbaha labi na gyud dito dapit sa kauluhan mga kabida, pero ang nahitabo hilom ha? Hilom kayo wala ha? Wala na sila magwagi magtagad ha? Wagi hisgot ang ato mga elected officials labi gid sa national mga kabida.
1: Okay, giuna to impeachment.
0: Kay giuna lagi nagauna unlang politika ha? Pamulitika mo inauna mga kabida. So kamo na karon mga kabida diri nato ha diri nato magsugod na kita pagusugda nato risa umaabot barangay election ang pag-otro nga pagwanta mga makakuha gyud kita tarong nga mga leader mga kabida.
1: Mao gyud na importante era mga tarong nga leader. Kay para mo serbisyo gyud dili lang kay maghulat ra ya lingkod ra.
0: Lingkod ra. Ya. Magpaabot sa mga madawat sa hatag mga kabida niya kay mao lagi nakadawat ha? Dito dayon dapig dayon dito mga kabida.
1: Kwarta dawaton.
0: Kwarta dawaton. So kanang mga kwagod kwartahay man gining eleksyon mga kabida, di magi nato malalis kwartahay man gyud. So dawaton nato ang kwarta mga kabida, wala man ta mangayo nila gihatag man na so atong dawaton. So dili ta magkuan nga utang kabubuton utang kabubuton kay wala man nato nagipangayo sa ilaha, sila mismo sila mismo voluntaryo ni hatag ini para lagi okay mo kan para paliton ang imong boto mga kabida. Unya ha una-una to, nagbuwi na sila og kapital, kwarta. O, ilag yun ang bawion, dili ba, kuya?
1: Mao yun. Bawion yun na. Mao na siya mga kabida. O, may pagpanood to, dias Barangay Maniki Kapalong, kang kapitan na Mimi Estrada. O, sa atong umaabot nga kapitan po, kung doon ay eleksyon, si Kuya Pugi Caminero. O, napo dia si Kuya Doc Larry Caminero. Una siya mga kabida diya sa lungsod sa Kapalong ha, Barangay Maniki. May nga pagpaniud to din ha. Una siya mga kabida. Okay, muservisyo gyud sa barangay.
0: Sumana to kanang kabida, piliyon ginato katong makuha na to nga muservisyo. Kay barangay man ang kabida, Barangay man ang gina, so makaila gyud ta kinsa na mga gusto magpapili ha. Kay kuwadra ba gini taon kada sa kuwadra panahon sa kampanya mo yung gin mo serbisyo ko kaninyo mao gina permanente mga bali madungog nato mga kabida.
1: Serbisyo
0: pero pun kuwad na buligan no kung mahitabo na ko tong piliyon ya mahimong mo gawas nga mananaog testing idaw sogo no kung makalingkod na kung masogo pa ba na ninyo gani ha kung mahitabo pa diha gamiton ang gahom ha gamiton ang gahom alang nga para sa ilang kaugalingon mga kabida. Kaugalingon nga interest mga kabida. Gumiton ang gahom. Pagkuhan pa diha para magkuhan ito, manlupig pa. Tungod sa ilang gahom, marag nahubog sa gahom mga kabida. Kalimot na sila nga kana. Temporaryo lang po baya na ang ilang gahom. Pero maulagi mga kabida, bisan temporaryo, ang kita mga katawhan,
1: mo'y mag-antos
0: yun mga kabida. So dapat, karong barangay eleksyon, kung naamang barangay eleksyon, dapat nga mupili kita sa sakto mga kabida. Yan, di po magkuhan. Pagka sunod tuig po, sunod tuig, 2028, mauna po na ang presidential eleksyon. So diha na po mga kabida, diha na po na itong atong klarohon. Klarohon yun ang pagpili mga kabida.
1: Anagyan, huwag yun na siya mga kabida. Kaya naman ko na example ko ya dito sa Davao, na katong nga kapitan milyonaryo Pero ang nahitabo gipilder gyud siya sa iyang kagawad pod nga anay kwarta pero gamay dili pang bayad nga tus politika. Wala kadawat kaya nga napildi siya sa iyang kagawad tungod kay di pod lagi maayo mo serbisyo. Do na poy mga gipili, musulitas barangay ginapili pod na dili maayo nga serbisyo. Milyonaryo man unta ka unya nganong ingana imo hanga pagtratar nga tus mga tagi barangay mao na siya mga kabida. Diba so, Jose Lasia is watching.
0: Yung mga sa bahing otto po kay Sandro Gentiles. So niya siya mensahe mga kabida. Si Sandro Gentiles bahing otto. Salamat na. Salamat sa mga kwanda. Pag lantaw, yung mga pagpadala o mga mensahe. Mga arangpod. Arangpod nga makuhan sa atong mga kagasunod sa atong mga kabida. Mga kabida. So niya siya kwanda. Mensahe si Sandro Gentiles.
1: Basa ko ya.
0: Good noon sir. Karon eleksyon na magpagawas magpo man siya magpagawas jud na sila kwarta para makadaog si Gig Smile pinugos para maatik nila ang mga tao pero ako dawaton kung ana amay ihatag pero kabalo ko sa batasan asa to kabalo ko sa batasan ana nga plastic pikas ko muboto oy hayahay kaayo sila kung makadaog na halos dili na jud makaila los nila pangatik pa pamor sumana yang kadto so tinuod man nga kabida dapat adato gyud atong klarohon pilion ginato sa sakto mga kabida kay mao man tinuod man manggawas ha? Manggawas ng plastic nga batasan plastic nga kinaiya atik kuya, kada mungisi
1: na dayon. Plastic kuya ko sa Peruan.
0: Pero plastic ra gyapon mo lutaw. Lutaw ra gyapon. So mga kabida mo na tama gyud ang kwarta atong dawaton kay wala man ta mangayo. So dili na to na matawag nga utang kabubuton kay wala man ta mangayo. Ila na voluntary yung gihatag mga kabida. So kuan pod naan pod bayay mo hatag og kwarta nga medyo atong tan-aon nga tarong pod. So ato po to siyang iboto.
1: Pero basta pero mga kanida,
0: mapoy na itong huna-hunaon po nga wala gyud po tao nga perpekto, wala perpekto nga tarong, pero atong piliyon nga itong sakuan pa, lesser evil. Nga makadool ta, makadool, makakuan ta kung sa mga problema na ito, makatabang, mga kabida. Kung yan mo trabaho, sabgyon, ngayon nga, dili nga iyon nga, mapakita na sa barangay, sa opisina, panahon nga, naisisyon ba ron? O sa panahon nga mukuha dito, mupirma lang para makuha sa ilang mga honorarium, mga kabida. So, muna nga itong tanawon nga katong klaro yun nga leader, nabuhato na ito nga leader, mga kabida.
1: Magtrabaho yun.
0: Ni ato pong kwadya, kay barangay eleksyon, ato pong paminawang yun unsa, kung unsa o nila pagbaligay silang kagalingon. Halimbawa, kung ilang kwan, barangay kagawad lang. So, doon na sila yung mga saad. So atong tan-aon po, balansihon po nato, kung kato ilang gisaad, isip nga mukha lang sa barangay kagawad, pwede ba ito niyang mahimo? Mga kabida. So sasama God sa kuan lang sa siyudad o sa lungsod, di ba kuya?
1: Oo, mawagin na siya.
0: Imong gidagana lang, konsihal. Pero mukha na ka dito, na kayo mga saad nga. Kung ako'y mudaog, kamo mga pensioners, mga unsang ra, BHW, akong patasan, akong increase ang inyong honorarium. So mga kabida, maun ka ni saad nga imposible yung mahimo sa usa ka barangay kagawad or konsihal mga kabida. Kaya ang trabaho nila, magmugna o balaod nun mga kabida. Bisan unsa ka kundi, tinuod man kayo, butang ta. Mupasa, buhat o balaod nun para mapausbawan ang inyong honorarium. Depende po ka na mga kabida sa executive or depende po ka na sa budget sa Osaka, Longsod or Osaka barangay mga kabida.
1: Hamog na siya mga kabida.
0: So, mga kabida, kita mga butante, pili ang ginato, muklaro, tarong ang ginato sa pagpili mga kabida. Aron dili kita magmahay sa kaulahian mga kabida.
1: Wala siya mga kabida nga di basta-basta. Kinahanglan piliin yun na to. Di ba, role naman niya, Lord na gini siya. Ha, salamat kang Lord na is watching. O kang Kuya Founder no, Noel Ortiz Quidilla, ang CEO ya sa 92.7 Organic FM ya sa Barangay Bagong Silang, Maragusan, Tabao de Oro. Salamat kay Gaya, matod pa niya. Okay kayo mga Kuya Idol. si Gundar, may nimo Kuya.
0: Kuya Noel, Kuya Nok.
1: Oh, si Kidilla. Kuya Nok. Ambot og asa to si Kwanon, si Bro, Huswi Agayan. Wala may makita po. Mauna siya mga kabida, ang kinahanglan yun, og madayon yun ang elections barangay, piliun yun na itong mga tao nga kanang dili mo pili o kinsay mo duol liha. O doon na may mga problema o dinagko man mga kabida, kinahanglan yun nga atong i-adto dito sa mayor, sa vice mayor, para usa to sila makatabang ha, ato sa gobernador, congressman, kay sila gyud pag dinagko na mga problema, sila gyud ang makatabang og dako mga kabida ha. Oh, naasiya Kuya patod pa ni Kuya Noel ha. Sumini uban mi ni Kuya Wolfie karon. Oy, mayo nga pagpanito.
0: Mayo pagkaryo kuyog dinyo, mayo pagpanito.
1: Na demo nagkuyog
0: demo. Kuya Wolfie, okay man sa Kuya Noel Kidilia, Kuya Noel.
1: Ang CEO din he sa kwan. CEO ug engineer din he sa 96.1. Ha? And Pinet Radio DX UD Panabo City ha. Mayo nga pagpanito niyo diha. Marag na ni Otto Gineron kay alas 12 manggon.
0: So, ato pag ito na itibaya po na ito, congratulations ha, sa Tagum City Employees Multipurpose Cooperative kung Tasimco, nakasilibrar karong-karong adlaw ha. Ika sila 32nd anniversary. So, salamat Kuya Tabot ha, sa imong magpadala ni Eri Dere, paibalo. Nga ikakuan na karong, ika-32 nga katuigang anibersaryo sa Tagum City Employees Multipurpose Cooperative Contasimco. So, congratulations sa tanan nga mga membro diya sa Tagum City Employees Multipurpose Cooperative. Nabigyan sa ito nga mayor diya, ha? Mayor Ritioy, mga kabida.
1: Pinahilo na yun na mga kuya. Kato mga retirees, daagyod, gitagaan yun na ni Kuya Mayor o kinahanlan nga mo, income nga po, labi na dito sa May E-Park. Ha? Kato nga mga bisikleta nga arkilahan sa mga retirees na muna ya giplaster yun na ni Mayor Ritioy. O gamay pagpanito po diha ato ang kapitan da sa barangay Amisa Oinyo Kurilla Davao del Norte kang kapitan Bro Gregorio Lahoy Lahoy. Mayo nga pagpanito diha kap ha ato ang bro ha tawag tag bro kay usab ni sa guardians mga kabida mo na nga Bro Cup ang Bro Cup gihapon. Si Bro Kapitan Gregorio Lahoy-Lahoy dia sa Barangay Misaoy Nyo Kurilla Davao del Norte ha. May bang paniuto dia ato ang kapitan. Proga malipay usa ni siya malipay mga kabida pag ma-extend ang eleksyon kay last term naman ni ato ang amigo og bro nga kapitan dias barangay Misaoy Nyo Kurilla Davao del Norte ha? Salamat kayo sa ato nga kapitan dia og sa tanang iyang mga staff dia mayo nga pagpanuto og sa mga kagawad din ha mga kabida ha?
0: Og mga kabida mo break kita kadali ha ato sa topikas lawak mga kabida ato sa ato nga technical mga kabida kay Papa Kibs wala sa pipila ka mga pahinomdom. So balik ta man sa pipila ka mga pahinomdom mga kabida.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Sinet nga odas ko ni Des Tudela.
9: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
8: A Power 10 o coffee, clay gel.
9: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
8: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading. Tapos, naanak ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Unang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magka-BP ko sa una taas si kay ko BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang Mitistinggi ko ni palitig ko. Tulo ka si mana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi e, abuntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom.
9: Mm-hmm.
8: Sa power 10. Tapos sa kape, two times a day. Buntag o hapon.
9: Mm-hmm.
8: Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mm-hmm. mong gina ako at testimony pa salamat kay ko sa iyong produkto.
4: Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
11: Roland De La Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
9: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
11: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
9: Murag makondisyon imong lawas?
11: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
9: Kung di kakainom, murag luya na ka?
11: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
9: Makainom?
11: Makainom. Laskig gyud.
9: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
11: Oo, gyud. Oo, gyud. Boss, mahulat-hulat gyud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. So sa gihapon, akong partner karon si Kuya Kaloy mga kabida. So, ito tibayahon na ito mga kuya na ito.
1: Kuya.
0: Mahay-mahay po niya ito mga kuya, mga kabida. Di sa lungsod sa Braulio, Iduhali. Ito tibayahon, umayong hapon naman ron. May hapon kaya sa ito, Kuya Romulo, John Ismino, mga kabida. So, kumusta niya? May pagtaniod to sa itong Kuya John Ismino, nga isa po ni Carol sa mga ginalantaw. Sa ato mga katauhan dia sa barangay ha? Barangay Duhali ha? Labi na gyud para sa umabot nga barangay election no? Or sa umabot nga presidential election mga kabida si sa punis lang ginahandom ha
1: nakita no?
0: Sa kita sa mga serbisyo yung sa ato nga pa kumpare dia ha? Ato pare Jerry Sisbino Dato Jerry Sisbino barangay chieftain dia sa barangay Duhali mga kabida. Yun sa ito ang konsihal, Miko Duhali, mga kabida. Sa itong municipal administrator, mga kabida, mayong uto niya kay Alan, Alan Paragoya, mga kabida. So, kumusta? Mayong pagpaniod to, mga kabida. Yun sa si, Dari sa ato kay Kuya Vic Barrios.
1: Oy.
0: May uto kay Kuya Vic Barrios mga kabida.
1: Okay ni si Kuya Vic Barrios mga kabida. Dako yun yung plano nga mo serbitsyo nga tos mga katauhan o dili sa barangay nga tos sa lokal na to na eleksyon mga na, kabida.
0: Daghan man ko po ni daghan plano. Daghan plano po ni si Kuya Vic unta para sa ato ang mga sa ato nga katauhan nga labi na sa siyudad sa Panabo mga kabida. So atong panghinaot ha. Panghinaot po doon ta nga makakuan ha. Matagan o kahigayunan. Kahitagan kahigayunan nga unta ha. Mga kabida ha. Mabutang na to diya sa konsiho. O dili man ganin diya. Bisan sa kuan ha. Probinsya. Pwede po ni sa probinsya. Kung natong Kuya Vic Barrios. Kung mahi mo siya nga. Pwede siya board member mga kabida. Lapin na dres sa distrito dos, pwede siguro may mong congressman. Okay po siguro may mong congressman mga kabida. Kaya itong Kuya Vic Barrios mga kabida. Kaya okay. Sa pagpanirbisyo, paano niya? XL. So sorry mga kabida, doon lang mga gamay, ganagmay nga interruption mga kabida. So mga kabida, so mauna ha?
1: Balik ka na to si Kuya Vic Barrios kuya. O hatagan ng mega panahon o suportahas mga katauhan, mabarangay man, mas lungsod o ma probinsya, gunggihan gyud ni siya.
0: Magamit
1: gyud ni siya mga kabida. Si Kuya Vic Barrios.
0: Labi na ka, mahimong congressman. Saan kuya? Okay ka?
1: Okay kay mahimong congressman.
0: Okay, kung kami pangutanon, okay kay mi Kuya Vic, mahimong kang congressman. Okay. Kana pa natin congressman nga, pwede gyud na ito maduulan dahil, maistorya-istorya. So, okay gyud na kayo.
1: Kape-kape na.
0: Mauna,
1: dilita maulaw.
0: Simple po ni, simple ang pagkatao po ni itong Kuya Vic Barrios. Okay kayo.
1: Diba Kuya Vic?
0: So, ona siya. Dili po sa itong barangay San Vicente po niya, kuya. Itong po niya itong mga kuya, labi na sa itong IPMR niya, si Dato William Bansali. Nakarong panahon na sigurado ko busy yun kayo, tungod ang kadayawan mga kabida. Sigurado yun ko
1: naan.
0: Nasa karong sa Davao, labi niya ka nang sa magsaysay kabida. Kanang lukas sa mga lumad na ito, naagib to karon dito si kuya. Ato nga IPMR sa Barangay San Vicente mga kabida si Dato William Bansali. So
1: murag po ni
0: wala pagidi siya higayon siguro pay oras nga unta nga makalingkod siya sa atong programa sa atong istasyon para pod nga maka kung siya hatag ka dugang explanation o pagpasabot dito sa atong makaigsoonang lumad labi na gyud kini sa tawag nga IPRA law mga kabida.
1: So, may ito diyan. Mga importante ko ya.
0: Sa itong barangay kapitan diyan, si Lisa Bukala, mga kabida, o sa itong guwapa, guwapa diyan, konsihal barangay kagawad, Danica Karisma.
1: O si kapitan na diyan, kuya, guwapa mo niya po.
0: Oo, guwapa mo. Sama, huwag mong kita yung kanikwa. Tanan na guwapa mo. Pero naman ginay, mas guwapa o mas guwapo pa yun. Okay. So, kana itong mas guwapa. Mas guwapa nga barangay kagawad ha, barangay kagawad Danica Karisma.
1: Ato pag itimbayan ya. Das barangay San Vicente atong kuya si Kuya Rudy Kadayona.
0: Kuya Rudy Kadayona.
1: Nga pagpanauto da kuya. Ha? Wa na po takasuro dito kay magsubasugba ra.
0: Ato ko ni magkwantaw ka ng hito lagi daw subasugba tag hito.
1: Subasugba dating lami araba.
0: Susama ka tong sa una na tong pagato nga gisugba tag hito.
1: Oh, kato. Kato may lami.
0: Murag nakulang gyud taw ng hito. Dali na oras sa hito. Ambot po ng hito bitaw. Pagkalami na lang gyud kanang isugba na ang hito. Sugba or kaning deep price ya. Lami gyud ang hito. Ambot ng sa unsay naaana nga lami magyud na kayo na siya oi.
1: Mao na siya mga kabida. Og atong itimbaya atong kuya sa lungsod Santo Tomas atong last termer nga municipal councilor si Kuya Ronald Pobre de Maya. Magpagpanyuto niya. Kuya Ronald.
0: Kauban sa iyong partner, si Ate Mina, mga kabida. So, kumusta? Kumusta, Kuya Ronald?
1: Wala na takasuro ito, kuya?
0: Wala na po takasuro ito. Tungod lagi, tinis sa itong oras po lagi nga. Kinahanglan mag yung makakwanta. Di man po pwedeng itong biyaan yun eh.
1: Mau gani.
0: So, kinahanglan na agad na makakwanta. So, maingot to, ha? Diyas sa lungsod sa Santo Tomas, mga kabida. ang katong labi na sa itong mayor niya, Kuya Rona, Roland Isbisica, siya partner siya sa kinabuhi, o yung partner sa pagpanerbisyo sa lungsod sa Santo Tomas. Ha? Ato ang Vice Mayor, ha? Maria Los Inday Isbisica, mga kabida.
1: O na siya, mga kabida, ha? Di pa sa basta.
0: Kaya mo ko na ba po ng Santo Tomas, ha? Paspas ang paglambo ni ini, mga kabida.
1: Ato, itimbaya niya ito, si Kuya si Upik?
0: Oo, si Kuya Edward Corpus.
1: Corpus.
0: Major Edward Corpus, mga kabida, sa lungsod sa Santo Tomas. So, advance na daan, happy araw ng Santo Tomas karong umabot, ha? Adlaw nga Biyernes, ha? Karong adlaw Biyernes, ha? Karong Agosto 14. Kana, makasoroy na kita diha kay adlaw Biyernes, ha? So wala mo tayo programa na kay taman lang ta sa adlaw Huwebes, Lunes, Santo sa Huwebes. So pagka Biyernes, ha? Naagita dito. Makakuatan to, makakaberta niya. Bisang makakaputa, makalabay ta o report din sa ito ang partner, ha? Si Mr. Kick, ha? Si Ronald Sikad, mga kabida.
1: Og sabay po na mga kabida sa araw po sa lungsod sa Mawab, Tabao de Oro. August 14 nga po.
0: August 14 po. So, happy araw. Advance happy araw, mga kabida, sa lungsod sa Mako. Okay, sa lungsod sa Santo Tomas. At sa Santo Mayor.
1: Mawab.
0: Ay, Mako. Mawab. Si... nga no, Mako. Si atong mayor niya, si...
1: sa Mako?
0: Miura sa Mawab.
1: Ah, siya. Meryl Apit.
0: Dili ba ni siya, Agila?
1: Dili pa.
0: Ang Vice, Mayor.
1: Ang Vice, ha? Si Kuya Vice Mayor Ramel Medina.
0: So,
1: sa tanang nga mga kunsyal niya, mayong pagpaniod to, hapon na dayron.
0: So, mayong hapon.
1: Mayong hapon. Ako lang naihisgot gamay, Kuya, kay gikuan po niya sa to, ha? Diya sa opisina sa BC Mayor kang
0: BC Mayor sa
1: long siyudad sa Panabo. Panabo
0: sa atong BC Mayor, Vice Mayor Engineer Franklin
1: Hintilis. Ang ilahang services na sila ay burial services, medical assistance, billing assistance, serbisyong pang barangay, pinaagi sa legislative talk, mga kabida. Uga may pagpanuto diha po kang konsehal John Andales da sa lungsod sa Carmen. Murag ang iyang igsuon ang muat bang diha kang kapitan na Francing
0: Castilla sa barangay Ising. So may udto diha kay barangay kapitan Ansing Castilla gahapon, ha, busy. Sobra ka busy ang barangay, mga kabida. Tungod sa doon na sila ikuha dito ka ng Caravan of Services po sa PCE.
1: PCE.
0: Philippine Coconut Authority, mga kabida. So, kung ano dahil, dito mo ka nga, para lubi lang yun na sila, doon na sila yung mga medical services. So, may uto kay pa Kuya Banjong Duhali is watching. Salamat na. Salamat, Kuya, sa pag kung ano rin, lantaw. Ha? Mayong paniod to, diha, mga Kuya. Kuya Pogi. Pogi mong itatanan, pero ikaduha lang yun sa
1: segunda
0: lang yun kay Kuya Banjong Duhali. So Kuya, urag wala na kita yung oras, Kuya Kaloy. So huwag kita yung mahimo, mapugos kita sa pagbiya.
1: Ogma po na po mga kabida. Ha? Oga mga kabida, murag ako'y muunang iskerdaan eh. Salamat sa mga nag-subaybay sa programang Marka sa Kabarangayan sa 96.1 Internet Radio Lixoli, Panabo City. Oga uban sa kong partner si Kuya Maru Salada sa ato ang CEO na mao si Engineer Kuya Wolpe Orio, o ato ang Station Manager na mao si Ate Rose Volpa. Uban sa tong partners Picas Lawak si Papa Gibbs Williams. Kininyong bata-batas kanginan, Kuya Kaloy Bahuta, malamilit na uga, daghang kaing salamat. Talaygon ang Diyos, mga kabida.
0: So mga kabida, sa gihapon, kini si Kuya Mar, magayong kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, so kay napupos na ganito ay sa kauras nga paghisgot-hisgot sa itong programa, ang Marka sa Kabarangayan. So, manamilit na kita kaninyo, sa ngalan sa kinatipok ang pwersa sa itong istasyon, mga kabida. Kinis ko yung mga magayong kaninyo na po, hantod na usap sa sunod higayon sasama lang yung takna og istasyon, maguban-uban kita kaninyo. So makayong kita kaninyo, daghang salamat og dalaygon ang Dios.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscomac Eye Drops.
9: Mixherbs, food supplement, mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic, og chanka pedra extract, giusa o ginhimong kapsula. Clygel Mixherbs, food supplement, dagbanan sa mga nagbalian.
10: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo, niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon.
11: Tungod karuan law. Dili ko na ikaw ilhun pang anak. Huwag ka na iluna din his panibay. Busa layas!
12: Iba!
11: Layas!
13: Ikaw lang akong higugmaon hangtod sa katapusang titik sa akong kasing-kasing.
14: Ay!

0: love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanino ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ko nimo. Nahigugman.

0: Ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina, ug daghan pa.
1: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
0: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
1: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
0: Guayabano ug gotoka tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog na kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
1: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
0: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakadool ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
2: Nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
3: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw?
2: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
3: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
2: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
4: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan matud pa health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong krimsa. Tulumanong kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong krimsa. Ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, o sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano po si Mr. Kape, alang sa ato ang mga impormasyon, kaalamog mga pagtabang, mga giya. No, aron makaangkon kita sa mas maayo na itong kahimsog sa atong kalawasan, pinagi lamang sa kaping gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang nindutan kay nga klase nga kape, nga napamatud ang makatabang sa atong maayong kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang klase sa kape nga napuno sa mga vitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud ang daghan kay benepisyo sa atong mga kalawasan. Munang ikaw igsuon kung nangita kag nindutan kay nga kape, niya ay kape nga makatabang kanimo, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Syempre aduna kini moringa kung kamunggay usa sa mga napamatud-an nga daghang ikatanya nga kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ay mga sangkap sa mas maayong paghatag og kahimsog kanato, labi na gyud paghatag og depensa, no? Aduna kini siya ay paghatag og tabang nga dili kita mataptan sa mga virus. Labi na gyud ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Kini siyang ubo, hilanat, trangkaso mga igalagigsuon, kapin pang sipon, mga reaksyon kini sa itong mga kalawasan once musunod ang virus, no, sa itong mga lawas. Munang nindutan kaayo kini atong Clay Gel Coffee Mix kay naa siya moringa or kini kinatawag na itong kamunggay nga makigbatok pinagi sa pagpakusog sa itong immune system. And of course, ang atuang mga white blood cells. Pinagi usab sa chia seeds, mga igalagigsuon, makahatag kini og pagtabang kanato sa proteksyon nga dili ta mataptan og mga viruses. No, aside niya na mga igalagigsuon, aduna po gani siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna po gani siya blueberry, bua mera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guayabano, goji berry, aduna po mangosteen, aduna acai berry, spirulina, aduna green barley, and of course aduna po gani siya kokwa ug ginseng extract. Ug ang pampatamis na igsuon mga igala is ang atuang stevia. Munang nindutan kayo kini siya nga klaseng kape alang sa atong mga maayong panglawas. By the way mga igala, igsuon, kung ikaw nag-aangkon karon

0: Palanga, paim na rin siya ng Power 10 Probio Capsule.
1: Power 10?
0: Kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
2: Ang ipil mga palangga 94.3 tumigitan ng Friday or Thursday. Pero gumikan kay wala man ta at importanteng lakaw. Karong adlaw, ma-appeal pa tong ato mga dealers nga nagpalit karong adlaw kay ugma pohon final atong bunuton mga palangga. At tangina ninyo ha, ugma pong adlaw katong tag 5,000 pesos.

0: Tagapak de karon ang 93.3 na Infinite Radio Surigao City. O sa Infinite Radio Tandag City, maayong pagpaminaw, mga palangga, uban pa mga Infinite Radio Station, o sa mga Light FM sab karon, o sa mga naglamtaw na to live. Salamat kay nala sab si Sir Darrell. Ato na sab ning pangayuan unya mga palangga sa iyang balak ba. Balak ng kanang moderate gyud sa imong kasing-kasing ba. Magkapatando gyud sa imong galamhan ba.
1: Sana.
0: Maing hapon diha Sir Darrell sa Argao, Cebu. Even man, hello to Jason Fernandez Lusinyara. Maing hapon gaw. Maing pagpaminaw diha gaw. Kumusta? Naagong kas late karon no? O ano kay uli-uli o bayugan. Maing hapon sab ni Ma'am Zaira Huayno. Shout out Takurong Sultans Kudarat. Maayong hapon, ma'am, ni Ma'am Rogin Espinosa M. Celestial. Good afternoon, nung lading pasal, watching here in Pianon, Kalawid, Zamboanga del Norte since 2019. Until now, wow. Maayong pampremyuhan ng ato mga palangga nga way puas. Kanunay, gikan pa sa una, hangtod karon, nagsuporta karunay sa itong program. Hello to Ma'am Fred C. Marie Pipit Aguilar. Hello, good PM po. Ma'am Rose Boromio, shout out from San Francisco, Agusan del Sur. Maing hapon mga taga San Frans. Desbayugan, prosperidad, daghata mga listeners diha. Na nag-atang na sa laing sugilano na sa babae ng atong sender garon. At aning hatagan karong pagtagad. Hello to Ma'am Relin Kabilan Alinto. Good afternoon po. Og ni Ma'am Eva Joy Christine Felipe. Watch up from Jensen. Maing hapon mga taga Jensen. Ma'am Lilith Salusad Hakusta. Maing hapon sir, sir shout out from Sinakura, Sinakuruhan. Little Baguio San Fernando. Ta makalitok aning inyong barangay. Maing hapon, aday Little Baguio de San Fernando. Siguro pati tugnawa ginama. Ma'am Beth Abian. Good afternoon, Sir Nung Lading. Salamat kaayo. Good morning, Carmelutes Mira. Shout out Nung Lading watching live. Manya na minaw sa Admisa Radio from Buena Vista, Agusan del Norte. May pagpaminaw, kusukay 90.1 diha. Pagkusigi pa na ninyong radio. Nung lading, kanusaan ni mo bunuto. Nung lading, basig mabunutan akong pangalan. Kay nagpaabot ko nung lading, makadawat unta ko sa 5,000. Maayo nang gi-claim na natudaan ba? No? Kanabang positive kanunay nga itong huna-huna. Kay kung mag-negative kita kanunay, hindi ko kadaog, hindi ko magbunutan, hindi ko magbunutan forever. Pero matod pa nila, nindot mag-inputong dita mag-expect nung lading. Mag-relax na ta ba? Tawgon na itong pangalan. I-claim ang imong 5,000 pesos, imuhang pangalan ang nabunutan.
1: Sana all.
0: Pagkanindot pa minaw, no? O mapuhon! Ato ng dunganan sa paglantaw niya. Hello ni Ma'am Evangeline Sarti Pilande. Maying hapon ulit, watching from Kalinan, Davao City. Ma'am Marie Fe Baha, pa-shoutout nung lading, guwapo, watching live.

0: from Mandawi City, Cebu. Ma'am Perla, hello idol nung lading. What's you from Iligan City? Maing hapon day mga taga Iligan. Kato mga naminaw! 104.1 nung lading radio Iligan City. Kato mga naminaw day. Hello ninyo day ha. Labi na sa ato mga sales lady karon, sa ato mga tindera-tindero, sa ato mga snapping, mga security guards, mga nagkailay, mga establishment. Maing hapon ka rin yung tanan ha. Salamat sa inyong pagpaminaw kung nais itong program. Hello ni Sir Edgar Inuho. Good afternoon nung lading watching from Dumaguete City. Ogosab ni Tanawan Usnan Norman. Sir Norman, pa-shout out nung lading from Caraga, Davao Oriental. Mga taga Davao Oriental, maing hapon. Maayong hapon, sir. Greet na ko akong kaugalingon nga nag 1 year na sa NBS. Salamat kayo. Uy! Kuya Winston Guapo! 1 year na siya mga palangga. Kumusta man ka, sir? Dugang katuigan pa, sir, ha? Mag-uban ba gid, ha? Kanang giingon skanta, sir, nga kahit maputi na ang buhok. Kahit maputi na ang buhok nating dalawa.
1: Sana
0: ba? Unya, rigita mo. Unya, pagita, di gina to ni buhi ag dali, sir, ni mga tahas nga gihatag sa kahitasaan na to. Salamat kay Kuya Winston. Diyas sa 99.1 Noledo Radio, Digo City. Kauban sa manager, guwapo da, Edwin Kagod Manabay. Kumusta mo da, Edwin? Wala naman mo'y patimaw da. Manigi ko makadungog sa imong tingog, Edwin nga, mananoy ka.
1: Sana.
0: Laing Sander, Laing Sugilanon, ato ning hatagad o pagtagad, mga pinalagang tigpaminaw. Babayi ning atong Sander, ato ning Siren, kung unsa ning maong Sugilanon. Usbon ako, mga naminaw, hello to Ate Jovelin Dakwa Superalis. Nagkaroon, naagihapon ka sa Italy, ate. Maying hapon, salamat kay sa pag-view. Pag-view karon ate. Usap ni Ma'am Perla, salamat nung lading sa shoutout. Ma'am Ann Canay Ticon, good afternoon nung lading watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Ma'am Leti Lidisma, maying hapon nung lading. Shoutout from Kibatang Don Carlos Bukidnon. Agad mga listeners des Bukidnon, salamat ka ininyong tanan, salamat sa pagpaminaw. Ato na hatagan o kinabuhi abaong Sugilanon. Usbo na ko, pakusgi ang inyong mga radio, butangig, speaker, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Huna delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Probio Capsule na. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Probio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Probio Capsule. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
5: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Nagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in
1: antioxidants, kamakatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, ug overall vitality. Ug syempre, sambag sa mga extract. Traditional nga gigamit, aron mo suporta sa respiratory health, ug makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay-Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayawulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay-Gel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay-Gel Mixed Herbs.
7: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

uman o gabi-i. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

to sender usa ka babae taga Misamis Occidental. Apan sa dili pa nato basahon ayo galimti ninyo. Lawas mo ilabaw bahandi labaw sa tanan. Magunsang imong bahandi imong napundar imong kwarta kung nagbalatian ka na. Power 10 Probio Capsule. Doon ay 10 powerful ingredients nga powerful kaayo aron nga maproteksyonan ang atong lawas. Na siya probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C ba. Kumpletong-kumpleto, magkatamba mga palangga, katumag blatid kanunay, itong kapoy ang lawas, dali rekaayong taptagbalatian, ito mga diabetic, high blood, dunay kidney problems, mas maayong nga mag-maintain ta sa Power 10 Probio Capsule. Mas lamang kung mag-maintain ta. Prevention is better than cure. Kanunay yun na natong ginabalik-balik, maunang maintain sa Power 10 Probio Capsule. 30 minutes sa dili ka pamukaon aron dali og paspas ang epiktos maong kapsula. Ano kanindot mangod sa Power 10 Probio Capsule tungod kay ang mga sangkap nga naa niya dako kay kahimuan sa tong lawas. Ang Power 10 Probio Capsule makatabang sa pagnormal sa tong sugar level, blood pressure, mutabang kung nagblatid ka kanunay, constipated ka, dili normally ang imong pagpagawa sa hugaw. Ang Power 10 Probio Capsule dako kahimuan. Ugawas pa ni ana, taas og antioxidant nga makatabang aron mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Ayaw kalimti ha, Power 10 Probio Capsule. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Matabangan kanini aron malikayan ang sakit ng cancer. Ito magkababayanan ng irregular menstruation, dysmenorrhea hon. Power 10 Probio Capsule. Inubadan sa atong gibansagang pinakalami nga coffee, ang clay gel coffee mix worth malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya at vitamina ang mupatigbabaw. Kung kapi ang atong hisgutan, gusto tag kapi nga lamian, clay gel coffee mix na. Nagkapi ka na nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas, kung mag-inom ka kanunay, mag-maintain ka sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Tanawa ng malunggay o chia din ha. Inikutaw ni mo, makita gina ni mo. Ma-determine gina mo dayon nga healthy coffee ang clay gel coffee mix. Yes na yes. Nagkapi ka na nanambal pagid ka. Clay gel coffee mix na. O gang atong pinagkabagong kapsula, ang clay gel mix herbs food supplement. Mga palangga ka na clay gel mix herbs food supplement. Doon ay mga sangkap nga dakog kahimuan sa itong lawas. Mawagin ay kapsula nga mo repair yun, mo ayog yun. Kung doon natin mga na-damage nga mga organs sa itong lawas, labi na ni itong doon ay mga kidney problems, doon ay mga kidney stone, doon ay problemas atay, kanang clay gel mix herbs food supplement. Doon ay serpentina, alingatong, sambag-sambag, black garlic, nga dako kay kahimuan. Unya, makapanindot sa imong tulog tungod sa black garlic. Unya, the best kay siya i-maintain, especially ni ato mga high blood. Makatabang siya sa pagnormal. Unya, dako kay kahimuan sa imong lawas, nindot sa bang imong pagpagawa sa hugaw. Mas nindot ang kombinasyon sa Power 10 Probio Capsule o clay gel mix herbs food supplement. Sulayin ninyo, 30 minutes gihapon sa dili pamumukaon ha. Tastingin ninyo sa pag-inom, clay gel mix herbs food supplement. Ang Jassy Vitamin C plus Zinc, pagpatulog ni siya, arong dili ka dali kapuyon, dili ka dali sipunon, hilantan. Unya, panahos kagabihi o nindot imong tulog, mas makalahute imong lawas. Labi na sa mga padre di pamilya na to. Mag-Jassy na everyday o. Jassy Vitamin C plus Zinc. Lawas nga piskay, kondisyon, healthy ka kanunay. Dili ka dali, taptag balatian, mag-Jassy na everyday. Aron everyday okay. Magpahilot, magpamassage, gamit sa Nulading Essential Oil ha. Muna inyong gamiton, especially na itong gipamaulan, gipamuypuyan. Kato mga palangga nato nga daghang mga panakit-sakit sa lawas. Dunay mga skin diseases, skin allergies.
Panghaplas gudayon musnung lading essential oil mas nindot mga palangga. Alanghalang nga bugnaw-bugnaw nga the best kaayo ma-relax nga to paminaw, mawala ang kabuhi. Unya kanang partner niya nula din turmeric balm nula din relaxing oil para nas makabuhi unon magpadlipong magbiyahi. Ang atong nula din essential oil haplas gina siya. Gawas nga epektibo, humot kayo. Pwedeng madala ni mo ni bisan asam pampubliko mga lugar. Timan ilang pangalan nula din essential oil nula ka variant na siya. Lagundi o peppermint. Ingon man ang clay gel papaya soap, pampahamis, pampakinis sa kutis, oh. Bugas-bugas, talumtom, alap-up, pag nagmalang ang kapanitan. Katong nag-dry lang ang skin, inimoy sulayin ninyo clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Doon siya collagen, kapayas, ugatas, nga mo'y gikinahanglan sa itong panit. Mag-clay gel papaya soap, clay gel breathing lotion, partner niya. Pag nga itong Viscobac eye drops, alas sa tinaw, klarong pananaw, katong nagpirat-pirat na deha, ay lagi mo padala, palabi o lantaw cellphone, pahuway po bugamay, lahi na mga itong generation garo no, nang gitangsa na yung cellphone. Wa nag-iistorya hay, bisan o manglaag, anas kananan, nang gikupot kanunay sa cellphone mo unang lahi ng atong generation karon. Una mas nindot yun nga natay protection sa itong mata. Kaya usag yun nga maapiktahan, labi na tutok sa computer. Uni abog pag yun, pollutions palibot, sobrang init. Munang mas maayo nga doon natay patulo sa itong mata. Kanang Viscomac eye drops, ayaw kalimtin ninyo. Alang sa tinaw, larong pananaw. Inubanan sa atong Gromate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today. With 10 essential nutrients, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Sulay gunan yung Gromate mga palangga. Kay investment pa na nato para sa atong mga kids. Magkatabang gunan nila. Aron nga healthy si baby, dili sakitin, ganang ilang kaon, unya di pugsunon sa di pugsunon og pagkanon nimo panahon sa kagabion sa UK matulog, unya dili magconsumption ang mga magtutudlo, dali kay kasabot ang bata gyud. Makapabright sa ilang sa inyong mga kabataan, nag-edad og 1 to 12 years old. Magkatabang ang Gromate sa pagdevelop sa ilang brain. Mao nang sulayin ninyo ha, 1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, makapataas pa sa inyong mga kabataan. Ato na hatagan o pagtagad maong sugilanon, ang atong pinakumot nga perfume ay kalimtin ninyo, Kerry Perfume ha. Gusto maghumot ka nun ay hantod 24 oras, Kerry Perfume. Mo itong spray, humot ka ay mga palangga, bisag to na sbulingon, humot lang gihapon ang inyong mga sinibas na magka-Kerry Perfume. Handumanen.

0: naman. Anong nagsuot kinagbag, ha?
1: Ma, ma-attend ako sa school. Naan naman gan silang ate, milakaw na.
0: Nagsabot na ta, di ba? Sunod-tuoy ka na. Imo unang mga maguwang mo'y muunag eskwela.
1: Kaibaw ka na.
0: Dili mo pwedeng magdungan. Tungod kay pila ra gud ang atong income. Og usa pa ipalabo na ta si mga igsuon. Dali ras lang makakuha.
1: Nga nanda ay ma, ako kay mag-study man sab ko.
0: Lahi kanila. Dugay ka makasabot. Maong, dili ka una mo eskwela?
1: Kuyogi na lang hinuon ko.
0: Sige na. Ibutay na imong bag na to. Apas na ako din eh.
1: Dili na ko mo eskwela. May pa silang ate. Basta, ako ni ibutang

0: kaya din ni, uy. Namalit na si mama o si papa. Ang samanta silang ate, silang kuya. Pa, nagbay na kaoba nga si Nina.
1: Oh, wala ka yung nasi mong mama. Dapat dili ka mo kuyo garon. Gipalabon na to si mga magwang. Pinag-skwela na sila.
0: Wala day ko'y apel. Wala day ko paliti.
1: Sunod na lang. Ipalabon na lang nila. Ugoy, Rizel. Dili ka magpagahay si mo, ha? Nagreklamo sa mama ni mo. Namusupa ka kuno. Oh, sige na. Kay... butiwas mig pamalit. Mas maayo pa siguro magpaabot ka lang ito sa terminal. Naas lulo ni mong ato. Sige na dayon.
0: Gusto mo ato na lang ko sa terminal? Nga nung ang tagalon, dili man gyapon sila masalig na ako.
2: Gamay pa ko sa una. Hangtod karon. Bisan yung kamay. Wala na ko na bati nga. Importante ko nila. Dili na siguro kinanglan pa. Nga magpabilin ko og dugay dinhi. Grabe mga sapa sila na ako sa una. Wala sila salig bisan gamay. Ano man.
3: Kapila lang ni kainin na. Dili ka magkuyong-kuyong sa mga isoon. Kagahin ko ni mga o.
0: Ma, gusto manggod ko nga. Parihapon nilang ate. Ayaw ikumpara imang ko agalingon.
3: Kailahin ka nila. Lahit ka nila, nakasabot ka!
2: Hasta, pugsun ko akong kaugalingan nga. Mupiyong, ang malimtan man lang, temporaryo ang mga kasakit.

0: Hina juga pengawal ni. Kau berang manok ni ni. Badalah kota. Dulai bayi hauk dari bisit. Oi. Indai.
1: Lo.
0: Oi. Nak kau bangun. Gani ha kera dengan ha?
1: Taot-taot na lo. Naunta ko'y adtoon. Wala na lang ko malanghit nilang mama.
0: Uy, dali ulang so to ni. Nag-away na sa bunga to. Sa problema ninyo, ha?
1: Lo, di na lang ko malanghit ni mo.
0: Ay, Rizal ha. May tukar na po na ibu kinaya. Nagloon-loon ka na sab. O sa may problema, ha?
1: Lo, ang tadbagi hapon ka ron, wala ka makabantay si dinadaan nilang mama o papa na ako. Di ba? Dili ko pinanggan nila.
0: Uy, naaga na sa bana.
1: Tinood mo na, Lo. Sumapin na akong edad ka ron. Kanunay ko mag-undang-undang. Tungod kay gipalabon ka noon ay nila. Okay, mga bright. Kabalo. Talentado. Salamantalang ako. Tungod kay dili kompleto sa buwan nga natawo ko. Lahi na ilang lantaw na ako. Wala sila saling.
0: Ay, tatatayin pa. Ayaw pala abi niya. Oh, pag-inom ng tubig. Pag-inom. Paminaw. Pinangga ka siya mga ginakanan.
1: Dili, lo. Dili ko makalimot gamay pa ko. Dili ko daw ikumpara ko kung galingo nila.
0: Ay.
1: Monang, direk lang ko mananghit ninyo ni Lola. Malakaw ko. Mangita ko. Og lugar nga, komportable ko. Makahimo ko kung nansi akong gusto. Og ma-prove ko sa akong kaugalingon nga. Kaya na ako.
0: Day, Rizal. Wa ka pang basuhitos palibot. Ayaw dali-dali.
1: Hasta ka sablo. Walay saling na ako.
0: Hindi mo sa ikon, ana. Pero, planuhag maayo. Timbang-timbang ang pag-ayong.

0: na. Magsalti ta.
1: Ate.
0: Unsa imong gisalti dito nilang lolo, ha? So, kung ano ba kayo si mama? Unsa imong giingon? Nga, kami kunoy pinangga? O gidaog-daog ka din eh, ha? Ayos, ikpatay kag istorya, ha? Daotong na nimo si mama kanunay.
2: Unsa na, oy? Daot sa mo din, ha?
0: Ma! Katong imong giingon ba? Gisultian ko, kining imong kamanghuran, nga di rin magpalabi.
2: Oy, sige na, Angeline, lakaw na. Kami na magsulti din, eh.
0: Sige na, ma.
1: Ma,
2: di pa kaulawan ko nimo?
1: Maula man.
2: Imong apuhan ni Solte. Gidaog-daog ka kuno din, eh. Kanang amo, gihimo lang na namo. Aron di ka maulawan. Dili masayang ang among gasto. Kahibaw ka na. Di na kinahalan pag isulti namo.
0: Ngaon sa? Ngalahi ko ninyo. Lahi ko nila. Special ba ko? Sa iyong paglantaw?
2: Di na kinahanglan ikumpara lagi. Dugay ka makakuha. Suma, ni-eskwela ka. Lahi kasi mga igsoon.
0: Yes. Hidretso na lang ninyo, ma. Nga bogo ko. Huwa ko'y plano. Wala ko'y IQ. Huwa ko'y talent.
2: Sige-sige na. Ayaw nagpalabi, ana. Ayaw na sigpakauaw, ha? Hunsa man, maghatag kagihapong problema na mo. Kanang among gihimo, concern mi nimo. Diha ka na, naarna nimong imutuuhan, ha?
0: Sayop na na ng inyong paglantaw na ako. Sayop na nan. Sayop na nan.

Nungloding ko sa'yo makapangutan ako. Anak yun ka ko nila. Tinuod yun ka ko. Nga nagikans, taguang kansa, giila kong inahan. Nungloding masakit yun manggod ko. Ugmatod pa nila. Dugay ko makakuha. Hina akong IQ. Murag banal na kaay ko. Nga nakalungog niya na nga mga pulong. Lakto na pag-istorya bisan gamay. Ulay sali ko mag-inikanan ako. Og kanto ang hinungdan. Og nakapahagit. Nga mo

ba ako kung dili ka pangitao nila? Pag kinimibog tong paagi. Nga, makahimo ko. Kudun say, gusto na ako. O na'y magbuot. Dili na ko binatao nila. Nakigamay kwarta. Muna'y kong gastuhon. Saan ko mga kinanglan? Layo-layo pa siguro ang bukid nun. Unta maabot ko dito. Sa kaliwat nilang lolo. Okay na ko nga to. Pag dito ko magsukot sa sinugdanan.

Sinulating na abot ko sa Quezon, Bukidnon. May gani pagpangutanan ako. Ilado rasab sila. Nagkahinumdum ako sa barangay. Naghihisgutan ka nung nais akong lolo. Nadito ko na siya nagikan. Nulading, daw nahimong gawas nun ko sa kampag adto. Og nakita na ko nga, kanang level ang paglantaw nila. Wa ko na ka bantay o discrimination. Nulading, komportable akong pagpuyo. O kanya?

0: Ay, Hansel, ayaw lang pala ang pinahan. Ang ikaw lumulo ng hinlo ng mayo.
1: Okay, Raoy, Angkol. Ako na naning tiwason.
0: Eh, pati pa magsulti ta. Wala magkikabusulti ko sa hinungda na dili kang paulito sa inyo. Noon, lahi magit po din ni Dapita. Malingaw, git po ka. Labi na, og hilig ka, og panguma.
1: Dili magud ko makatrabaho ani dito, Angkol.
0: Mao ba di?
1: Dili sila musalig na ako. 7 months pamanggod ko sa ako na tao, Angkol. Kulang ko na ang buwan.
0: Uy, ayun, sumay na, ana. Nalaghan magay na tao 7 months, pero successful man.
1: Ambot, siguro dili lang gusto masalig na ako.
0: Siguro, wala nakita nga nasab kay abilidad. Munang, kamot ka. Probe ni mo. Kung sabay plano ni mo.
1: Dinunta ako mo pala yun, Angkol. Second year high school man ko. Mo iskala ko pala yun.
0: Ah, sige. Kuhay problema kay naamang kay mga parinte din rin mga magtutudlo. Magpatabang tana nila.
1: Ah, tinuod ka, Angkol? Mutabang sila?
0: Ay, mutabang kay naglaing tao. Diha pa ni mong parinte. Sige na, biyae na. Kay sulayo na tutog at tutoy mong agaw nga magtutudlo. Kung saan nga himuon ni

0: kabalo, di ka alam no guway na baka na eh.
1: Ganahan masab ko ani, Angkol. Kung nalay atiman aning ubang mga baka ni mo.
0: Ayoy, mga isog na baga na. Bitaw, bitaw. Masi gusto ka mo. Mag-agriculture po. Kaya daghan kayo maka guide ni mo din eh. Uso pa. Nalay daghan mga cattle farming din eh. Pwede din mo masudla na. Pwede ka mag-ujiti na yun.
1: Okay, ready na, Angkol?
0: Ay, okay kayo eh. Uso ba eh, plano ni mo? Kaya basig makikuha tag scholarship. Para ni mo, or nga, makaapit tayong kagiswila.
1: Sige, Angkol. Okay raman, sab. Pwede ra. Gusto sab na ako.

Naindralgit ko. Naguag yung tabang sa akong angkol, oy. May tabang sabi akong igagaw. Next week, may eskwela na ko. Pag mahumanlagi ko sa agriculture nga kurso, pwede na gid ko mag-apply. Daghan mga farm din is bukid nun. Gusto na ako nga ma-prove sa akong kaokalingon nga kaya na ako. Bisan man to o-tok. Feel na ko sa una nga wala silang masasalig na ako. Pero sure ko, ako lang makatabang sa akong kaokalingon. Dili man ako makuha dayon ang sa kabutang. Dili man ako masabtan dayon. Pero maning kamot ko. Mag-andam na ko sa mga andamonon. Kumusta na ka silang mama o si papa? Wala man lang ko'y balita. Diyang nahibaw sila. Nginaara ko din is bukit nun. Wala sila magunawan as pagduong na ako. Siguro, okay lang nila. Ngola ko, wala ni magpabatlong nila. Basta, mamalit na ko sa akong makinanglanon. Aran nga, makaproseda yun ko, ganun sa pa'y mga ko.

0: Uy, mga bag-orm rin yung mga sakop na nila. Pwede ka timas mga baka na din nila. Time pa. Dong, dong! Oh, bayo!
1: Oh, kuya, kung ito ah? Doon ako ba ituyo? Pasensya na kuya, terba ni pasublan rin eh.
0: Ah, kailan ko sa nagdumala din eh. Ni Boss Don Carlos.
1: Oh, kailan ka na eh?
0: Ay, gano'n kundi. Tumagi lang. Tingna si Julian, gato iyan tao sa una.
1: Pasensya na, sir. Ah, dali, sir. So, din eh.
0: Salamat. Baguhay ka pa, no?
1: Bago pa, sir. Bali, trabahante sab ko nila. O, nag-eskwela sab ko.
0: Ah, baba. Nagsubay lang ko ba? Nalaman ko ko'y pag-umangkol nga nag-eskwela agriculture. Basit pwede yun na siya maka-ujite din eh.
1: Ingnon lang ako si boso niya. Basin. Na ato niya, akong sultihan.
0: Sige. Nag-eskwela po rin ka?
1: Oo, sir. Ang kamot lagi. May nilang magka hawa sa kalisod. Akong pamilya.
0: Parpareha di ba itong pag-umangkol eh. Sige. Basig mubalik ko niya mi din eh.
1: Sige, sir. Wala problema. Ugwala ko din eh. Ingnol niya akong itong mga kauban sab nga kung mo anhi ka, pasudlon ka na yun. Ingnol po na ako si boss, sir.
0: Sige. Mga na lang to ha.
1: Sige, sir. Parensa ko din eh.
0: Ito pa'y ubay na lang mga baka, oh. Pintaha lagi na eh, nga nakabisita ko din eh. Maragay na kailala ko. Pwede ito niya po din eh. Si Daryl, ngayon lang to din ito mag-practice sa iyong magbakahumato agriculture. Magkabaho to din eh. Balita na ko, daghan na bang naka-abroad ni Dre? Ditong Irilan, New Zealand, daghang mga natabangan din yung farm din hinibusing. Basta, mo pauli na ko. Basta kayo mabali ko din eh. Kanimong nga farm mo ako i-recommend yun.

0: Abi mo, kaingon gud mi grabe kakagahig o. Oh, na eskwela-eskwela ka din eh. Nagpabuyag ka na sab. Nagpabugat ka nila. Sakto ba ko, ha?
1: Uy, day, huwa na nagpabugat din, huy. Tabang-tabang nas trabaho din eh.
0: Aw. Ma. Na eskwela ka day, sab. O niya, nakapasar ka, sab?
2: Ma, pwede bang hinayunin mo?
0: Ay, di ka man ko makasabot. Dito's bay, okay na unta nga dito ka lang. Butabang-tabang ka na mo dito. Mientras ng eskwelang imo mga magawang. Pero gusto sad ka na mo compete nga to nila. Aw, ikaw. Di ka naman mo pauli nga to. Nagkagahi oroy na yung oni mo. Sige na oy. Di sab ikaw among gianhi din he. Naglantaw mis mahinunon sa yuta. Di papa.
1: Day! Day, papa sa... Ay, datong mama ni mo.
2: Dilit sabi ako ang toyo nila. Excited pa ko nga nakakita niya. Uncle, dilit siguro ko anak nila.
1: Eh, sulti ano eh. Itong tagda. Ngun ato gito yung ginahan. Kaila ko ato. Dire ko to kagmay ba. Dali. Ato untos papa ni mo.
2: Mato na lang kong iskailahan, Angkol. Yaka na.
1: Day! Grabe ka. Takles po dis eh. Day plura eh. Iyang pususong anak. Sakitan lang istorya. Anong dibus la gusto? Dis la gusto mo eskwila. Hindi ko lang katiwas. Di ka pasar. Pagkagamay nilagsalig silang anak. Ilamang pinangga katulang mga bright nila. Di mao. Wa mamao yan.

Nung lading, nasakitan ko kasamot. Nung lading walay, pagmahal ako maginikanan. Ula na ako matubag ang mga pahutanan sa akong kasing-kasing kung anak bagit kanila. Nung lading ang gusto nila, dihala ko sabay, magluto man laba. Nung lading doon ako pangandoy, kailagay dili na ko kaya o dili na ko pwedeng ako para kung ako kalingon sa kamahigsoon. Mutang may palayo ko pero sakit kayo lang. Buot nga nagpalayo ko, di nakita mi dito o kasapan ka nila mayo. Ipakaulawan ko. Pero dili pwedeng nga magtanong po paglumot ka to nila. Nung lading may padahin ko sa akong pag-eskala. Ang akong kaugalingon, huwag ang mga tao kisaling na ako, may kimo na kong inspirasyon.

Naging emotional ko nga. Ni human. Ni graduate. Bisin po man lisod sa akong paminaw. Lisod pa rin ako. Tungod kay lagi.

umi-accept ko sa kong kagalingan kahina ko. Dili ko first fast learner, pero magkabawar sab. Nung nating bisan pa man, nakaingon ko nga, nilampos ko na itong tungora. Dako kay achievement para sa kong kinabuhi. Mutok ikuyugan din ko ni Angkol dito sa maong farm. Aron ko na ko makapractice o aron ko matabangan

0: Maanad rin mo mga bakaw niya. O sigurado ko nga, kung maanad na ni mo, mingawan ka na nila.
1: Salamat kayo ha, Aljo. Nga imo kong gitudluan sa mga pamaagi.
0: May problema ka na. O, punta. Pariyasag po niyong pon. Nga makahuman ko.
1: May eskwela ka di ba?
0: Oh, pero working student ko din eh. Walang hindi ako makuha mga subject tanan. Dugay-dugay na ko skuliyo.
1: Mo ba di ay mahuman ka ni Ana, Aljo?
0: Salamat, Rizal.
1: Ingon sab po ni Ana, wala di ang mga mahitabo ni.
0: Salamat sa pagpadasig ha.
1: Wala problema ka na. Lahotay lang yun.
0: Ah, sige na noon. Kuyog na sunahan. Kay atong kuhagata sa mga baka.
1: Ah, sige.

0: Sige lang, magkabalo ka na lagi. Eh, mawala mo kong kikatawaan, oy. Katawa lang ko ni mo. Ay, kabala ka, sunod. Makibaw ka na, unya.
1: Sige ka, di lang kong padayon, oy.
0: Sorry na, oy. Oy! Binuang na na.
1: Alam mo, gina nag-practice. Pero imo kong katawaan.
0: Nga lang, nga, nailamuos mong gatas, god. Okay, wani mo mainom da yun. Sorry na. Ako na yung mga ipasensya. Siguro, kaila ka na sa kong pagkatao. Medyo bully ko. Pero pauli arasab na ko da yun.
1: Bully, good. Gibully lang ko ni mo. Abi kay maayo ka.
0: Sorry na.
1: Ya ka na, uy.
0: Uy! Atay pa una, uy. Rizel! Rizel! Patay ko si mo uncle, ni ba? Sorry na. Lagi mausab. Sa sunod, dapat atong sundon ang proper nga procedure. Aron dili na mahilampusi mo gatas na yun. Okay ba?
1: Ay, nasige katawa din na.
0: Sorry na, uy. Sorry na. Tawa, sab ko.
1: Ilang taon na kunin mo?
0: Oh. Smile po kamay. Smile. Kana.
1: Igaon ni kay Kaoy, Aljo.
0: Dapat nga, kano sa'yo mga problema, dapat smile lang kita. Oh, naipan niyo, apay gamay nga, gata sa'yo mong kilay, oh. Kuhaan na. Oh, pahirin na.
1: Sige.
0: Sa sunod, dilinay mo mahilamos na. Basta tulong itong sundon tanan. Hmm?
1: Kaingon ko bagkabaon ako. Graduate kong agriculture. Dili pa man di ay lahi mangidain, no? Ang aktwal na.
0: Yes. Dako kayog kalahian. Pero, ingon na naging ang bago pa. Sorry na.
1: Okay na lakinig. Ingon na ba ako okay na?
0: Ah, sige. Oh, suman, nakaipada? Mato ko sa lungsod. Mamalit ko, sugo sa puni boss. Mga feeds, maguban pa.
1: Okay lang ba makuyog ko?
0: Sige. Total, ako laman ugang driver. Tala!
1: Sige, mag-ilis ko kadali.

0: araw kita. Oh, snako na ta. Imo na.
1: Salamat ha. May riking mikoyo ko ni mo. Kay, makalingaw sab. Laay kay dito sa farm.
0: Maugit.
1: Aljo?
0: Rizal, masabay pangandoy ni mo ha?
1: Pangandoy? Ingon ani? Nga, ulay taong magbuot na ako. Og usa nga pangandoy na ako, ntuman na, nga makahuman kong iskwela.
0: Okay. Tuman na good kayo.
1: Ikaw?
0: Pangandoy na ako. Siya lang. Nga makakita unta ko babae nga mag-support sa kong mga plano.
1: Dayon, ula pa gyud nimo makita?
0: Nakita na. Pero kung may baho kon pwede ba?
1: Imo ding isulti.
0: Okay lang nimo? Isulti na ko?
1: Ano kung ingon aning imong tinutukan ako?
0: Feeling na ko, Rizal, nakita ko na. Siguro ikaw.
1: Oh. Huy, naong ni mo.
2: Ay, huy, maglunit mo, huy!
1: Naong ni mo, ikaw, apil-apilan imong kabuang, ha?
2: Di na binuang, huy! Tinuro kong isulti ni mo.
1: Sige na, hinoon. Pang-alsa na to mga feeds dito. Kaya nagtawag na, oh, si Kuya Driver.
2: Mga mangusi, mga galit, eh. Sige ka, di ka mutuo. Basta tinutok sulti.

Di minan ko may mutang. Gisulti niyo na ako. Giagila na ako o pinuang. Giagila na ako o katokatawa nga dili ko matuo aron nga. Dili ko mauo nga. Misulti siya ato. Gusto ko niya. Sukat-sukat. Katupak ko na hibaw. Nga doon na sabi itaw nga makagusto na ako. Ulat pa ko'y panudlay usahay. Atuon ako siya. Kay magpakuyag na ko niya. Magpakaon mi sa mga baka. Dayon, na ako na'y vitamins. Ang mong i-inject sa baka.

0: Aljo? Aljo, dali ko't una. Ah, kuya, na si Aljo?
1: Oh, bila ko naman. Nangita ito naman niya. Dali mo to.
0: Naabay na limtan og palit?
1: Wa. Gidala siya ni Sir. Magwila yung farm niya sa Luzon. Ya, yeah, dito na ito matiwas sa eskwela.
0: Oh. Hunsa? Muundang na siya din eh.
1: Oh, mamay istorya. Dali kang desisyon mo ni Busing. Napalit siya kiriya ito sa Luzon. Mga nang ritso-ritso na. Wala nang itumadaan niya uban ng mga gamit gani.
0: Milakaw si Aljo. Oh, wala man lang may magka-istorya.
1: Naibago din na oh, Rizal. Naibago din ang puli niya. Isadyante sa na.
0: Okay, kuya.

nung lating dalit sore kito wala na'y istarya pa wala na'y pananghit basta kay giingon sa driver nga nagdali-dali ko na si sir kinakapalit ug akong luna sa Luzon ug maghimo sa sila og farm nga to nung lating medyo nang hinayang ko bisan man tuod ug kontra mi usahay pero dakhin ko nakatunan nga to niya. Nung laging makaingon ko nga, siya ang unang lalaki nga, nag-care na ako. Kanang nagsalti nga to na feeling siya na ako. Pero kalit nga nang huwag tangsap, nakaingon sab ko nga, murag paasa ra kaayo. Moto nung laging pila ka, mans, na human ko sa akong OGT dito. Nang-apply ko og trabaho, mismo dito rasab sa Bukidnon, o kanya...

0: clutch kay niya. Nag-cut-off maho ka na yun. Ang importante, nagamit na ni mo yung biskwila. Lagi mong pag-practice dito sa maong farm, nagamit na ni mo. O sugod ka ron, magswildo ka na kada buwan. Naanak kay income.
1: Salamat kayo, Uncle. Salamat kay ninyo. Dili na ko malintal ang kaya ninyo. Kamu mismo ang misalig na ko. Dili na ko makabot kini kun wala mo, Uncle.
0: Ayun, ako na una.
1: Basta po, Uncle, kung makasweldo ko, maghikay ta din ni.
0: Ay, ikaw bahala na eh. Basta kayo, gonsay na ha. Musuporta rami.
1: Nung lading, nakakrabaho ko sa mga farms sa bukid nun. Wala na ko'y gana pa ng mapaulit dito sa moa. Kanang nalove na nako ang mga lugar. Nung lading unang sweldo gituman ko ang saad ko, nga maghikay ko dito silang angkol. Nindot ang dagan sa akong trabaho. Tungod kay miapot man ko og 3 years. Hangtod na balin ko sa laing farm. Maayos sa bandagan sa akong trabaho. Tungod kay natagaan ko og insakto nga sweldo. Og na-promote sa kunong lading. Bali na himong ako na ang nagda sa Duhaka Farm. Mas nagdugay pa ko sa akong trabaho o kunya.

0: dili aras tuig, uy. Ligid raman dayon. Dili ra kayong tuig. Wa ko damhang gisaligan ko. Sa kumpanya. Ako na ang nagdasdwa ka farm din ni. Asa naman to ako mga sakop. Kay aron mausan ni among gipang kompra. Aron po dritsan din ni sa farm. Akong atuon basi na bis.
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Just see.
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Will you mau say, sir? Kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
5: Sa ding wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gagi pamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto, naulian ako nga sakit. Dimintin yun ako nakahantod karon. Pagkanoog nako sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, mo nang yanin dyan ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo, ana. Ako pong gi-awag ang mga akong mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nungladings.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Jassy!
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nungladings. Power 10 Coffee Mix o katong Jassy. Matag buntag hapon kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot tayo sa katulog niya kung matrabaho po ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito pati yun ang kakapoy makainom ta ka ng power tin. Makapower yun pa sa atong pagkinabuhin ng kaligutan.
7: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
6: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun na to kaya wala may kumos pag sulay kay kini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo. Morning maayo yun sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Gani karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sa mas gini sa nagbuhay sa Dios. Morning ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning nindot og power kayo ang mga produkto ni Nungloding.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buang del Sol. Ako ni ayon dyan ko sa mga product ni Nungloding kay Mogi akong gigamit hantod garon. Gikan sa Power 10, Jassy, Aplas o katong para sa mata.
9: Bes ko makalas.
8: May akong yung gigamit. Muna pa salamat dyan kayo kung niabot na dinhinin tambalang ang murag. Mogi nakakuan sa ako. Sulbat sa akong problema.
9: Pay, dugay na ba kang naggamit sa mga Nungloding?
8: Dugay na dyan kayo, ma'am. Mga paminaw ko, mutuig na hapit.
9: So, may imuhang gibati tayo?
8: Kining akong hangak, kining akong ubo, kining akong tiyol, karoon, nawala na ang taon.
9: Kung sa may ikastorya ni Matayson, mga Nungladings product?
8: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni Nungladings, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan.
10: Ko si Lolita Villarmino, nagpuyo dire sa Poroptapol, Digo City. Salamat kayo sa produkto ni Nungladings, kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing. Napo ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pag yun. Kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo mang kuwani sa Power 10 nilabi na. Maayo kayo imno ng Power 10. Kung ang Jassy nga vitamins, maayo yun nga mugamit sila. Kay makaayo yun sa itong mga gibati.
2: Maukad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
3: To choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, paghubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clangel Store, Nungladings Radio Station, ug sa tanang

0: o gabi-i. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: At lauman o gabi, Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: A powerful band of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mix Herbs, nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bisag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ni ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Aljo?
1: Anong naka?
2: Kumusta na? Nag-istorya mi sa imo mga kauban. Congratulations.
1: Tempa-tempa? Kumusta ka na? Ikaw ang kumusta? Wala gani ka manangit sa impaglakaw at umiagi?
2: Pasensya na. Taas ng istorya. O gusto na ko i-share ni mo tanan.
1: Ang unsa?
2: Bali, 1 week pa lang ko din eh. Gikan ko sa New Zealand.
1: Oh, nag-upload ka?
2: Yes. 3 years ko nga to. Many ko din eh, aron nga makatabang sa kumang kauban. Especially ni mo. Gusto ka? Mas dako ang income nga to. Mas dali ka makatigom.
1: Nakadungog na ko. Pero, mahal di ba?
2: Yes, naaybay ro nun. Pero tabangan di ka, Rachel.
1: Oh.
2: Sige na. Nakainumdum ka. Itong gisulti na ko ni mo. Mauna may bali ko din eh. Di nung takinahanglan pa nga mauni ko din eh. Tungon kay unang-una, dili ko tagbukid nun. Pero din ko nagsugod. Huwag din ko na ila. Ang babaeng susama ni mo.
1: Aljo?
2: Ako'y bahala sa agency. Kung kursunada ka. Tabangan ti ka. Promise. Worth it. Ang imong pag-adto nga to. Labi na nga, taas na mo experience din eh. Di ba gusto ka? Kado na'y ma-prove sa imong kagalingon? Opportunity na ni alang ni mo.
1: Aljo. Yes. Salamat sa tapang. Salamat. Unsa may kinahanglan ako imuon.
2: Tabangan ti ka. Dali ra na. Mapundo kog 1 month din eh. Araw makumpleto tanan mong requirements. Upon. Makaapas ko sa New Zealand na niya. Kung makadayon ka, una siguro ka makaadto. Napakida kang iasikaso din eh.
1: Sige. Usbon ko. Salamat.

dito na ko na aninaw. Nga kun maayo di ang tao, tagaan yun yung blessing sa Ginoo. Nung na din may abot kong pila katuig sa New Zealand, o kanya.

0: Wate mahimo ni ana. Kinabuhi ka na sa tung anak.
1: Okay na lang nimo nga. Ibalikya na lang nato ni.
0: Sige, kaingon ko na. Kinabuhi na sa tung anak.
1: Salamat, Efren. Mabaligya na yun yung atong gamayng lunatin eh. Kaingon ko ba? Paghuman sila mga eskwela. O ano tay problema? Pero mas daghang obligasyon. Daghang responsibilidad. Tingnon ko na itong naghangyo din sa itong yuta. Nga bayran. Aron mabayad ta sa ospital.

0: de la comunidad de esto, el de plura, de acabar el problema, y una. Tiene que de coca claro, Gabón, que ni compara nada. O sea, todo.
1: Lo.
0: Oh, tempa.
1: Wa ka na makaila?
0: Hindi ko makaklaro, pero...
1: Wa ka na makaila na ako?
0: Day, inday, Rizal. Ikaw, Riday? Ay, Day, apo!
1: No!
0: Ay, kumusta ka na? Ka naman... Pumusita rin eh, ha? Asa ka magikan? Tep-tep, ha? Maklaro na ako kay nakakalas doon. Kapusit na rin mo, apo.
1: Bago ko na ulit kikas New Zealand.
0: New Zealand? Dito sa laing nasod?
1: Yes, lo.
0: Pero, kinahanglan nga na kay mahumang kiskwila niya, di ba?
1: Nakauman ko agriculture, lo. Ni-graduate ko.
0: Ha? Nakahuman ka?
1: Nakaya na ko, lo.
0: Ay, salamat, Ginoo.
1: Lo, gimingaw kay kanin yun ni Lola.
0: Sa'yo mo maginikala, no? Ako ba mingaw, ha? Kay bao ka ba usay na itabo? Naas ospital, imong maguwang. Si Angeline, giupirahan. Ibaligya to yung luna. Nabayaran na siguro.
1: Kunsa? Asa sila?
0: Nasa ospital. Huling hiwa kumiyato dito.
1: Sige, lo. Mato ko.

0: onsa? O wala gidayon?
1: Gibalibara na ako.
0: Pero pa, para tos bayro doon din eh.
1: Huwag problema, sana ibayad o.
0: Dis amukikan ani? Asa mukikan?
1: Di na kinahanglan pa ibaligi ang luna.
0: Pero huwag ka makatubag na ko ng utang ka ba, pa? Ang imo bang luna ang imong kibaligya? Ako ang nagikan. Oh. Ako'y bahala na ni ate. Kung kulang pagani na, mag-withdraw ta. Rachel?
1: Oh, siya mo'y nagtabang na to karon. Ang imong kapaghurang anak, ngawa ni mo sa ligi, gikan pa sinugdanan. Gikan din ang New Zealand, nag-abroad na, nahuman ang 4 years agriculture. Wali mo sa ligi, di ba?
0: Rachel? Ma, nakaya na ako tanan. Ang inyong kaingon ako sa una. Nga dili ko ikumpara akong kaugalingon sa kamuing suot. Og dili na ko makaya. Sa balay lang ko, mutamang o trabaho. Tungod kahina ko. Maulawan lang ko. Kanagali niya kanunay na kong madunggan. Gikan ninyo. Pero karanahin mo na ko na prove ko sa kong kaugalingon. Gikan ko sa abroad. Ipasar ko. Kaya na ko tanan. Sa'yo pag inyong pagtuon ako. Tangon kay kuwang ang buwan sa kong pagkatao. Kaya mo ninyong rason ka na. Kipaubos ko ninyo. Rachel.
1: Oh, igo na. Apo, igo na.
0: Rachel. Wa. Huwa ko ika-istorya. Basta, dili na mo na madawat. Dawatan ninyo na, ma. Bisan gamay, wala ko naghandom og baos ni ana. Og human din, he. Mabalik ko sa New Zealand. Anak, pagkadako sa bungsa ni mo. Pagkadako sa mungsa ni mo, unta mapasay lumini mo, anak. Ayaw ka bala ka, ma. Wala ko magdumot ninyo. Sige, anak, Rachel. Time pa una, anak.

Anong lading mo itong kinitibukan sa kong sagilanan? Una na ko magdugay og stay dito sa Moa. Og nibalik ko dayon sa New Zealand. After 2 years, nipauli ko doon sa nas bukit nun. Dito sa akong angkol na nagtabang nako. Dito ko nagpabalay. Og itabangan ko sab sila. Nung lading na ako karon, din yung sami-sami sa Occidental. Tungod kay doon ako igamay looting na palitin ni si Aljo. Next year, nakaschedule nga pa uli. Huwag ko may boss yung plano. Basta iyang kaingon, makigmini nga siya din inako. Nung lading, ang blessing nga kihatag sa Ginoo nga ninako, giampingan ko. Nung lading, bisan pa di ay, og bisan imo maginikanan dili mo tuon nimo. Kun do na kalay salik sa imo kaugalingon. Og do na kay salik sa Ginoo. Ma-prove nimo nga kaya di nimo. Nga mas labaw pa sa imong gi-expect. More power ni programa kini inyo magtatampo.

0: Bogotá og Sugilanon, live gatong gitagan o pagtagad Sugilanon sa Osaka. Babay, taga Misamis Occidental, hello! Okay, syempre, dito ni siya nahipad-pad sa bukid nun. Dito na Pitas may Quezon. Niya, dili basta-basta ang Sugilano. Nag-iingon mga ginikanan, ha? Listen, learn sa mga inahan nga na ay paborito. Na ay favoritism. Kaya lagi, maayo ni, talented ni. Dapat fair ang atong pagpangga sa itong mga anak. Bisan pa lantaw na to nga kini murag hina-hina ni, kini mas bright ni, dili na to ipakita nila, dili na to ipadungog nila, nga gipabura na to ning isa. Wala ta mahibaw mga palangga sa pagligid sa mga bulan o katuigan. Kaya ang panalangin sa Ginoo, wala na igipihig, no? Basta deserve ni mo, ihatag na sa Ginoo kung kapiyalan ka, hatagan ka sa Ginoo mga palangga. Looy abaw Sugilanon pero nahimong panalangin gihapon sa siyang pamilya, no? Murag na medyo naulaw si mama niya. Naulaw iyang pamilya nga siya pa ang nakahimo sa pagtabang. Ang anak nga wala sa ligi, anak nga wala pa iskulaha, anak nga gipakaubos. Sakit kay hunahunaon ba? Pero managiingon mga palangga nga mga butang nga nahitabo sa itong kinabuhi, doon ay mga rason. Siguro kung wala ito nahitabo niya, dili siya maningkamot, no? Dili siya maningkamot. O sa iyang pagpaningkamot, nahimong natabangan niya ang pamilya. Kung wala ito nahitabo, wala siya nagka-abroad, siguro ang mahitabo, mabaligya ang ilang gamayng luna, no? Matawag nga siya ang nahimong hero sa ilang pamilya. Congratulations, Letter Sender! Okay, yung kalimti ha. Ang ato maipiktibo garantisadong produkto ang Power 10 Pro Bio Capsule lawas nga piskay. Basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. May serpentina, alingatong, black garlic, sambag-sambag nga the best kay alang sa pag-repair sa mga naguba nga mga selula sa itong lawas, mga na-damage nga mga organs. Indot ni, labi na niya itong tunay kidney problems, heart problems, kidney disease. Tunay problema sa atay. Imna ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Siyempre, sabay sa Power 10 Probay Capsule. Kaya Power 10, muunin mo protection sab. Mo protection sa atong lawas, mo tabang, kuno na tayo gibati. Kaya Clay Gel Mixed Herbs, mo repair. Morning partner kay ni sila mga palangga. Sulay tingin ninyo, naalis mga butika parmasya ayaw kalimti. Tatak Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement Power 10. Kung ang atong i-coffee, Clay Gel Coffee Mix yun. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina, ang mupatig babaw! Lami kay na coffee. O usab ang Jassy Vitamin C, alang na itong di magkatulog, mag-Jassy na everyday. Luya ang lawas, dalitap tagbalatian, mag-Jassy na everyday aron. Everyday, okay! Egon man ang Gromate para sa mga kids 1 to 12 years old. Viscobac eye drops sa lasatin o klarong pananaw. Clay gel sa pagpakinis, pagpahamis sa kutis. Nolading essential oil, haplas nga humot. Magkatabang. O syempre, magkawagtag sa mga pamaol pamuy-puy sa itong lawas. Wala tayong yung oras sa pagpadayon nito sulahan. Ikan salamat sa iyong pagpaminaw sa itong drama. Inyong nolading mo ingon, hatagan tagdakong bili. Ang atong isika ingon araw magkinabog itang malinaon. Pagbabungahon, paing hapon!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
5: Nung Lading Essential Oil.
6: Leonora Dinsing, taga Longguan, Kapatagan, Lanao.
7: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel Nung Lading Products?
6: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og Jazzy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko mawala jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jazzy Capsule o kanang Coffee Mix.
7: Dugay na ka nag-maintain eh?
6: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
8: Tabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality, ug syempre sambag sa mga extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clayton Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Mix Herbs.
9: Mga palangga sa tanang mga authorized dealers, certified users sa mga Nung Lading product. Padayon gihapon ang paghatag o mga diskwento sa tanang na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nung Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin C for Kids, Clay Gel Soap, o ang Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unong kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniudto na alang sa mga papremyo grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita halaman ang mga Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio. Uli magkaka-adto ang ato mga Collegial Sports. Sa tubod Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, hilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Collegial Store, Nung Lading Sprada. Collegial Store, Pagadian City, nahimutang sa may Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City, o sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak Collegial Store, Nung Lading Sprada. Sa Aurora, sa may Kabaho Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak Collegial Store, Nung Lading Sprada. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At ito ang Butika Plus Nung Lading product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan-tatak Butika Plus Nung Lading product sa Maranding, Lanao del Norte. Ang Clayzel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan-tatak Clayzel Store Nung Lading product. Clayzel Store Mulave na himutang sa Mulave Public Market, bukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Binyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Joyce Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Clayzel Store Nung Lading product. Clayzel Store Uzami City mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drive. Clayzel Store Iligan City mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City at Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuagto sa ato mga sibyaan sa Nung Lading Radio or Nung Lading Infinite Radio maka-avail kagihapon. Busa Ayaw Siklata.
10: Lingaw-lingaw sa kapunod.
11: Hello, maayong hapon!
12: Mutubag ko sa ako inyong pangutana ng tigmo.
13: Mutubag, mic o microphone.
14: Mutubag sa tigmo.
13: Ito, kay Manny.
14: Mutubag sa imo ang tigmo.
15: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
16: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
15: Lingaw-lingaw sa kapunon.
17: Tito Val, pasiriti ko bi.
18: Hala no.
16: Alas 3, 8 na giyon sa tag na sa hapon. Kala kumusta, maayong hapon na usab kaninyong tanan. mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Musta man mong tanan diha sa inyong tagsa-tagsag ka mga nahimutangan. Manghinaot ko nga ang tanan na kapaniod do na. Itong mga wala pa'y paniod to karong orasa, hala, pagkaon na mo, paniod to na mo, ha? Ayaw, bigyan taon mo, kumpiyansa. Basi mo abot o niya noon ang higayon nga basing matagbuan mo na ko diyan si kalsada nga nagsipa-sipa na taon mo glata. Kailagi dili naman taon mo maniod to, oy! Kumusta man ang panahon diha sa inyong lugar? Kumangutana mo dire sa akong nahimutangan sama gihapon sa naandan. Basta alas tres na gani mga palangga dili gyud malikayan nga kining mga dagom nagpahipi nag Welcome na usab sa atong tulumanon ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito up pizza unsina. Bulan sa Agosto, tuig 2026. Di aras panahon, no? Pizza onsi na di ay. Ang atong tigmo, mga palangga, padayon ragihapon, ha? Dili ni parehas panahon, mga palangga, nga dali ramahuman. E mintras nga dili ninyo ni matubag sa insakto, magpadayon yun ding tigmo, ah? Ning kamuti tao ninyo, nga inyuhan na ning matubag, oy. Perti raman tao ning sayuna ning atong tigmo, pero nga nung inyuhan raman ang tao, gilisod-lisod ng inyuhang mga kaugalingon. Bisan pag inyura ni higda-higdaan mga palangga, matubag ninyo ni. Pero unsa naman noon ang hitabuang ang uban tungod sa pagpangita nila sa tubag sa maong tigmo, nagkamangkamang naman noon ang uban? Ang anong naabot naman mo sa punto noon nga magkamangkamang mo? Ang atong tigmo, kanto mga wala kakuha, mauni atong tigmo, ha? Isulat ninyo para bisag asa mo maabot, inyuhang mahinumduman. Pwede ninyo kuuton kung asa napitan ninyo ibutang, inyuhang pagkahang ibutang sa bag, sa inyuhang bulsa, sa inyuhang pitaka, sa inyuhang bang kasing-kasing. Oh, lahi po ito ibutang sa kasing-kasing. Oy. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon pagyod para nga inyuhang makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man karong hapuna kung ikaw ang swerte nga magatubag sa maong tigmo, imong madawat kun imong maangkon ang 48,800 pesos. 48,800 pesos. Mao na ang imong madawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo.

Sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte ang atong Power 10 Probio Capsule. Ang pinaka-epektibo nga kapsula. Kato mga wala pa nagmintayin, ani ayaw mo paglangay, pagdugay, sulayin ninyo. Walay mawala sa ato ang mga palangga kung atong sulayan. Gani daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule, daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya, nga kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Kung ana kanindot, basta naka-Power 10 Probio Capsule na ha. Hinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dalik nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga cells, mapaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mapugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mo-alkaline sa atong cellula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Onya walay angay kabalak-an tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects ha. Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte. Magmintayin sa mo sa pag-inom sa clay gel mix herbs of food supplement mga palangga. Kundiin makatabang sa kini sa atong kining lawas, ilabinag katong mga hago bitaw kaayo sa trabaho matag adlaw. Nindot ni siya i-maintain kay mutabang ni siya para dipinsa sa atong lawas para dili tadali taptag mga sakit-sakit. Pinaagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chanka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang sa kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pag-detox sa atong atay. Epektibo nga kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sa kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Makatabang para matunaw kadtong mga dunay bukol-bukol sa lawas. Makatabang sa kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate o urinary tract. Kung mag-inom tag Power 10 Probio Capsule buntag mga palangga, pwede na ito ni sa imnon hapon mga palangga o di ba kagabi sa dili pata matulog. Makatabang sab ni para nindot ang atong tulog bito panahon sa kagabihon. Sa pagdaghan tag trabaho maadla, usahay magod ma-stress ta, madili dahin takatulog mga palangga ha. Komplikadong balatian mawagtang. Legal mix herbs food supplement dangpanan sa mga balatian. Kung siyempre ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape, ang Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Sa mga mahilig sa pagpangape, kadto mga wala pakatilaw sa Legal coffee mix, tilawin ninyo. Ha, para sab nga kamo na sab mismo ang makatestimonya kung unsa gyud ay kalami ang Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Ano'y bugtong kape mga palangga nga aduna kita'y makuha nga kanabitang maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Safe kini imno sa tanan kay ang gigamit kay pagbatampis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas ha. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kun dili. Nangapi ka na nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Anya, dari na ta sa inyong mga tubag, mga palangga, ato na ning tagag, pagtagad kay kahibalo ko, nga gahulat na mo diha. Ang uban diha, gatakin-takin, nagsanggot. Anong gatakin-takin, mapo nagsanggot? Kaya lagi ang uban, gusto na mo adto sa uma, manigwi nagkabaw, baka, kanding, usahay, apil mong asawa. Dili pwede ha. Mabasi matigway mo ha. Panggaat tao ng inihuang mga asawa. Direta mag-una mga palangga sa mga tawag. Kuman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag sa insakto, siyempre, atong tagaag pagtagad mga palangga.

0: nga kining mga nag-text. Kinahanglan kito mga mutawag pag inabtik pun mo ha. Kinahanglan sa pagtubag na ko dire, diretso na mong tingog. Uban man gud kay sige pag ingog, hello? Hello? Diretso na mo ana, palayo mo sa inyong mga monitor para magkasinabot ha. Bantay lang gid mo, makuto-kuto magin mo na ako kanugayan. Unang tawag ato tagag pagtagad, hello, maayong hapon!
1: Kaya po, ako si Joel Madrid. Taga Pilox Fort Dos Miliga, Barangay Bruon, Higan City. Ang akong tubag, si Tripper.
0: Diya togikan mga balanggan sa may Iligan City, maayong hapon sa tanang tanang taga Iligan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 noong lading radio Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
2: Hello, maayong hapon.
0: Sige, padayon.
2: Ako si Mario Baco, taga Iligan. Akong edad sa 64. Ako tubag na idol, Juan. Luwag idol nga.
0: Luwag! Luwag ang iyan tubag, pero kanang luwag bitaw. Daghan na kaayo ang nintubag, anak, dili gihapon na si Mao. Ay ubang gay, mutubag nga. Tito, ako tubag kay luwag na nga gigamit ito nga naggisa og bulad. Ang uban po, maingong tito, luwag na siya tito nga gibunal sa bana. Ana, paita po, no? I think sa kadaghang pwede ibunal mga palangga, luwag pa mang yung tao nagigamit. Madilig hapon na insakto nga tubag, ha? Hello, maayo nga hapon!
3: Hello, may hapon. Ako di si Eliasar Colonia, taga Sumalig, Tambulig. 55 ang akong edad. Ang akong tubag, husay sa barangay ang managtiayon.
0: Gihusay sa barangay ang managtiayon! Nag-iingon mga palangga nga kung maghisgot ganitag marites, wala ilaing pinakamarites niya sa barangay, nilapak ka ng mga barangay kapitan, di ha? Anong makaingon man ta? Okay, tanang mga panghitabo, mga palangga, mga chismis, di ha?

0: Anay giingon mga palangga nga kung maghisgot ganitag Marites, wala ilaing pinakamarites niya sa barangay, nila pa ka ng mga barangay kapitan niya. Ang anong makaingon man ta? Okay, tanang mga panghitabo, mga palangga, mga chismis. Diha, kung ireklamo lang og barangay.
1: Lagakan sa lamok.
0: Aw, lagi ba? Okay, ato nagiklaro inyong mga tubag kay pwede din na lamok kunya gipak ang lamok. Ataw, siguro gipak og lamok. Ngayon po ng uban, ah, tito, pwede man na titugod nga kanang lamok mo paak og lamok. Usahay bitaw to, tito, ang tao mo paak og tao. Oh, ilabi na ka na, masuko na kinang asawa, tito, paako na ilang mga banak, ibadlungon man. Lamok nganing paak og tao ang iyan tubag. Pag naklarohon inyo ang mga tubag daon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon insakto. Ito, maayong hapon imo, maura gihapon ni imong cellphone number, yes? 139, ha? Kining imuhang kitigsan, mauni. Dari lang text o tawag alang sa imuhang tubag. Ito, tubag ko anang imong tigmo. Ako tubag, anino. Kining tubag, bitong anino. Ko ako ng kwintahon. Gamay ra siguro, 50 kataon ning tubag, ani. Kung naminaw lang gid mo, kanunay sa tong programa, siguro dili na mo magtubag anang anino, oy. Daga na kining tubag, anak. Biyain na anak ninyo taon. Saon pang taon ninyo pagtubag sa insakto, ani. Nga diha, raghapon, nagpabilin anang mga tubag. Nga gabalik-balik na lang. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Mr. Bal. Ako na ito ni Marie Entenya, taga Aber, taggaran puro kwarto, Aber sa Gabi Norte. Ang edad 76, puro kwarto. Ang akong tumag, ang pamilya or imong pamilya.
0: Uh-huh. Iatogikan mga balangga sa my Claver. Maayong hapon sa tanang taga Claver. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Hello? Aha. Wa man tao nakatingog. Sayang kayo ning mga mutawag. Imbis matubag na nato dire. Dili pun makatingog dayon. Nanglan nga mag-inabtik yun mo diha ha. Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon, Tito Val. Ako si Juanito Pakatang Ioraba. 56 ang edad. Address, Dakotan, aprobado si Dakotan Esperanza Agusan del Sur. Ang akong tubag, single mother.
0: Aha. Iya to gikan sumay Esperanza, maayong hapon sa tanang taga Esperanza. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, Tito. Ako de si Remedios Cagbay, taga Nakapuklat, San Fernando, Bukidnon. Akong edad, Pinoybe. Akong tubag, plag na, Tito.
0: Aha. Yagikan sa may San Fernando, Bukidnon, ang imong tubag, ma'am. Kaya daga na kayo ng tubag, anong plug, ha? Dele, ragi hapon na siya, mao. Hello, maayong hapon.
5: Ang hapon, ako si Kenny Gomez. Nagpuyang kasagundol, Pat, ayo, sandal ko. Ako si Kutitre. Ako ang tubag. Nagpalansang, ang napakamatay si Kristo sa Kwek.
0: Aha. Salamat kayo. Ato pangutan os Mr. Computer og insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
6: Hello.
0: Hello, sige ma'am, padayon.
6: Ako si Mildred Lipang-Lipang.
0: Oh.
6: Kurbada, Kapatagan, Lanao del Norte.
0: Oh.
6: Ang edad na ko, 35. Akong tubag, Kuya Bal, kay Minatay nga Gilubong Sementeryo.
0: Minatay nga Gilubong Sementeryo ang iyan tubag. Daga na kaayo ang nintubag, anak mga palangga. Dili, ragihapon na siya maong. Hello, maayong hapon.
7: Hello, Hello, may hapon, Tito Bal.
0: Oo. Oh.
7: Magtubag ko si Maging Mo.
0: Sige, sir. Padayon.
7: Ako si Randy Luna. Nagpuyo sa San Vicente, Butuan City. Corday 4 akong edad. Ang akong tubag, konsensya.
0: Konsensya. Ang tubag na konsensya, mga palangga, daghan na kaayo ang ning tubag, anak. Dili, regihapon na siya maoha. Alas 3:27 na. Ayaw mo kalimot, mga palangga, has, mga trabahante, katotawang taga-adlaw nga, adunay trabaho ba? Abog at kayo trabaho, sahay, dili pag yung dato, malikayan, nga mabulad ta sa init, o niya, pagdapit na sa hapon, maulanan ta, dili yung ta kumpiyansa. Magmintayin ta sa pag-inom sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kining Jazzy Capsule, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka Jazzy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka Jazzy Capsule ta ha. Dili sabta dali taptan anig ubo, sipon, hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog mga palangga ha. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Dari na sabtas mga mensahe at wani tagag pagtagad kay kining mga nanawag, halos nilang mga tubag kay gabalik-balik na lang man ato sulayan ng mga nag-text ha. Ito maayong hapon, ako na si Rimat Pakulba. May dinuwebe akong edad, taga Damulog, Bukidnon, ang akong tubag anak ito kay anak na siya nga anay pangandoy humanan ng tubag. Ito ako ni ay si Alan Berte. Taga Purok Nangka, Aliusan, Cotabato. 46 ang ako edad, ang ako tubag anak ito kay Grepo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Jondel Colombrelio de Ine. 46 ang ako edad, taga Purok 1. San Joaquin, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag anak ito kay tao na si Tito nga napaakan og amigas. Mananing nga tubag, dili gihapon ni Maoha. Ito, maayong hapon, akong tubag, anak, kay Anino. Ikasitinta na yun yung tubag ng Anino, mga palangga. Kabalik-balik na lang yung tao ni Biae na ninyo, nay! Ito, maayong hapon, ako ni ay si Maricel. O sa may apelyedo tao ni mo Maricel? Oy, ang imong gibutang dere, Maricel, imong ngalan niya, taga Purok Sentro, San Juan. Sama po yung apelyedo ni mo, Maricel. Uy, kanugay mo ito, Maricel, no? Makoto-koto na yung tiga. Anong dili man ni mo ni butangag apelyedo taon, sayang kaayo ibong tubag. Dool-dool rabaon ta sa tinood yun. Ito maayong hapon, ako di ay si Mercy Cesar. 48 ang ako edad, taga Barangay Kundum. San Pablo, Zamboanga del Sur, ang akong tubag, anak ito. Kay tao di ay na siya, humanan nga tubag. Ito ako di ay sa Alexander Serban. 49 ako edad, taga Puroxais, Kimanait, Pangantukan, Bukidnon. Akong tubag, anak imong tigmo, tito, kay Cortina na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
8: Ayoy!
0: Ano man na, Mr. Computer? Mr. Computer! Dili gihapon maoha. Tito, maayong hapon. Tubag ko, ana, ang imong tigmo. Ang akong tubag kay Gugma. Humanag hapon yung tubag na Gugma tao, no? Basta bahay na gani gugma, mga palangga, biyain na ninyo, no? Biyain na ninyo ng gugma, ha? Kamu bitaw ka inyo, ha? Gipamugos, gihapon ang inyo, mga kaugalingon, nga kahibalo naman yun mo, nga sayop yun ang gugma, ha? Bitaw, basta gugma, biyain na ninyo, kay dili, gihapon na mao. Ito, good PM. Ako de si Lilian Ihara. 51 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 2, Bintana, Tanggob City. Ako tubag, anang imong tigmo tito kay banig na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, regihapon, insakto. Grabe inyo mga tubag, mga palangga. No, kinimaoy akong ganahan. Naka na bang tubag, mga palangga, nga imbis doon na nato'y dool-dool, magkalagi o noon ta? Ito ang pinaka-importante lang bitaw yun, nga kanang dili, mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Sa ako na bitaw ang gikaingon ninyo, ayha mo tubag sa atong programa, paminaw sa mo sa atong programa, bisag balik, isa ka semana lang. Ano mang gituyo man ako ng maminaw sa mudaan, kaya mo motubag para makahibalosab mo kung unsa tong tubag nga kasagaran nga nagbalik-balik na lang kay basi ka na gusto ninyong itubag, daghan na sab kaayo ang ning tubag ana para sab taon nga makahuna-huna pa mo dihag unsa inyong gustong itubag. Happy tagyo ko na suko ninyo. Dili pa lang gyud mo nako pinangga gipang kusi na nako ng inyo mga bagta koy. Alas 3:32. Minaw sa tag pipila ka mga pahinomdom. Kung nagbalik nako mga palangga ato na tagaag pagtagad o tiwaso na tog basa ni. Kining inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
8: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
9: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
8: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
9: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
8: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
9: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako ug paglambo batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Kajal Store, ng leading radio station ug sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
10: Okay, ikasakit, okay. Kasakit.
11: Nausa mang katay, nga nakita naman ka sa sahog.
10: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyotay. Daghan nagyotagbatiun sa itong kalawasan.
12: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
11: Unsa man na?
12: Nong Laring Essential Oil.
11: Nong Laring Essential Oil?
12: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
13: Nakapalit po ko sabon nga Kligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagpahantog pagkahapon, first pa kayo ang naong ba?
14: Oo, bakit sa amin ni ma'am si?
13: Diri sa East Indy po, sir.
14: Ang singala na to, ma'am?
13: Terry po, Terry.
14: Terry.
13: Ubuga po.
14: Sige, salamat mo ha.
15: Clayjaw Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjaw Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clayjaw Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
16: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Itubal! Pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Itubal, eh. Pag-iloki ko,
4: Alas 3:35 nagyod sa tagda sa hapon. Dararagi hapon sa atong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ito, maayong hapon. Pwede raba gihapon tubag ko sa imong tigmo. Pwede ragyo kaayo. Sa mga mutubag sa atong tigmo, mga palangga, welcome kaayo mong tanan nga mutubag. Basta ang pinagka-importante lang nga kanang inyuhang tubag, dili bastos, dili binuang, dili hugaw, ha? Maura yun na akong hangyo sa inyo, ha? Kay ang tubag, ani mga palangga, aning atong tigmo, dili mapuni hugaw, dili mapuni bastos, unya dili puni binuang, ha? Bantay lang gid mo. Ito, maayong hapon, ako na si Sarah May Sarukam, taga Purok 3, Mimbalot, Buruon, Iligan City, 32, ang akong edad. Akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Kandila na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jameson na Gloria di Aine. Pwede tres ang akong edad, taga Barangay Blanco, Balingasag, Misamis Oriental. Akong tubag, anang tito, kay Salamin. Kumanani nga tubag, mga palangga, dili, gihapon ni Mao. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Kathleen Retalia. Poro 4, Kulasihan, Lantapan, Bukidnon, 37, akong edad. Akong tubag, anak ito, kay Kilat. Ang tubag nga Kilat, mga palangga, kay dili, rigi hapon na siya mao. Daghana kayo ng tubag, anak. Kilat, dalugdog. At ito, maayong hapon, si Edgar Suerte Dainik. 64 ang akong edad, taga Dipulo, Mulabis, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Timaan sa Tabang. Lihok sa tao tito, sa gugma. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Annalyn Rerponso de Aine. 37 akong edad, taga Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay bana na siya tito nga palahubog ni uli unya nagsapinday. Pasalamat rin gihapong asawa ani, ha, kay nakauli paghihapon ni ihang kining bana. Problema magud ani og mahubog na inyo mga bana, basiglahi ang ulian. Maunay bantayan ninyo mga asawa, mao bitaw mga dunay mga asawa, nakabantay mo kung palahubog nila mga bana unya aksyon nagkahubog, ilahagi ng apason. Oh dong, manguli na ta dong. Mayingong bana, o niyara ko, di ikaw pwede, uli ikaw ta. Adlok, mangunan sila, nga lahay po ng ulian. Mga nga mga asawa, ginanglan yun, apasapaso ng inyong mga bana. Kung maghubog-hubog, pero ang ubang asawa, muapas ba, pero magdalag inini tubig. Luya po tao na ng inyong mga bana. Atong pangutan ng si Mr. Computer, Mr. Computer! Dili, regihapon, insakto. Direta sa tawag mga palangga ato ning balikan be. Kasi naarag yun direta sa tawag mga palangga ang makatubag sa insakto nga tubag sa atong tigmo, ha. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon.
4: Oh, sige, padayon.
5: Ako de si Francisco Sula Jr. Puyo ko sa Iligan City. Atong edad 70. Atong tubag si mong tigmo kay Ping Pong or Tibor Phoenix.
4: Aha. Ya gikan gihapon sa may Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. And sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello, maayong hapon, Tito Bal.
4: Oh.
6: Ako si James Carlo Olsami, nagpuyo sa Butuan, San Vicente.
4: Mm.
6: Ang edad kay Pinoy Bay. Ang aking tubag ako nga dunay kaso nga nagtubag sa korte.
4: Aha. Gikan to diyan sa may Butuan City. Maayong hapon sa tanan taga Butuan. Lanog-lanog diha ang 90.1 noong Lading Infinite Radio Butuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele lang gihapon! Insakto ang maunga tubag! Hello, maayong hapon! Hello?
7: Maayong hapon!
4: Oh, sige, padayon!
7: Ako dahil si Alfonso, Mahilay Branca Jr., nagpuyo sa Nintan City. Akong edad, barang, ang akong dipuyan, barangay Magsiangkang, ang akong edad, 38 years old, akong tubag, tao nga nanilhig.
4: Tao nga nanilhig! Tao nga nanilhig, mga palangga, ubay-ubay nasab ang nintubag, ana. Dili gihapon mao, basta bahin na o kining tao nga nagdalag silhig, daghana. Tao nga nanilhig, habana, gibunalan o silhig. O, daghana, ingunana ba? Basta bahin o silhig, biyain na ninyo, ha? Ingunana, muna ko kapinangga. Pabor na magkukayo ninyo, ning anong makaingon man magpabor. Basta dunay mga tubag nga gabalik-balik, ingon na muna ko nga biyain na ninyo. Pero ngano magginang uban nga bisag kapila na kung ingon nga biyain na lagi ng bahin na ng gugma lagi. Basta bahin sa gugma inyong itubag, ayaw na yun na kay sayop. Daghan, gihapon kayo mutubag kanindot, yung pagkotokotohon. Kung dili palang yung pinangga. Basta mo ingon, gani kong biyain na ninyo, kay dili ginamao ha. Sige, pag yun mong ingon nga tito, kalos amang kamuhatag uklo, halos magalit ko, taga-adlaw, maghatag ninyo niya. Mangayo pagin mo. Pero wala bi ako nasuko ha. Ngayon ra baning uban kini si Tito Bal maldito kayo. Wala man ko nasuko. Gipasabot lang muna ko ha. Para inyo ha nagyud tawo matubag ning atong tigmo. Oy kay lahi na sa atong tigmo kay nagtapok na ning tigmo nako dire perti daghana ni. Hello, maayong hapon.
8: Hello, ako si Isolan Union, Puyo sa Homeland Dapco, Palapo City, Aberdeen Norte. Akong ira si Tinta. Ang akong tubag sa tigmo, nangawat o galipay.
4: Higikan diha sa may Panabo City. Ayong hapon sa tanang taga Panabo. Kumusta man mong tanan diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon insakto. Hello, maayong hapon.
9: Hello, may hapon, Tito Bal. Ako di ay si Ilmi Pistikal na taga-purupor, Barangay Salvation, Tostilidad, Agusan, Minnesota. Mag-tinginero ng 49 News. Na akong tubag sa tigmo, kuko sa kamot na ginel katiran.
4: Aha. Kuko sa kamot nga ginel katiran. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, ragi hapon, insakto! Tito, ikapi-kapi na lang nako ang tanan kay kung akong dibdibon masakitan yung ko tito oy. Ah, kay hangtod karong mga panahon na tito. Dili ra gihapon mao ang ako mga tubag. Sige lang. Manay giingon mga palangga nga moabot ra man gyud nang panahon nga basi di ay ang imong tubag insakto na gyud. Maayo pagpaminaw sa tanang na ngapi karong orasa. Ayo pagkutaw-kutaw ninyo ha, ako kaganiha mga palangga, ikatulo na nako tong kape kay perteng, ninduta yung pangapi, labi na o kinibug na palibot. Kato mga wala pa katilaw sa atong pinakalami nga kape, tilawin ninyo ni, kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Diligin mo magmahay ani mga palangga, kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kutob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik na yun o sigig pangapi, ha? Kuman pag yun natong pangapi, kay kondisyon ang atong lawas, baon niya dilihaw ang satiyan, ha? Tilaway ninyo katong mga wala pagkatilaw. O siyempre, ayaw ninyo kalimte ang atong epektibo kaayong kapsula, ang Power 10 Probio Capsule. Nindot ni nga atong ipartner mga palangga sa atong trabaho matag-adlaw. Indot kay pamati sa lawas mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Ligon pag yun ang atong lawas unya dili ta dali taptag mga sakit-sakit ha. 30 minuto sa dili pa ta mukaon. Pagaimnon ang Power 10. Ato sa paminaon si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab. Ang atong kining kaalam o kahibalo kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo. kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Baga ka Clagel o baga ka Power 10, maiga pagpabidaw ka natong tanan. Welcome na usab sa tuag at tulbanon ang inyong higala. Dini sa tuang panagkauban sa tuag at tulbanon, Dr. Al Palma, usaka na naturopathic practitioner. Dini na usab nga higayon, makigsulti ka ninyo o makigsalo niini nga tuang mga hilisgutanan alang sa tuang lawas. And of course, ang tuang partner yung kanunay, ang duha nato ka nindot o banggiitan nga kapsula, epektibo kaayo ang tuang Clagel Mixed Herbs Food Supplement o ang tuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Kombinasyon nga kapsula baga Power 10 nga angayan nimo nga gamiton alang gayod sa pagpalig-on sa imuhang lawas. Ang tuang Power 10 Pro Bio Capsule, grabe kayo makahatag sa vitamins and minerals nga giginahanglan sa pagpadayon sa pagpalig-on sa tuang lawas. And of course, ang properties usab nga naa sa tuang Clagel Mixed Herbs Food Supplement nga dunay sambag-sambag, serpentina, dunay black garlic. Anya dunay gitawag baga Power 10 nga kasaligan usab nga alingatong alang sa niana gyud mapadayon pagligon natong lawas. Nagkinahanglan ta og food supplement, musupply sa mga bitamina og mga minerales, og nagkinahanglan po ta nga mupaayo pud sa padayon nga naguba diha sa tuang mga organs, especially kung wala nato mabantay at early stage pa lang. Unya gamita ang duhan nato ka kapsula, Power 10 Pro Bio Capsule o Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Atong hisgutan karon baga Power 10, ang usa sa mga problema sa tuang lawas sa kining gitawag nga respiratory system. Ang ato ang respiratory system mga Power 10 is nalangkuban kini sa mga daghan ng mga parties sa tuang lawas kun organs. Diha sa tuang ilong, sa pagsimhot mga Power 10, na muna ang pagtigom sa mga hangin nga mahimo siyang oxygen diha sa tuang lawas. Buagi sa tuang ilong o sa tuang sinus, lungag sa tuang ilong mga Power 10, padulong na siya sa tutunlan. Unya diha sa tuang nga trachea baga Power 10 kanang windpipe ang tubo nga nagdala og hangin paingon sa tuang nga baga. Unya diha sa tuang nga bronchi mga tubo na baga Power 10 diha sa tuang nga baga. Unya kanang atuang gitawag nga alveoli diha sa tuang nga baga mismo, mga gagmay na nga mga air sacs or mga balloon baga Power 10 nga diha mahitabo ang pagbinayloay sa oxygen og sa carbon dioxide. Dunay mga pipila ka mga problema nga tuang nga baga mga Power 10 nga kanang gitawag nga asthma, nga chronic nga kondisyon mga Power 10 diin ang mga agianan sa hangin mahimo nang sensitibo kaayo kay kuno trigger siya sama sa allergy, sama mga ka Power 10 nga muhubag, muporma og mucus plema, makalisod na tas paginhawa. Duna po'y problema mga Power 10 sa tissue sa tuang nga baga. Mauna nang gitawag nga kanang mag-scar siya, magpiklat siya, daot at tuang nga tissue mga Power 10. O niya makapugong na sa tuang nga baga mga magtigom o magdala og oxygen ngadto sa tuang nga dugo. Duna po'y gitawag nga pneumonia mga Power 10 kana impeksyon na siya sa tuang nga air sac sa tuang mga balon di sa tuang baga. Nga kini mga Power 10 mahimo nga mapuno sa fluid kung nana mga Power 10 sa tuang baga. Maupo ni ang hinungdan sa ikatulong nanguna sa mga kamatay sa Pilipinas. Unya kanang TB mga Power 10, tuberculosis. Usa na siya kaseryosong impeksyon sa tuang baga. Bacteria na siya mga Power 10. Unya kasagalan mag-apekto na sa tuang baga apan mahimo na siyang mukaylap sa uban ng mga organ sa tuang lawas. Unang delikado yun kaayo kung dili nato mabantayan ang tuang baga mga Power 10 o dili nato maatiman. Muna nga nagkinahanglan tagkasaligan nga food supplement, alon yun maatiman ang tuang baga. Ang tuang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement na ang trabaho niya mga Power 10, suplayan niya ang tuang baga sa mga suplemento nga vitamins and minerals nga ginahanglan nga ma-preserve ang mga cellula nga dili madaot alon nga malig-on ang tissues sa tuang nga baga. Unya kung daot na gyud atong baga, unya na ani mga bacteria nga ginahanglan punta o gagitawag nga Clagel Mixed Herbs. Ang nakanindot niya, doon na si antiviral. Doon na si antibacterial mga Power 10 nga properties tungod sa serpentina. Ang serpentina mga Power 10, tanom na siya nga mupatay na siya sa mga virus o bacteria nga nagpuyo liya si mong baga na hinungdan nga madaot ang imuha nga baga nga mulisulta nga to sa mga sakit nga atong gihisgutan. Busa na kinahanglan yung ka sa tuang nga kapsula i-maintain paggamit kay daku kay na og katabang. Ang Power 10 Pro Bio Capsule o nga tuang nga Clagel Mixed Herbs Food Supplement diin mga Power 10 muhatag sa vitamins and minerals mupalig-on. Wala nga tuang nga usag kapsula nga Clagel Mixed Herbs muhatag usab sa pagpatay sa mga bacteria mga Power 10 o sa mga virus nga posible nga madaot ang imuha nga baga. Likayi ang mga balatian, dili lang ato ang baga mo'y matabangan sa tung duha kapsula, kundi ang tibuok natong sistema sa ato ang nga lawas. O na nga ayaw kalibot mga Power 10, matag-adlaw, siguruhag yun nga nakagamit ka di inigatuang nga kasaligan nga kapsula ha. Ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement o nga ato ang nga Clagel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo lawas malubang bahandi sa tanan at ugabingan pinaagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o nga ato ang nga Clagel Mix Herbs Food Supplement.
11: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
12: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3:51 na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo kalimti mga palangga, Power 10 Probio Capsule ng manusab. Atong kining Clagel Mix Herbs sa Food Supplement mga palangga. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Tito, maayong hapon nimo akong tubag na tito kay Iring gibunalan na tito. Sa iyang agalon, midagan siya kay nasakitan man. Ako di ay sinisi doongan, 76 ang akong edad. Tidiri sa may halapitan, San Fernando, Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Gideon Boysan de Aine. Tagadalag, Barilog District, Davao City, 58 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay tao na siya tito nga nahiubos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, si Concepcion Ababa de Aine. 82 ang akong edad, nagpuyos, may purok otso, kibalagon, kisanday, maramag, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay ipaglaban. Kumananing nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako di ay si Arlene Mindiano, taga San Gabriel, Beruela, Agusan del Sur. 55 ang ako edad, ang ako tubag kay mata, humananing nga tubag. Tito, maayong hapon, si Anje Abesta de Aine, taga Kibangay, Lantapan, Bukidnon. 34 ang akong edad, ang akong tubag ka anak kay Unlan. Mananing nga tubag mga palangga ha, kining Unlan, banig, habol. Ang kulang na lang ani, muhigda na lang yun. Basta ingon ana nga tubag mga palangga, biyain na ninyo na, kay daghan na kay nin tubag ana. Dito maayong hapon ako di ay si Epipania Balbutin. 48 ang akong edad, taga New Visayas, Panabo, Davao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay sweldo na siya tito sa trabaho. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Marilyn Barrientos de Aine. 53 ang akong edad, taga Pasingkalan. Ramon Magsaysay ang akong tubag, kay Anino, humanani nga tubag. Bayain na tao ninyo niha. Tito, si Estefa de los Rios de Aine. 72 ang akong edad, Purokdos, Dimitrio, Fernan, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay lawas nga nasakitan. Umanagi hapon nga tubag, mga palangga, ha? Bot pasabot nga karong hapon na. Wala gihapon nga tubag, mga palangga, sa atong tigmo nga nasakitan. Pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule, manusab ang atong Clagel Mix Herbs Food Supplement. Mintay tos pag-inom ani Power 10 Probio Capsule sa buntag. Niya sa dili pa tamatulog panahon sa kagabihon, Clagel Mix Herbs mga palangga ha. Nga manusab, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape, ang Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nga manusab ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc, vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad. nga manusa bitamina para sa mga kabataan 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Aplas nga humot, magawag ng spanuhot noong lading essential oil. Nga manusa ang ato sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kutis porcelana, kutis artista ka, basta naka clay gel papaya soap ka. Iyang partner, clay gel brightening lotion. Pinakahumot ka perfume, 24 oras ay hamawag ng ang kahumot sa Carrie Perfume. Og siyempre ang atong kining Bells Kumak Eye Drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga para mo padayon pasaunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o inahan. Aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
13: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan, matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanong kakuha ag impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
14: Hello mga kakape, o sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po si Mr. Kape? Alang sa ato ang mga impormasyon, kaalamog mga pagtabang, mga giya. No, aron makaangkon kita sa mas maayo na itong kahimsog sa atong kalawasan, pinagi lamang sa kaping gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang nindutan kay nga klase nga kape, nga napamatud ang makatabang sa atong maayong kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang klase sa kape nga napuno sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap, nga napamatud ang daghan kayo benepisyo sa itong mga kalawasan. Munang ikaw. Seeds. Siyempre, aduna kini moringa kung kamunggay usa sa mga napamatudaan nga daghang ikatanya nga kayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ay mga sangkap sa mas maayong paghatag o kahimsog kanato. Ilabi na gyud ang paghatag og depensa, no? Aduna kini siya ay paghatag og tabang nga dili kita mataptan sa mga virus. Ilabi na gyud ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Kini siyang ubo, hilanat, trangkaso mga igalagigsoon, apil pang sipon. Mga reaksyon kini sa itong mga kalawasan once musulod ang virus, no, sa itong mga lawas. Munang nindutan kaayo kining atong Clay Gel Coffee Mix kay naa siya moringa or kining kinatawag na itong kamunggay nga makigbatok pinagi sa pagpakusog sa atong immune system and of course ang atuang mga white blood cells. Pinagi usab sa chia seeds mga igalang isuon makahatag kini og pagtabang kanato sa proteksyon nga dili ta mataptan og mga viruses. No, aside niya na mga igalang isuon aduna pa kini siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna pa kini siya blueberry, buwa mera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, aduna po yung mangosteen, aduna yung acai berry, spirulina, aduna yung green barley, and of course, aduna po yung kokwa, ug ginseng extract. Ug ang pampatamis na iksuon, mga igala, is ang atuang stevia. Munang nindutan, kayo kini siya nga klaseng kape, alang sa atong mga mayong panglawas. By the way, mga igala, iksuon, kung ikaw nag-aangkon ka ron sa kanunay pagkauhaw, kanunay bakang nagapangihi, o baka kanunay kapoy ang atong lawas, masig taas na kayo ng sugar level ni mo, ha? Ang diabetes, mga igalang isoon, ang kasagara yun ng mga early signs nini, mga unang simptomas, monang kanunay kang panguhawon. Ikaduha, ang kanunay ni mong pagpangihi. Ugusab ang kanang kanunay ni mong pagkakapoy sa atong lawas. Kinigumikan kay nanay problema sa pagtaas sa atong sugar level. No? Ang increased thirst, nagapasabot nga kanunay nga ang sugar, nagkilis sa ato ang mga liquid sa atong lawas. And of course, nagpangita na ang atong lawas og tubig o baka anything na mainom na ito mo ng kanunay itang uhawon. Kung kanunay po kitang nagapangihi, but pasabot ni mga higalang isoon na aduna na problema po sa ato ang kidney nga napektuhan na po sa sugar. Mo nang ikaw po na kanunay na kang nagapangihi. Libi na yun sa gabi, no? Kanang gikan sa 2 o'clock ngadto sa 4 in the morning. And of course, kung mag-iskot po kita kanunay kakapoy, kaning kanunay na itong kakapoy, but pasabot kaning atong mga cells, wala na nag-aangkon sa enough nga sugar para mamahimong energiya. Mo nang kanunay lang kang exhausted or kanang kapoy ang lawas. kung pananglitan naa kanini nga mga klase nga mga simptomas, then paghuman ang imong pananaw medyo blurry na or kanabang hanap, pagkang imuhang pag-alim sa sama, dugay, may pang maginom ka sa Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix na pamatudaan man kini siya nga makakontrolral sa ato ang sugar, no, makakontrol sa sugar level na to. Munang nindutan kay batasanon pang inom kaning atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix, kay makatabang kini batok sa diabetes. Clay Gel Coffee Mix.
13: Inyo na bati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tingapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kapinggi kahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
15: Sigun sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
16: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisidya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sidyahanan.

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Mga kaigsonan, gikan sa kasing-kasing sa kamaturan alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili pod matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon. Nga magtuki sa labing init, labing dakog, labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinugdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw na dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong anchor man George Leonis Caygas Jr. makig-uban kadinyo sulod sa usa ka oras. Uban sa gingon nato nga dunay puno diskusyon o katinawan. Oban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O sa Sibihan sa 96.1 and Pinet Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon ng miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, mga kaigsonan, sa dili pagkita mo padayon, usa kini ka mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa, public opinion and point of view, mga kaigsonan, gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, iya lamang kini sa inyong anchor man, mga kaigsonan. Wala labot ang management ining maong sibyahan sa bisan pag-unsang baruganan. Mauna nga kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa mga impormasyon nga madungog o lunana ang mahitabo sa programa. O na madunggan lamang kini sa adlawng Lunes hantod sa adlawng Biyernes alas 4 kutob alas 5 antak na sa hapon. O na nga mayong hapon Mindanao, mayong hapon Luzon o Visayas, kinatibuk ang rehiyon, kinatibuk ang probinsya, syudad o lungsod, barangay, mayong hapon. Labi na ang kinatibuk-an po ng mga public vendors sa itong nasod. Mga drivers, mga trabahanti, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labi na ang itong mga avid listeners na kanunay nga nagasubaybay sa itong programa. Bugikan sa buntag hanto giras gabi. Tanan yung programa sa itong sibihan. Labi na ang public opinion o ang point of view. Mayong hapon nyo tanan. Kao na mga kaigsonan, ang matod lagi sa itong ikasulti na nga ang kamaturan dili gini makit-an sa usa ka kanabang usa sa giingon nato nga sultis mga politiko. O nili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Dari lamang sa itong tulumanon o programa, public opinion and point of view. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. O nang maayong hapon mga kaigsonan, ining adlaw nga Martes, pizza 11 ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Gani, kagahapon, adlawng Lunes, pizza jes. Ato naman nasayran ang mga panghitabo sa nasod sa Pilipinas. Ang atong hagit pod mulo sa katawhan na ato kiningi pasibaw ngadto sa tuwang halangdon o gobyerno nga madungog ato karong mulo isip katawhang Pilipino.
O gani, daghan pang atong nasairan. O karong adlaw sab, o nagkaroon ang nahitabong ay ka-14 na po nga impeachment trial sa ato ang halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte. O gani, kagahapong adlaw ang kaisunan. Ato naman ang napasibaw si Kanginad ang gibuhian nga pamulong sa itong halang doon nga Presidente nga aksaya lang ng panahon ang impeachment trial at pananginungdan na anong ika-14 ng impeachment trial karong adlaw. O nang sa atong ikasulti kaghapong adlaw nga nibalos po na itong halang doon nga busy nga aksaya po ng panahon ang iyang State of the Nation address. O nang tungod ka na sa bangi, o nga karon nagkitaman ang judge, ang tinuod nga judge yun, ang tinuod nga maghuhukom. Matod pa sa mga analyst, dili ang Senado. Nagtawa ng Senate judge maghuhukom sa Senado sa impeachment trial. Pwede kung mag-impeachment, tuwa na po'y manghuhukom nga kawan, senador. At tinood nga maghuhukom, matod pa sa mga analyst, ang taong kabos, taong bayan sa bisag kinsa pangmulingkod sa nasod sa Pilipinas. Ano na nga sa ikahilak lamang ang kasubo na wag kita'y mahimo kay sunan. Ito ang introduction sa ito ang tulumano no programa Public Opinion and Point of View. Tingog sa katauhan o panglantaw. Ano nga bida yun kanunay ang taong bayan. Ano lamang nga tungod lagi sa kamingaw, tungod ka na sa handuraw, tungod ka na sa kagabos. Ato karong gibati na sinati karong panahon na labi na gatong nag-ilaid na ko sa kalisod nga naigo karon sa kakananang ingon na to nga agrabi ang ulan, baha, tubig, huwag gikaon. O niya karon na igo pag ipikto sa mga sunog gani sa muang silingan kagabi, sunog, burnout. O gaganina po, doon na po'y sunog po dyan sa ato ang lugar, mata mo hisgot yung naglokal manggon. Matod pa sa mga balita, sunog karon sa kagunguhan o sa kagunguhan o kagunguhan man na o barangay Kugon nga sako Presidente GP Laurel asa na. Meaning ato ang syudad no, ang atoa diya ang gibati nga kalaay kahago labi na ang kaguol tungod sa ilang nahimutangan puy-an sunog ug daw. Aw na nakaigsoonan nga mabati gid nato nang maong kahimtang sa nasod sa Pilipinas. Unang dili ikamahay nga makaingon gud ta nga asa naman ang ato mga pangako nga napako na. Una alang nato inato ang public opinion gihatag man sa ato ani nga mission. Ato na yung paningkamutan nga mapasibaw sa kanginan ang ingon na itong legal nga pamaagi maduso ngadto sa kaunhuan ang gibati yun nga kahiubos tungod niya itong kahimtang kalisod mga kaigsoonan. Ya karon atong hatagan karon ang update kalihukan karon sa impeachment trial sa itong halang doon nga busy. Karong adlaw ang final nga update gyud sa tuwa karon nga kasamtangan nga nahitabo nga ika-14 na karon nga digas impeachment trial sa tunga lang doon nga Vice President Sara Duterte. Og ang isyu karon sa ekonomikanong kahimtang gani ang atoa karong Secretary of Health nag-resign na ang origin na ang katong dati o bag-o na po ang giingon na itong Department of Health Secretary. Ato ng panubayon ugma ang ikumikanhong kahimtang ato ang anong panglawas mga kaigsoonan ug ang ato inflation ang hitabo karon sa ato ang nasod ng kalisod gyapon na agyapon. Apon apot ato kuning tagad o pagtagad kining final update sa impeachment trial karong adlaw Agosto 11 ning kasamtangan nga tuig.
Ipadayon kadong adlaw makaigsoonan Agosto 11 ning kasamtang tuig 2026 ika-14 nga adlaw sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte sa Senado. Kinihuman kini nga gipostpone kaghapon Agosto 10 tungod kana sa grabing pagbaha sa Metro Manila nga dala ang uwan sa habagat. Anang naradiri ang mahinungdanon kanong detalye sa nahitabo karong trial karong adlaw sumala pa sa taho gikan kana sa nakunang news agency. Ana ang pangunang kaugmaran sa trial ining ika-14 nga adlaw. Edi nga bulan sa Agosto o adlaw nga Martes bitsa 11 ni kasamtangan nga tuig. O na karon nga nagpadayon ang mismong pag-atubang o reklamong o kanagitawang direkta karong eksaminasyon kang Celine May Del Campo o sa kana ka State Auditor gikan kana sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit sa Office of the Vice President. Ang Confidential Funds. O na karon nga sumala pa kaigsoonan nakatutok gihapon ang discussion sa Article 1 sa maong impeachment nga naglambigit kini sa giingon sayop na paggamit kuno sa kadudahang pag-liquidate o kanang sistematikong pamaagi sa paggasto sa 125 million nga confidential funds. Dito gyud sa Office of the Vice President yatong tuig nga 2022. Aw na nga gisusi karon sa impeachment court ang mga gisubmit nga mga acknowledgement receipt o mga protective intelligence operation reports nga gigamit karon sa Office of the Vice President aron kuno suportahan ang pagbayad sa mga giingon rewards. I-review pag-ayo karon sa duwa ka kampo prosecution.

0: Ready ka? All the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay, every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iatsel products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong Iatsel products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay amon silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanan unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa lami ning kape ha, daghan dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud nga akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
8: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon na sa ito'y kaduwang hugna sa itong programang Public Opinion o ang Point of View mga kaigsoonan. Sama sa itong gikasulti na kaganina regarding anong ilahang kalihukan karong adlaw sa impeachment court na kanina ang ginahinayan yung pagpalutaw ang tinuod og dipinsa gyud sa tuang legal counsel ang nahimong paglawig gyud sa prosecution panel aron nga makit-an gyud ang mismong diferensya kung unsa man galing. Pero mao lagi na bisan pa og apila man ka impeachment trial ang taong bayan kanunay gyud nag-ingon, kanunay nga nagpahibalo, kanunay nga nagbulo sa gisulti sa tungalang yung presidente na ipagliban na lang unta ng mga impeachment kasi siya man mismo ang nagingon na walay kuan kanang hassle ra kayo. Kasi man tutukan na lang siguro ang kahintang sa nasod sa Pilipinas. Kuan na lang as panahon. Pero nagpadayon man gapon lagi. O nang bahin sa political issues makaigsoon ng impeachment trial ni BP Sara Duterte, padayon gapon karoon nga adlawa. Pagani ika-14 na karoon nga adlaw sa impeachment trial sa Senado, bato ka sa iyaha, mo na nakatutok ang mismong cross-examination sa mga state auditor sa Commission on Audit. Kalabot lagi sa gingon lagi ng irregularidad o mga paggamit sa iyang confidential funds. Mao nang online troll attacks, nagpagawas yapon og apasidaan ang pipila ka mga mangbabatas nga aduna lagi organisado og nga kananggingon to og dako og gapundo nga online campaign trolls nga nagtarget kana sa mga prosecutors og pro impeachment figures aron lagi gumon ang ilang kredibilidad o gamo palapad pa sa mga fake news. O na mga kaisunan, ang bahin sa politikanong isyo karon nga adlawa o bahin sa ekonomikal nga kahimtang nga ato karong ekonomiya, ang paghinay karon sa ekonomiya sa GDP, ang itawag na Growth Development Product, slow down. Nagpabilin ang mismong kabalaka human kini migawas ang taho nga mius-os ngadto sa 2.3% ang growth development product sa Pilipinas. Sa ikaduhang tunga sa tuig 2026 ang pinakahinay nga dagan sulod gyud sa 5 ka tuig. Una nga karon na makaigsoonan, grabe nga inflation sa kakabos. Bisan og hinay-hinay nga mitaas kuno ang kinatibuk ang inflation, nagpabiling nga nakaroon sa 8.2% ang inflation rate alang kana sa butom nga 30% o sa pinakapobre nga sektor sa pamilyang Pilipino tungod kana sa kamahal sa maong pagkaon. Onang bilyong damyo sa habagat, niabot na karoon sa kapin 1.12 bilyon ang damyo sa infrastruktura o binilyon ka mga agrikultura tungod ka na sa walay kuno nga pakulan nga gidala karon sa habagat, hanging habagat. Og matod sa itong ikaingon ganina, gipulihan ng mismo nga daan ng Department of Health, gipulihan dayon ni Edwin Mercado isip bagong hippie na sa Department of Health ang magluwat inahitabo dungan kines isyo sa aligasyon bato kaniya sa Presidential Complaint Center. Sa laing nga bahin, ang plano karon sa kauluhan, ang plano karon sa Malacañang gado na nay 7.2 trilyones sa 2027 ang national budget. Pormal nga gisumiti sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Kongreso ang 7.2 trilyon national expenditure program para kada sa tuwing 2027. Ang plano kada sa Malacañang nga ipunting kini sa people-centered nga mga proyekto sama sa education, kalidad sa panglawas ug flood control. Ang mismong disaster response briefing nagpatawag karon og dinaliang karong situation briefing ang presidente sa nasod sa Pilipinas aron mamonitor og mapaspasan ang mismong pag-apod-apod ug mga hinabang sa mga dapit nga labi kanong apektuhan sa maong baha og landslide. Mao kanon ang nauna karong mga plano sa atoang nasudnon labi na ang Malacañang karong adlaw. Og ang plano usab sa Senado, nagpadayon gyapon ang impeachment court human kining mapugos gyud sa pag-implementar og work from home arrangement kagahapon tungod kana sa baha. Nahunong ang impeachment trial kagahapon Agosto 10. Plano sa Senado niya President Sirwin Gatchalian nga paspasan og dili na dugayon tugutan nga malangan ang mismong pagdungog sa kaso ni B.C. Sara Duterte. Aron lagi magpabiling gapon transparency o transparent ang paggamit sa pundo sa nasod. Ilang isgutan ang investigasyon sa flood control? Kauban ng mga ombudsman, nagplano usab ang mga Senado nga liliyon kon asa napunta ang bilyong-bilyong pondo sa flood control project human kini gihapon na malunod ang baha og dagkong bahin sa Luzon ug Visayas. Ang mga katawhang kabos ngadto sa gobyerno, unsa man ang atong point of view? Unsa man ang mapanglantaw karon sa katawhang kabos ni atong nasod Pilipinas? Kung saon man nato karon ang pito ka mga trilyon na gisgutan sa itong halangdon nga Pangulo, 7.2 trilyon ang budget sa 2027. Kung saon man nato karon ang pito ka trilyon na budget kung ang panun sa lamisa, sige magkagamay. Kamo ang sige mong lalis diya Senado samtang ang katawa nangita kiniyog maluksuhan kay baha lagi ang ilahang nahimutangan. Agi kinanglan sa katawan kabos dili sulte kundi tinuod nga tabang sa precious bugas saktong trabaho o ang protection sa kalamidad. Dangon na ang sigig trial sa Senado. Asa naman ang gisulti sa langdon nga presidente nga undangon ang impeachment trial? Ona, ang punto di vista, ang tinuod nga kusog gid sa nasod, wala gid diya sa mga nindot nga diskurso sa Malacañang o Senado. Kondili anagi na sa dinalian o madasigon ba nga pagtubag sa paghilak sa tiyan sa mga kabos na hinahanglan ang mga ordinaryong Pilipino. Nagpabiling kining igmat yun sa iyong bisan pag-unsang klaseng impeachment trial. Mao na ang mga sakit nga bation sa usa ka Pilipino kana laging nagakanunay nagatan-aw karon mga kaigsoonan ato ning hatagan og pagpalawom ang mga balita pasiunang mga balita karong adlaw national issue ekonomikanhong kahimtang ang ato manggon nga public opinion ug ang point of view kay zona mga maka sinati gyud ba nga dapat dili daw ta gyud himuon kumanon gyud ta ang giingon nato lagi nga para pod ang tao pod nga madasig pod ba katong kitantanan na magitay mga direction gyud na magitay mga plano sa kinabuhi. Yani ato naman ang nasulti ato nga pipila ka mga adlaw milabay na wala gi mahimo in taon ang katawhang kabos. Unya wala po'y mahimo in taon ato mga lokal nga mga leader sa lokal nagisgot gani taga ni og region. Nagisgot gani gihapon ta og gitawag to nga kanang provincial province. Nagisgot gani ta og city ug lungsod. Wala man nagingon nga wala sila naningkamot para sa katawhang kabos. Ang regional ug ang provincial mga syudad, mga lungsod na ningkamot kung saon nilang pagpakaon sa kabus, timawa, silang lungsod, silang lugar. Naghanom in tao mga leader nga gikan sa lokal, ngantos kauluhan, yaunta, matagamtaman, yaunta ang katawhang kabus sa iyang manahimutangan. Sa iyang probinsya, apan walay mahimo ang taong kabos tungod kay gigawngan ang local leader, local ngadto sa provincial sa kauluhan. Mao na ang hagit karon sa katawhang kabos ngadto gis kauluhan labi na impeachment trial nga bilyon ang gasto. Now, ra kini challenge kini sa tuang tulumanon no programa public opinion and point of view. Ang ato ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw nga gidala nato sa kahanginan. Aron motuhok po si kasing-kasing sa mga tao kung nagdumala sa itong lugar. Ngayon eh, nga sakit, emosyonal, o muhisgot ang emosyonal magkaigsunan, adili na natagdon. O baga, mo, kanala, mo, lagbas na na, dili, lagbas na mag, mo kuan gyud sa kuan atong galamhan kuni mo lagbas ra ba bagpot sabot lapos ra. Oh di bisan sa kauluhan gali lapos so mata ningon nga nangatati individual mata nangatag individual nga to ara man gani challenge man. Oh nang walay ko kahadlok tungod kay naman tay freedom of speech namatay gawas nun nga makigistorya sa tong halangdon mga leader na unta matabangan ng taong kabos. Aning tanang para sa mga halangdon nga mangbabatas o mga pinayalan ba sa ato ang gobyerno sa dili yung unta takpan ang maang ang mga aircon nga opisina karon nga adlawa. O sa dili pa sila mo sakay ba silang nindot kayong sakyanan pauli sila hang pamilya o mga panimalay nga kanunay silang luwas haruhay nga mga kahimtang ingon ang katawhang Pilipino nga palihog lingi a unta in taon ang katawhan. Samtang naglalis lagi, hain man ang tinuod o hain man ang bakak diha sa legal na dokumento sa impeachment trial. Ay ang taong bayan, ingon ra bagyo na kining trial, impeachment trial o sa lamang kadrama. Dili sirye matod pa. Na di naman na mo, dilit na magina malimtan, makaigsunan, mutuhok na magina hantun-hantun, o kanos ang mamahuman ang impeachment trial, di ginakalimtan sa katawhang kabos. O na, samtang mahitabo na, o na ato karong palauman, makaigsunan, samtang nagpuntingay pa, nagkatinudloay pa sila. Nudlo ay pakinsa ang sanan ang mga kabos nagpunting pod sa ilang mga mata sa langit nga nang hinaot unta matuman ang pangandoy. 39 minutos na nakalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
9: Ako si Marilyn sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, hindi ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
10: Karon okay na yung paminaw ma?
9: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
11: Power 10, Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
13: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
14: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
15: Anong ganahan man kay ka sa kape?
14: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
15: Murag makondisyon imong lawas?
14: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
15: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
14: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
15: Makainom?
14: Makainom. Laskig yun.
15: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
14: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-tulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
13: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
8: Okay, padayon ta, 43 minutos nang nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tuwang nahabilin nga mga minuto sa itong tulumanon nga public opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Dili ta sa ito karon nga hagit sa ito ang kagamhanan. Daan naman yun nang naghagit na daan na itong mga local leader, probinsya o regional, nga dos kauluhan. Kita sigunda raman ta. Kita man ang lumulupyo sa itong lugar. Matuan namang ani ni ang paluap lang ta sa mga kanang kahimtang, paluap lang ta sa ato ang mga mulok nato sa ato ang mga labaw aron maoy iduso nga to sa pinakalabaw pang kanana ang gobyerno sa atong nasod. Kay ato naman ang gisgutan natong pipila ka mga milabay nga mga simana, I hope nga dili pod na matuman tungod kay matod pa ang iboto lagi ugno ni naasa iyang probinsya madugayan og aksyon kun langay-langayon ang mga produkto kamay lang ayo na mga plano alang sa kayuhan sa katawhan. O na nga, mabiktima yun ang katawhan nga nahimuyoan ang mga lugar duol sa iyang probinsya. Ayo kung ato ang galamhan sa ato ang leader, mahimutang mausaba. Ay, ano yung manggo ng singgit karon gikan ka na sa kamad-an. Mensahe kini sa katawang kabos na mulang baskot sa kasing-kasing sa Senado o sa Malacanang. Alam ka na sa mga mangbabatas ba na naglingkod karon sa hayahay nga silya sa Senado o sa mga pader sa palasyo sa Malacanang. Dapat mapaminaw yun ang kasing-kasing sa mga naa sa ubos. Kay sa matag pukaw manggod sa adlaw, ang katawang ang kinabuhi manggod sa usak ka katawhan, nagapadayon gapon nga bisan pa unsa kalisod, nagapadayon gapos pakigbisog sa kawadon. Samtang kamo din ha, naglalis sulod yun sa di-aircon. Gawanan, bahin ka na sa bilyong-bilyong pundo. Labi na sa isgutan ng confidential funds. Kami, nag-ihap sa tulog kapuyo ka sinsilyo. Sintabo aron lang na ay kapalit ng usa ka kilong bugas kung tulog ka buok bulat. O na, challenge kina sa itong mga leader. Kamulo na ihisgot, dibuan ka mga kabos. Bariya na. Imang kagbariya na. Ang acknowledgement receipt nga wala ko na iklarong pirma. Kami, ang katawan, bisan piso nga among utang sa tindahan, gamayang utang kikibabayran. Nga naghisgot mo bilyon-bilyon sa lapi, kagamhanan, igamit ang impeachment trial. Kanang giingon magpa-inkas. Gatusan ka milyon sunod lang sa pipila ka adlaw. Kami, wagi kaunon gani kada adlaw sa hay. Mauna, ang hagit karon sa Senado, kaya ang nagdula magod sa tawa karon sa mag-usa ka barko, ang hagit karon sa Senado ang ayaw ninyo itugyan ang hustisya sa dula sa pamulitika. Kaninyong mga halangdon, mga senador na naglingkod isip lagi nga mga maghuhukom, ang inyong ihuptan karon dili lang ang kapalaran sa usa ka vice presidente, kundili ang salig paglaom sa tibuok nasod. Ayaw niyo itugyan ang inyong yung justisya sa dula lamang sa politika. Ayaw po ninyo tabuni ang kamatuoran sa mga bulhatong pulong nga gibungat isip mga senador. Kung tanaw ninyo nga doon nagisala, aw, siluti. Kung limpyo manggalin, absilto ha. Kaya matag-adlaw nga inyo karonggi usikan sa pagbinayloay, dungan usab sa mga nag-anam o kaunod. Nalimang kang nag-anam, nagkaunod ang lugnganan sa mga kabos. Diba ka na, maraglain po na kalimang kang kaunod. Imbis kayo magbukog, kaunod na. Dungan usab nga nag-anam o kaunod ang lugnganan sa katawhang kabos. Ang hagit sa Malacañang dili kini dula sa aksyon sa dinastiya. Ang palasyo sa hagit po sa mga katawhang kabos, ang kwarta sa lungsod dili pundo para sa personal nga garbo sa politikanong interes. Dili kini dula sa mga paksyon o dinastiya. Ayaw lang kang tanaw gikan sa mga layo. Tanawa likod sa imuang sa manggali nakita ang likod. Ipakita gyud ang balaod nga parihas nga mupitik ba. Ang balaod parihas nga mupitik. Dato og kabos. Kaliado man og dili kaliado. Kaatbang magdili kaatbang. Ang singgit diligikan sa Bulawan kung diligikan sa taya sa atop sa mga kabos. Wala nga, ingon nila dunggon lagi. Ang ingon pa sa kanang katawang mga Pilipino, ingon siya, ang among singgit diligikan sa Bulawan kundi ligikan sa taya sa among mga atop nga gianod sa baha. Matod nila, dungga in town. Kami. Kay ang tinuod nga confidential fund, mao kuno ang singot ug dugo sa mga kabos nga inyong gigisi. Sama sa kalayo ko no sa inyong mga tinguha. Mao na mag-exonan ang hinaot nga ug mga adlaw adlong Miyerkules katapusan ng impeachment trial. Ato gyapon ang panubayon unya tawag gyapon nato na og gamay nga katinawan sa tuwa nga programang public opinion ug ang point of view. Ay mao man na murag ato sang magipik po sa nung galamahan pud ba. Niya makahinumdum po ta nga kita day may dakong kalambigitan. Kaya ang matuno kusog sa usa ka nasod magkaisunan wala gudiya sa gahom sa pipila. Kundili anadiya ang kamatuoran nga gihuptan sa tanan. Inang inyong tingog wa kung tingog mao gini maghari magkaisunan. Kao na nga ang programang public opinion o ang point of view, gidala ka ninyo sa pagigalayon sa atong mga mahinungdanon nga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, Ligon og Nindot nga Glass og Aluminum Works sa inyong mga balay opisina. Mao na nga Nindot gyud ang Kagapi Glass kung kamo magpataon. Ha? Kagapi Glass and Aluminum Services nga himutang laman diha sa atoang siyudad sa Panabo. Nga matawagan sa numero 0921478047 Kagapi Glass and Aluminum Services. Ang ipanagihan gyud ni si Roderick Kagapi og ang Octaviano Tailoring. Oga mangita pod kamo og barato pod apan oga di kalidad sad nga audio setup ayo pod paglangan. Bisitaha ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diha gikan sa produkto hantod gina sa serbisyo para gina sa inyong mga sakyanan o diha ba sa inyong panimalay. Na sila mga barato nga produkto magkaigsunan, Tosonra unit para kana sa nindot nga mga dashboard setup. Na sila mga speakers and amplifiers para kana sa kusog nga tinaw pagod nga mga tingog. Na sila category 7 amplifiers, high quality performance. Na sila sound sa accessories, kompleto nga mga wire o mga connectors. Na sila mga mixers para kana sa saktong timbre sa tingog nga igsunan. O niya mga serbisyo nga ilang gitanyag, car audio installation setup para kana sa inyong sakyanan. Kung na may mga sakyanan, sila mo tao na og unsao nila pagpanindot ang inyong sakyanan. Pinagi sa mga sounds audio installation. Na sila professional audio setup para po na sa mga tapok-tapok ba. Magbuhat na sila ang mga speakers, mga sound box. Isa kung saan klaseng soundbag, dagkong gagmay. Napayap, basta, nindot yung kayo. Nga, barato pa yung kayo. Na sila house audio installation setup para ka na sa nindot ng mga sounds sa inyong balay kung magpataon mo. Asa sila makita, na lamang diri sa tuwang syudad sa Panabo, doon lang po na sa Mirinol. Ang atbang na sila ang GMG Audio Installation Services, atbang na siya sa Jehovah's Witnesses. Nga matawagan sa numero 0920 318-0809. ang GMG Audio Installation Services. Lagi panagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy Magaisunan. Ani kon gusto po mo manihapon, doon na pag-ilibring sabaw, ayaw po kalimti at tui unya. Ang Lydia's Antone Etere o Lydia Parlor Beauty Salon Magaisunan na naanhimutang lamang sa likod sa Cesar Ono. Nindot, lamit yung kayong pagkaon. Busog yung ka. Ang Lydia's Antone Etere o Lydia Parlor Beauty Salon na pinagiyahan ni Ma'am Lydia Oribia. O duga pa mga eksonan, mga ma'am, mga sir, mga boss, mga owners, mga dagko o gagmang establishmento, gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa tibok lugar? Nagtanya karon ang 96.1 internet o 90.9 Light FM na baratong radio advertisement package mga eksonan. Nga dako kayong tabang sa inyo ka ng negosyo kung iagin yung kahanginan. Doon ay sulit king nga rich na sila bronze package. Doon ay sila silver package o gold package makaisunan. O niya ang matag package na dako kay sila spots nga ihatag. Kada adlaw, kanang spots ka ng ilang buhagay yung kada adlaw ba sa kahanginan ang inyong negosyo. Niya doon na pag sila bonus spots kada adlaw. O niya doon na pag more pag yun nga bonus. Time check, Saturday, Sunday, airtime, magkaisunan, ayun lang yung panlangan. Mintras sa'yo pa, kay Happy Tarabang Beer, base diha, mubunga na yun ang mismong kananaang inyong gipangandoy nga negosyo nga mas bilyon-bilyon pa. Kung interesado mo, bisita ang 96.1 Infinite o 90.9 Light FM, Dico Building, second floor, E-Square Building, Dico Building nga, Bungkawil Street. Doon lang po na sa Panabos team. Panabos CTN. Ang medyong sibyahan. O gusto mo, tawagi una kung gusto mo. Tawagi ang numero nga 0936-270-0941. 0936-270-0941. O di ba noon, tawagan ninyo akong numero ng 0916-462-8170. Mga kaigsonan, sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw, adlaw Martes, pizza 11 ng kasamtangan nga tuig, bulan sa gusto. Usa ka dako kini nga hagit nga gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga sapa sa palibot. Ang padayon sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman na ito mga kaigsunan, ang usa ka lig-on nga nasod, dili kinimasukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. Kung dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawa. Kini ang inyong tingog mga kaigsunan, kini ang inyong baruganan, ini ang public opinion and point of view. Diha natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa 96.1 Infinite o ang 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong station manager attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemarie Amit Bulpag, Engineer Wolfie Orio, labi na kang Sir Kevin William, ang IT personnel. O kininyo po sa igala sa kahanginan, George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahong. Apan, ang saktong opinyon o ang panglantaw. O kini magdala ka na to sa hustong dati. Mayong hapon Davao, mayong hapon Mindanao. And God bless us.
17: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. in Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, kuha na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
19: Oy Mare, asa man ka paingon?
20: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
19: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
20: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
19: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
21: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
22: high and we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

Okay, so hawak mo ang bitang oras mga kaibigan, alas 5.13 na. Uy, sa mga naminaw ko rin mga pagkas, once again, maayong hapon. Og welcome na po doon sa toong programang Infinite Track to Drig Hapon. Sa toong numero ng FM na doon sa lungsod ng Quenabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, manog po doon sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaibigan natin, sumusta niyong kahaponon? Og musta niyo ang pagsikasikay para panihapon? Okay, so adlaw karon nga Martes mga pangga. Okay, kundi na para lang yung pagtaghatagbingaw sa itong mga kaigsunan. Sa mga naminaw karon no, kung asa man mo abot itong signal. Uy, kanyang tanan no, sumadayaw na hapon, no, pag-usa. Okay, sa itong mga naminaw karon no, once again, diya sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular na sa tanan mga kasakupan no, diri sa Davao del Norte. No, sumusta man ninyo ang kahaponon? So, ubalin niyo ko yung mga panggano sa dalawang oras. Okay, sa tarantanan, nadya ka rin sa mga nasikay-sikay na para panihapon. O sa mga nag-busy-busyan, no, karong, siyempre, kabalutong uban ka rin mga panggano, nag-busy-busyan silang mga trabaho, silang mga...

Itong mga estudyante no nakaroon pa nag-out no gikan sa mga tagsa-tagsa nga mga school mga pangga. So speaking sa itong mga estudyante, hoy maayong hapon no, maayong pagnuglanog og maayong pagpamilya no diha sa Tuganay Elementary School. Labi rin sa itong mga PT officials and also sa itong mga naminaw karon mga kaibigan sa tanan mga teachers. And also sa itong bago na itong principal. Okay, no other than si Ma'am Marites Fernandez. Eh? Okay, sa tanan na itong mga estudyante. And labos na rin ito ng mga katawan sa Barangay Tuganay. Uy, maayong hapon sa tanan. Okay, so pasensya na po, no, kahapon, no, wala si Tekla kagahapon, no, medyo busy tano natin mga appointment, no, basta isip po sa ka-public servant, okay, nagigadagan kita mga buluhan to, no. Labi na good, kaganina, okay, napunta, no, magani na dali na kayo ang appointment na to, no, diha, mga pangka, no, diha sa mental, no. Okay, isa po tano, nikipagduyog, no, nitabang ta sa... usaka katawhan pod no diya sa Barangay Tuganay. Unang sama sa kong gingon paulit-ulit basta makaya ra nako mga pagawa di problema. Okay, so alas 4 pagbisa kadlawon no ni Skerda. Ito po salamatan dai no tong mga kaya tong mga kabahagi center diha no diha sa tong Municipality of Carmen. Kaya syempre nakipagduyog no sa maong problema. Okay, atong pasalamatan. Okay na sa Kabagi Center. Okay, tanda na itong mga stop diha. Okay, sa itong driver kay ang mga programa no din sa Carmen no na libre gid ang mga sakyanan no paingon kung natin mga importanteng appointment to like naiging mga problema sa mga katawhan. So once again, salamat din no pag-usap do din no kang Mayor Leonidas Bahagi. Og sa mga sangguniang bayan og sa toang Vice Mayor. No? Okay, sa syempre sa libreng sakyanan, no, na huwag yun na problema at ang pasalamat sa tarantanay. Okay, sa mga naminaw ko ron mga kaibigan na husband ko, sa tanan mga nadagaroon sa mga nasikasikay na para panihapon, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na mo yung mga request, no, again, ang atong tiksan number 0912-175-1291, again, 0912-175-1291. And also live ta karon mga kaibigan sa mga kaigan natin sa mga wapan nag-join sa to ang okay sa to ang Facebook live do kato mga wapan nakapalo oy paki-share lang po no then paki-palo no again 96.1 Infinite Radio Panabo City again para 96.1 Infinite Radio Panabo City. Oy salamat din no kang Leo Labadan. Okay, good afternoon, Tekla. Yes, good afternoon also kanimo no Leo Labadan. And also, di po no kang Nignik. Uy, dat, naanak kay ta. Uy, murag, naagihapon Nignik, na? Okay, sa mga Pascual family and Lumokso family. Di po no kang Ma'am Ilay. O, sa natin mga kawanan natin no, sa Barangay Tuganay no, maayong hapon, no, sa tarantanan di ha? And of course, no, saranta na natong mga kabanan diyan sa konseho. No, dupidadag ang kapitan, ha? Okay, naminaw nga tong kapitan kayo sa Barangay Tuganay. Salamat sa inyo ang tanantanan, mga pensionaries. O, saranta na labinag ito sa itong mga barangay health workers, mga barangay tanod, atong BNS, o, labanos na natong mga purok chairman. O, yung mayong punos, saranta na diyan, labinag ito sa mga katawan. So dila lang ko i-mention na tanan mga katawan sa Barangay Tuganay kaninyong tanan. Oy, maayong hapon no sa inyo adil sa inyong pag paminaw mga pangga. Okay, so ng oras alas 5:19 na. Kining oras mga pangga no tudlo tudlo dira kang Tata Laurito. And also kining oras pud mga kaibigan no hatod kanato di mga pangga sa Mido Brook Farm Planto sur sila nag baligyag mga seedlings to na barato. Kato mga gusto mo pa itong mga seedlings, okay, contact lang yung si DJ Arian o di kaya si Ma'am Lucia Limosnero, no? Okay, aside na, ano, nagbaligyan po sila pure nga tabliya sa mga gusto mo palit. So, available ka na, ano, dari sa tong himpilan mga pangga. O, kininga po nga programa, hatod ka na ito, no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, located, no, di, ano, sa Purocono, Barangay Tuganay, no, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. So sila nagbaligyag mga barato ng mga gamit sa balay and mga bags o mga school supply
og mga kitchenware supplies.

supply. No, salamat dahil sa rin tayo ng mga namalit no dia sa GRKF Consumer Goods Trading. Oya, once again, no, salamat dahil sa itong mga naminaw ko rin no, sa taga-Panabuan sa mga pangga. Okay, especially no dia sa Barangay San Vicente Panabo. Salamat dahil sa rin tayo sa mga naglagubo silang mga speaker karon. Oy, thank you so much. Okay, so sa mga naminaw mo, balik lang ko mga patang oras, alas 5.21 na. Okay, dali lang gapon sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1, no? And for the trade, of course, panagpunta dali sa 90.9, Light FM. O kinigapon, ang inyong lamion, no? Makasama nyo hanggang alas 7. Okay, no other than Digitech lang mga pangka sa programang Infinitrack. Okay, sa mga naminaw, the next song, no? Sa mga naadag, no? Para sa inyo to mga pangka.

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pagkais 5:27 na sa kahapon noon. O gadri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na dito sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. No? And Penat Radio, of course, pero kumunta dito sa 90.9 Light FM. Uy, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto mong puppet, sa mga minsaya, ano, sa mga nade karon. Again, ang ating sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong pagpapino dahil nyo sa itong mga namino ko rin doon dyan sa Pork Shetty Tuganay. O dyan, no, kang kang Sir Tata Laurito, no, nga to ang very active na itong PT officials doon dyan sa Barangay Tuganay, that's Tuganay Elementary School. Doon, salamat sa mga Laurito family and dyan no, kang Tata Laurito na minaw. Salamat no, sa inyong tenan, sa inyong kanunayong pagpaminaw. And also sa mga Pascual family, no, salamat din sa mga Pascual family. Oy, naglanog-lanog no, lagubutan din ang mga panggalo sa Purok 5 Barangay Tuganay. Okay, 5A no, salamat din sa Purok 5A no, Pascual family and Robles family no. Okay, dapat no kang nignig akong amegong di basta-basta. Okay, oy, salamat din no sa tanong-tanong ng mga naminaw karon no, Osbon ko, sa mga naminaw karon do diya sa barangay Busaon Tagum no. Speaking ng Busaon, oy, salamat din sa tanong-tanong no sa mga naminaw. Okay, labi na gud na sa mga nade karon sa mga nagsikay-sikay na para panihapon no. Thank you sa tanong-tanong ng taga Busaon. And also sa mga naminaw pod karon no sa tong mga guwapa na tong mga amega. Okay diha no atong mga staff no diha no kang filler ma Aruhas de dalong penes and also de po no kang Ami Garcia diri kang Yuyong ug kang Chinchin. Okay, salamat din sa inyong tanan. Ode po no kang Mars Abila o kang GP Mago and Ma'am Karen no, nga tong guwapa na tong teacher no, sa teacher 1 no. Okay, salamat din sa tanan sa mga teachers nato no diha diha sa Tuganay Dicker 2 no. Salamat din na kang Ma'am Whitney and Piesto o tapos sa Dicker 3 ni Ma'am Burn at salamat din sa itong mga guwapa na itong mga teacher. Okay, salamat din mga peres po natin. So, salamat sa inyong tenan, sa inyong karanayong pagpaminaw mga pangga, no? And also, dyan po sa mga naminaw sa Municipality of New Corellia. And of course, no, sa mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, no, mayong hapong, no, dyan sa Tagum City, Santo Tomas. Okay, salamat tayo sa taga Santo Tomas, no, kabalo kong always jud no, nagpaminaw yun mo dyan mga pangga, no? Okay, again, I don't take some numbers, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, ay na pa si, ano, mayong, hapon, Digitecla, naglulog-lulog ka din sa Barangay San Vicente. Uy, salamat no, taga-taga Barangay San Vicente. Okay, di po no kang Ginaline Manayaga, no, sa mga Manayaga compound. And of course, to the sa kama Buligan family, no? Okay, salamat sa inyong tanan na taga taga San Vicente, Panabo. Kabalo ko, basta Panabo. Okay, isa po natin yung mga diehard na itong mga tigpaminaw na always nagasubaybay. Okay, dito sa itong mga viewers. So, once again, salamat din kang Nigni, Guidot, naanabay tag-sinko diya sa Japan Surplus. Okay, nangutana yun si Nignig, no? Okay, Leo Labadan. Okay, good afternoon. Yes, good afternoon kanimo no, Leo, no? Sa mga Nadia, no? Sa mga Labadan family. Okay, salamat to sa inyong tanan, no? Sa inyong pagpaminaw diha, eh? Okay, hopefully, nakapag-luto na mo. Then, ang uban po, no, na naka-merienda na, nakipag, ano na, no, naka-bula, ano, ilang mga buluhan to, no, naka-plaster na. Okay, hindi siya tayo mag-atupag ang mga cellphone, no, kailangan sa mga buluhan to sa panimalay. Okay, dapat tabangan na to ang ato ang mga parents, mga pang, ano, kay kapoy, po ba yan, no, mangita o kanang, kanang kwarta, no, labi na yung gikan dyan sa, ano, dyan sa kaumahan, ha? Okay, no, grabe ang kayod sa inyong kinikanan. Para lang yun matustusan
ang mga ano ba, ang mga income, no? Labi gud na sa itong mga estudyante karon. Okay, lisod kayo, mga pangano kasi everyday ang pambawon sa school. Allowance ninyo, no? So, munang mangutkot yun ang ginikanan, no? Munang kamo mga estudyante. Okay, suklian po ninyo matarong pag-eskwila, no? Ang inyong ipakita nungad to sa inyong mga ginikanan. Dili magating classes, dili nga magatuad to sa panimalize yung mga classmate. Ha? So, kailangan na magmatarong, no? Morang importante, no? Sa bawat estudyante, mga pangga. Uy, sa mga Suarez family, no? Sa Tuganay, no? Cemetery, salamatay sa mga Suarez family and Bayog family. And once again, no? Sa mga kasilinganan na to sa Purok 4, Tuganay, salamatay, taga Purok 4. Okay, so palapit na nga itong mga kapistahan din ha, no? Munang makulbaan yung si Tekla. Makulbaan ko, basta hapit ng piyesta ka. Siyempre, no, ha? Siyempre, maog yun na, no? Basta, siyempre, another gasto na po, di ba? Munang makulbaan ko. Okay, so atong oras, mga kaibigan, is 5:32 na, mga pangga. So, mabalik lang ko, ha? Okay, sa pagbabalik na ko, mamaya, no, abangan ninyo nung itong matag-hapon na itong topic, of course. Sa tuwang pa-premium, no? Atong pa-sponsor karon. Okay, no other than si Ma'am Rosemary Pahanoy ang atong sponsor sa tuwang load karon. Salamat, day. Okay, di ano sa mga taga-anahang Purok 3, no? Sino ang kanon na yung pagpaminaw, mga pangga. Okay, so sa mga naminaw,

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FB FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, vital C na ta!

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangis 5:47 na sa kahaponon. Okay, diri lang gihapon. Okay, sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. Yeah, of course, meron po tayo sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo papit sa mamisay na may mga requests, again, 0912-175-1291. Against Ryan 12175-1291. Okay, mayong pagpapinono sa tuwang guwapa o atong buta na tong atong mega. Okay, atong barangay captain diya sa barangay Asuncion Carmen oy namino karon si Honorable Alma Karin. Salamat kani mo kap no. So always you sa nagpaminaw. Thank you so much. Ug sa tanan mga functionaries no diha namino. Thank you sa inyong tanan. And tara na itong mga barangay officials o tara mga katawahan no diya sa Asuncion Carmen no, barangay Asuncion no, thank you sa inyong tenan o labi na kang Kapitan Alma Kadayuna. Okay, so sa mga naminaw, sa mga nadeka, sa mga nagsikasikay na para panihapon, usbon ko ang atong tigsan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pag-anog-anog no, usbon ko no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Then, no, kang Sir Richard Minor. And, of course, dito po no, sa Meadowbrook Farm Plant, no? Sila nabigyan sa mga seedlings na barato. And also, dito po no, kang Tata Laurito, no? Ang ato ang very active na tong presidente no diya sa PTA no diya sa Tuganay Elementary School no. Salamat dai sa mga Laurito family. Okay, ug labing sa mga kasalingaran na mino karon sa mga Egot Compound and sa tanan ng taga Purok 7 to, salamat no sa inyo ang tanan sa inyo ang

0: dalaga or byuda. Og pwede na daw, salamat dahil salamat mo niyang number 0946-361-617. Again, na, again 0946-616-174. So, nangita na siya byuda. Balag byuda daw, okay na daw kayo, no? Okay, another texter, gikan na sa texter. Okay, maayong hapon, Digitech lang, naglanog-lanog ka, no, dali sa barangay Grido. Painabo, no, wal na nga on me. Ikaw among gipaminawan, uy, salamat di, ay, ah. Okay, ganito niya si Arlene, si Star, o si Natalie. Okay, salamat di sa iyong tanan, no, di sa barangay Grido. Very particular, asa mga street di sa Grido inyo, okay, asa mga kanto, ha? Okay, sa mga taga-Grido, no, salamat tayo sa inyong tanan, no, sa inyong, sa inyong mga naminaw, da, sa inyong paglanog-lanog, ha? And hopefully, mayong tayo, sa mga nada karon, sa mga nagbisi-bisihan, unta, no, nakapag, ano na mo di, ano, nakapag, pangita na mo mga, usay, dapat sud-anon, anak, yun na, no, maglibog taon, sa sinunan na ito karong urasa, ha? Eh, pwede na uban ka ron, no? Nag, ang uban, nagluto na lang noodles. Kaya parang madali, di ba? Kaysa nga, pag ano pa, magulay pa, perting dugay. So, yan, ang uban, uban na tamad na magluto, ang uban. Okay, Digitech, Digitech, natagay ko single mom, B. Okay, okay, so, hantod ba karoon na 140? Wala pa ba gayapon naka... Pagayapon ba nakabingwit, ha? Okay, idol, shout out ko si Arnel. Uy, salamat ka nimo, Arnel. Okay, mayong paglanog-lanog ka ninyong tanan. Okay, mayong pagsikay-sikay para parihapon. Okay, mo yung number, no? Again, 0935-059-6140. Again, 0935-059-6140. Uy, salamat ka nimo, texter, ha? Okay, sa mga naminaw itong oras, mga Panganis 5:52 na sa kahaponon. O mayong papawinod dahil sa itong mga naminaw karon mga pangano dahil sa gawas to dahil ka ma'am Inday. Okay, salamat dahil sa compound no, sa mga kabanan ni ma'am Inday no, in front sa tuwang studio naminaw sila karon salamat. And sa mga napudo sa mga nadya karon sa gawas, okay, tanan mga establishment no, sa mga naminaw karon no, sa mga nagbisibisihan. Okay, hipuli, focus yun mo sa mga trabaho ay naraman na importante, no? Okay, so we have a first caller itong dawatan sa bigas niya. Yes, hello, mayong, okay, mayong morning or mayong hapon, kisa ni Palihuang?
1: Yes, sir, ako yung masinaring mahal, libataan sa
0: amin. Okay, taga saan po ba kayo?
1: Taga niyo bataan, Davao de Oro.
0: Okay, taga niyo bataan, de Oro. Okay, sir, go ahead, simong mga greetings po.
1: Ako to lang po hindi kaya kumpita, anak kayo, wala na ako
0: to. Okay, go ahead po.
1: Ngayon nga po sa tanan sa mga silingan rin sa amin to, si Timan Jubilin Basig, sa Mas, may hapon, Kapitan Sergio Mabasa, may Aura Corny Bianca, itong bigay sa Raul Mabanglo, si Kong Usman Maricar Samura, may nga po sa tanan, ngayon kay sa Salapuhan Festival sa paghahapon, 21 ka katuig. Nagka kayo mga bisita, kagabi pa nagdasak mga tao.
0: Okay, so musta man ninyo, okay, musta man ninyong festival da daghan bag mga angayan nga daghan bag mga talan-awon basta festival kay daghan gig mga contest ay na unsa may mga contest di nakita ninyo ha or sa inyong mga
1: parapol.
0: Ay mga parapol. So nice po na no at least malingaw atong mga katawhan. Na also
1: ay nakabuhos ng motor, maligay ng family, nakabuhos ng motor. Pagkamanurigaw.
0: Oh, Tino, salamat din. No. Asa itong lugar dapat diha? Sa inyo ang lugar? Taga New Bataan, Davao de Oro. Salamat din. No. Sa inyo ang gipaitabo nga festival. Okay, thank you so much sa tantanan ng mga namin taga New Bataan.
1: Maraming sa pula, ma'am.
0: Okay, so salamat ato lang i-play lang. Murag, tabo ko pangitan yung manok na pula, no? Sige lang, ato ang pangitan ano sa place para ma-play po nato. Kung wala dyan, no, hanap lang po tayo ng ibang request po, sir, ha? Okay, salamat okay, sa pagtawag. Okay, salamat din sa tuwang caller, mga panggano. Thank you so much no, din sa tanan-tanan sa mga naminaw din, ha? Okay, din sa New Bataan, Double de Oro. Salamat, ha? Okay, texter 140. Okay, request daw sa ano ba to, ha? O si, Botnos, ha? Ikaw, Jude 140, ha? Okay, nasalamat tayo sa mga nade karon, no? Thank you sa inyong paglanog-lanog, mga kaibigan. So, again, itong text na number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so, din natin sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, mga kaibigan, ang ito ang topic nyo this afternoon. Sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit, sa mga mensahe or naamoy mga komentaryo, ay pwede mo mo text or pwede mo mo tawag, no? So, ay mo kaulaw, no? Ay mo kaulaw o tawag, no? Kasi siyempre, kumulo ko mga gwapo, baya mo. Ay, naramay na doon sa akong programa, dapat dili dito maulaw nyo. So, welcome ang tanan. Okay, so itong topic karon mga kaibigan karong hapon na. Okay, no, para sa nanalabay sa mga sa mga tao nga way mga karelasyon. Or pera na po, no, sa mga tao nga na yung mga karelasyon, no. Ano, yun na, no, munang di kita magmadali, no, sa pagkakaroon. Kay kung magmadali, good ta, kay natin yun ang mga kanang gitawag ba nga kanang kasipyatan, di ba? Okay, ang gugma mo, abot na yun na, no, muli na magmadali. Kaya ako mangani, ako nagmadali. Ako bisan pa nga, wala pa yung partner in life. Pero single ba ako, di ba? Ako kasi mo apply. Okay, single ko karoon, no, di sa ako maguyabuyan, kay bawal pa na. Kaya gusto ko masakitan, no, listen kayo masakitan ta. Di ba, murag ka ng apektado, may kita kapag once masakit sa gugma, di ba? Kaya di sa ako matry ng butanya, ka namang uyab-uyab ka. Karon nga gusto na ko kanang moabot ra gyud ang tukma nga makakita ng igo kanang tiniuray ba nga kanang seryoso Jordan. Okay, so dito sa tong topic. Okay, para sa inyo mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw karon, no, sa mga nada karon. So po, pwede mo mo itong mga komentaryo ha, sa mga na, sa mga nada, sa mga nag pahipi sa Dublin. Okay, so para sa inyo mga kaibigan, ang relasyon ba mga pangga? Okay, magbasi ba dyan sa edad mga kaibigan? No, para sa inyo ha? Okay, siyempre ang uban na itong mga kaisunan sa mga kaigan at no, sa mga naminaw karon. Okay, ang uban manggod is, ang uban, di si kananog ka ng mas ahead pa silang edad, no? Then ang uban po mga pangga, no, gusto nila ka ng parihara ng edad. Then ang uban po nga, di siya gusto ka ng mas matanda pa sila, ha, no? Pero kadalasan mga pangga, no, sa tuwang mga or basta itong mga nakita, no, sa palibot, ang uban magaling mga pangga, no, magbase dyan doon. Dili sa mag, ang uban dili magbase sa edad. Kung ang uban manggod, no, makita na to, labi na gyud ni kanang mga kanang matuta sa mall, no, laka, uy, sa money, uy, ang girl is bata pa, ang boy is murag tatay na, ano ba, no? So, ginamaliit nila, no? Wala nga, din na to, kasi din na to hawak ang una-una, no, labi sa katong may, katong na yung mga karelasyon sa mga iyan na nga bagay, no? Ang uban magod ba is grabing maka-judge, no? Ma-judgmental ka ay ng uban. Okay, magkauban na ganig ka ng mga, sa money, magwapo pa man sila, ano ba? So, nunit na takay na, no, di bisan dili pa ta mag-anuan na kasi syempre love na mag-gud niya, di ba? So mo nang dili ta maka-judge sila ha, kay ila mo po na no, hilig ba po na nila. Kaning uban kay pag ano lang la isa mo na so oy na dagan kayo. Mo nang ikaw, paning kamot ka mag-uyab ka, di ba? Uy, mayong gabi din or mayong hapon, sa tantara ng mga naminaw karon no, sa itong mga naminaw karon diha sa Barangay San Isidro o gapon no sa mga naminaw karon sa Barangay Anibungan. Uy, salamat no sa tarantangan taga Barangay Anibungan, no, sa inyong pagpaminaw diha. Okay, again, no, atong text number is 9-12-175-1291. Again, 9-12-175. Okay, 1291. Okay, may napapati po dito galing sa text 994. Oy, mayong Mayang hapon, kanimo di G-Tech lang. Okay, sa panlanog-lanog ka diri sa barangay. Uy, salamat din sa barangay Apokon. Asa pa ni Dapita, no? Tago. Uy, salamat no. Bisig ko, tag-Apokon na no, sa Tagum City. Okay, no, sa tarantaran din ang mga namino din sa Apokon. O, da po no, sa mga namino din sa La Pilipina, Tagum. Uy, salamat no sa inyong tanan-tanan, no? Sa mga nadya karon nag... nagpahipi sa Dublin, ha? Okay, ano pa si Texture 140 at Digitech La Coffee Tabi. Unsa may mong gamit nga coffee. Okay, dapat ano na mo, magkapi na mo kayo ng makahatag o binipisyo sa inyong panglawas, ha? Okay, natay kapi din mga pangatong Clegial Coffee Mix to nga.

balatian, no, nga ipang mulo, no, pinagi sa tong kape. Okay, isang inom lang mga pangga, no, wag tang na yun ang mga ipang mulo sa inyong kalawasan. Okay, so para sa inyong mga pangga, no, magbasi ba, no, ang edad, no, sa usa ka relasyon? Okay, text daw, no, again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so mabalik lang ko itong oras. Alas 6:01 na. Okay, so kining oras mga pagkatot kato sa tawang kotis mistisa nga sabon, no, nga ginakubtan ka noon. Kung gusto niyo magwapa, umamis niyo mga kotis, no, gamit mo sa tawang kotis mistisa nga sabon. So, available ka na rin sa tawang pina, malawa ka pa sa mga pangalos sa mga gusto mo gamit. Okay, sa 1 week pa lang ninyo nga pag-apply, no, makita na dyan ang kahayag sa inyong mga nawong, no? Namoy mga pimples, no, or namoy mga talomtom sa nawong. So, dili lang, no, sa mga kababayan, kundi po di mga magamit po din sa mga pangga, labaw na sa tanan sa itong mga karalakihan, no, sa mga mugamit ni ini. So, available ka na. So, bisita lang mo din sa itong pila, no, God, di kayo i-PM ko ninyo para mahatod po na ako sa inyo mga pangga. So, ana lang, di ba? Okay, so the next song para sa tanatang oras, alas 6:02 na mga pangga. Okay, dili lang gihapon sa tuwang numero ng FM na dili sa Lungsod ng Panabo, ang 96.1, no? And Penetrate, of course, para po dili sa 90.9 Light FM.

0: health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Amolyte Herbal Capsule. Amolyte Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Amolyte Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolyte Herbal Capsule. Amolyte Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix, gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Unya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgo na ko. Unya, pag mata na ko, ano, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Introducing Case Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

Okay, so selos no minsan sa sakagugma mga pangkasunadyo ya yeah, selos mga kaibigan. Pero nagtitindi po na no sa ano mga pangano sa pagdala sa karelasyon. Pero kailangan na ibutang sa lugar ko magselos mga pangga. Okay, so imayong gabi no, mayong paglanog-lanog no sa tanan natong mga naminaw. Okay, ang ato ang mga businessman no, diri sa Panabo. And of course, sa mga lamingon po na ito, mga vendors no, diha sa Palingkino, naminaw sila. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong karoon na yung pagpaminaw mga pangga. And also sa kuwang amigo naminaw karoon, na kung mega naminaw karoon no, si Sir Ding Boloso, naminaw siya. Salamat ka na mo, sir. Okay, sa inyong pagpaminaw, no. And of course, tara na itong mga HR, no, the department diha sa Bayupop, no, industry diha sa Purok Tres Anao. Salamat sa inyong tanan. So, dali po no, na isa po dito yung taga-HR, no, si Sir Ding Boloso o kasamtangan, no. Siya po siya, isa po siya sa ka-teacher, no. Okay, asa itong school, no. But, siguro, manood na natin nila sa tantanan mga nakailakang Sir Ding Boloso. Salamat to sa mga Boloso family. Okay, thank you so much yung tanan sa inyong paglanog-lanog. And of course, no, sa itong mga estudyante po, no, tanatong mga estudyante sa mga nagadayang mga colleges, no, dili sa Panabo, no, salamat dahil. And tanatong mga diehard at mga tigpaminaw, uy, maayong gabi dahil, no. Okay, sa itong mga tigpaminaw no, diha sa night market, no? Alam na good sa itong mga naminaw karon diha. Katong na mga partner, no? Grabe ang pag-date-date sa mga kauyaban. Pero ano po to sa mga tao nga way mga uyab, ha? Okay, so back to sa itong topic, mga kaibigan, no? So sa karelasyon, okay, magbasi ba no ang edad, ha? Okay, so text daw mo tawag no again sa itong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so dito sa ito ang text na... Okay, dito sa itong text line, no? Texter 237. Ano pa si 237 para sa kwa digitek lang, no? Magba... no need na sa kuha nga... Ang edad na importante nga nagmahalan daw. Dito

0: do kapag edad, no, o ipatad mag-matter sa usaka o sa karelasyon nga kainang hitsuraan or dilitsuraan. So, sa pagkakaroon, manggod mga panggang, importante manggod sa pagkakaroon nga kainang, ano ba, kainang, ano yun, yun, kainang seryosuhan. Dili nga, musulit ka ng butang, morag atik-atik na nga gugma, no? Okay, dapat, kamong mga boys, to, kato mga naminaw karon. Okay, pag once ganyan, magseryoso na kayang girls, mga panggano, dapat seryosuhan ninyo. Kadili ninyo baka ng binuangan, di ba? Okay, sure, oy, okay, uy, salamat. Okay, salamat tayo kanin mo, no, Sir Ding Boloso, eh? Okay, naminaw karon si Sir Ding Boloso. Salamat tayo sa mga, okay, sa mga naminaw karon. Thank you so much. Okay, again, ang atong sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo tawag, okay, pwede mo mo tawag, no? Okay, kay my caller po tayo. Atong daw ito sa pikas din niya. Yes, hello, maayong okay, maayong gabi, kinsa ni Palihon. Yes, hello. Okay, sanis, si
1: Fatima
0: ni from Davao de Oro. Okay, from Davao de Oro. Sa Fatima, mga greetings po?
1: Greet din ako si CJ, si Joy, si Chen, si Daitan, si Lover Boy, si Elios, si Marvin, si Brenda, si KJR, si Jessa, si
0: Akina
1: o si Uncle Joel o
0: ako akong
1: wala lang si
0: Ate
1: Christina
0: Ponce. Okay, so Christina Ponce. Okay, so nakadugo ka sa itong topic do, pati ba?
1: Okay, okay.
0: Para si mo magbasi ba no ang edad no sa usak relasyon?
1: Para sa ko
0: Wow. Ang importante is tagmahalan, di ba? Di lang kita magbasis sa edad.
1: Oo. Hindi ako nagbasis sa edad. Ang importante, nagkasinap
0: ka na. Oo. Okay, gani po ng uban, no? Is mag-edad ng 40 ang edad. Din ang uban po ang iyang uyab 17, 18. Namay po yung mga yan ang sitwasyon.
1: Oo, oh, ako yung mga na.
0: Oo, oh, no. Dili kita mag-matter, no? Kaya... Siyempre, kung dughan pagod ang ako ipairal to atong gugma manggod. Pag dughan na pag pagmut tibok na atong dughan. Okay, kung kinsa ang tawa na ang itibok niya na wag itay mahimo, no? Kay bisan unsa man panimog kay nang ayo ana kay mas idaran pa na ano pangit na siya madag ana ba no bisan paglait bisan unsa paglait mo sa ka tao the more gyapon ang paglove do paglove yun di mo matagusan ninyo di ba? Okay, so salamat pati man sa pagtawag ha.
1: Salamat.
0: Okay, thank you so much sa tong caller no, no other than no, si Ma'am or si Fatima no. Uy, mayong pagpaminaw restaurant na sa mga naminaw karon da. Thank you sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog. Okay, shout out ko DJ GT Club B. Okay, sapo na ako karon si Adam Kate o si Kata Kate, no, o sa Family Ponzi, request ko ang song B is Lombarda, Purok Tres, Galagala, no, Nanay Gina, niyo, salamat ka rin mo, Nanay Gina, Okay, musta naman ang taga-Galagala karon no, taga-Panabo, ibig ko taga-Panabo, manggod, tagantag mga listener, no, okay, sana rin sa barangay New Visayas, o labo na sarang itong mga naminaw karon mga kaibigan, sa mga naminaw karon daw diya sa barangay Grido, no, okay, salamat to sa inyo ang tanan, sa inyo ang paglanog lanog di ha. Okay, sa mga naminaw no, mayong gabi rin no, mayong paglanog-lanog sa mga

Okay, salamat no sa mga Morales family daw na minaw sila sa tanan-tanan. Okay, hopefully nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, the next song para sa tanan mga kaibigan. Okay, the next song para sa tanan, sa mga nadagal, sa mga nagpipisa da, plino para sa inyo to mga panggang.

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pangay sa Lasangis 27 ha. O yung mayong pagnanaglanag doon yung mayong papinaw ni Gumbanid Morente, no? Okay, naminan sa karunan sa mga Morente family. Salamat doon, no? Kang Gumbanid Morente Noeme, no? Salamat da sa tanantanan sa mga naminaw karunan, no? Thank you sa paglanaglanag. And of course, mayong pagpawinaw po mga kaibigan, okay, sa mga nadek karon, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon, okay, sa mga nanihapon na po karon, okay, thank you sa inyo ang tanan. Okay, salamat dahil sa tanan-tanan, no, sa mga Pascual family, at labi na gyud sa mga naminaw karon, no, kaya po na kang nik-nik, and mayong pagnanog-nanog po mga kaibigan sa mga nagbisi-bisihan karon, no. Salamat sa inyo ang tanan. Og dapuno ka Joel Diana. Okay, salamat kanimo Joel. Okay, tong oras mga kaibigan, ang oras ng 28 na. Og kining oras mga pangaratod ka natunod sa GRKF Consumer Goods Trading. And also dapuno kang Sir Tata Laurito. And of course, no, salamat po mga kaibigan natunod sa Meadowbrook Farm Plant mga pangga. Again, ang atatik sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, diri ko naminaw sa 94.3. Okay, ano ba ito, ha? Okay, hi, digital vlog. Red yun si Arlene Gonzalez. Okay, diya sa Mawab, Davao de Oro. Og kang May Carido. Vicente ng Davao del Norte. Okay, May Soleba. And sa mga Dalag Arakan, Toto Poras, okay, and nag-greet si Rinan Miranda, no? Okay, salamat kayo mo, Texter 730. Okay, sa mga naminaw ka rin, sa mga Miranda family, o di po nung kang Renan, o yung mayong gabi ka rin mo, Renan. Okay, sa may mga, ano na ito, liha? Sa may mga buluhato na ito, nagkaroon na Renan. Okay, sa mga Ponzi family, okay, salamat po na ano kang Nanay Gina, no, naminaw ko rin si Jenna. Okay, nag-request na siya glambada sa napli na nato. Okay, no, thank you sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw mga kaibigan. Again, ang atong text number, mga pangga, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, the next song, mga kaibigan, atong oras, mga pangga, is alas 6:30 na. Okay, so kanimo texter nung texter 230. Okay, request daw siya mga pangga, no, mo niyang request. Ganaan daw siya, wow, eh. Okay, tumaras! Alas 6:30 na mga pangga.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Uy, Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation, no sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.

0: Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pangis na size 49 na. Uy, shout out doon din kang Sana Lagyacon. Okay, and diyan po kang Joel Diana o Giselle Caja Ancheta Tumampos. Okay, shout out po. Uy, salamat ka rin mo, Giselle. Okay, sa mga Tumampos family and Ancheta family. So, diyan sa Barangay Tugan. Salamat to sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog mga kaibigan. Okay, so remaining time is 11 minutes more. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mapapit sa mga mensahe na may mga requests. Against Ryan 12175-1291. Against Ryan 12175-1291. Okay, mayong paglanog-lanog no. Again, that's a Jerky F Consumer Goods Trading. And also, di po no kang Sir Tata de Laurito. Okay, salamat na din. Di po na sa kang video area na minaw karoon. Di sa mga mahilig o ano sa tuang tablia. Pure nga tablia. So, available ka na mga pangadali sa tuang himpilan. Salamat din sa tarantanan. Sa mga naminaw karoon, di ka Ma'am Lucia Limosnero. Thank you sa inyong paglanog-lanog. Okay, so back to sa tuang topic mga kaibigan sa matang individual. Okay, so kasagaran dyan mga pangano din naging magbasis sa edad basta nagigugmaay mo, no? Pero na po siguro mga pangano din na po rin masulti pag once din mo labang sa katao, pag ikaw mismo nung pag once yan din na mo love, okay, din mo maingon nga ay naganagig mga peka, no, diba? Manang din kita magbasis sa edad mga pangapag once nga kanang ma-inlove na tasaw sa katao, diba? Uy, salamat dahil no sa mga naminaw karon, no? Sa itong mga tigawin na sa palengki ng Panabo, dapat sa Carmen. O, salamat na po na itong mga taga-Tuganay. Uy, salamat taga-Tuganay. Okay, nabayin mga kapurukan sa kop sa bangit. Uy, di po na kang Lemuel Abusa. Okay, salamat to. Di po na kang Bernadita Macalino dyan sa Purok 3. Salamat sa inyong tanan, no? Sa mga taga-Tuganay. And also, advance happy fiesta. Okay, then sa Budiga, no? This coming 15, ha? Then sa Mua, this coming 27. So, palapit na, ha? Ngayon mo, nag-iingon yun, makulbaan yun ko, no? And, maying gabi po rin, no? Kang Lula, Lula Joy, dyan po no? Kang Lolo Jojo Altres. Sa mga Altres family, no? Dyan sa Christopher Home. Okay, salamat no sa inyong tanan, no? Taga Christopher Home. O sa mga Altres family, no? Salamat. O mayong pagpaminaw po mga panggano sa itong mga tigpaminaw. Okay, diya sa palingki ng Carmen. Okay, speaking palingki. Okay, salamat to diya sa Lamasan Section, no? Okay, sa mga lamayon daw diya karon, no? Thank you sa inyong paglanog-lanog. And mayong ano po no, mayong gabi, mayong papaminaw ko no ni Rosemary Pahanoy. Okay, thank you so much ka rin mo, Rosemary, no, akong mega dyan sa Purok Trends. Okay, sa so mga Pahanoy compound, og mga Pahanoy family, og sa pamilya ni Rosemary Pahanoy, no, mayong, okay, mayong gabi sa tanan-tanan, no, sa inyong tanan. Okay, hapuli na kayo pagsikisikin na mo para panihapon. Okay, also sa talantalan po ng taga Purok 3, kabalutang sa Purok 3. Okay, dagang yun mga tigpamino na ito mga pangga, no? Salamat sa inyo ang tanan. Okay, itong oras, alasay 53 na. Okay, mayong gabi day mga pangga, no? Mayong paglanog-lanog di ha? Dakan GP Mago sa mga Mago Compound. Yes, Purok 5, no, Barangay Tuganay, no, salamat de ay, no. Oga, also, na, sa mga naminaw po karon mga kaibigan, sa mga naminaw karon, okay, di ano kang Karin Joy Nueva Moscosa. Oga, labigyan di po, no, kang Charlene, no, Coliano, no, sa mga Coliano family. Okay, so dito sa tuwang text, okay, may caller po tayo, tondo ato sa pikas niya. Yes, hello, mayong gabi, kinsa ni Palihon?
1: May gabi niya mo din niya, Kapitan Rodel Sumugit.
0: Okay, grabe ng Kapitan, ha? Okay, so, Kuya Tibbs?
1: Ano
0: ba 'to? Kinorta? Di ko sure kung ano ba mo, madayon ba or naranasan daw ako madayon o dili madayon?
1: Ako ang yun si Kapitan Jara sa Tugay na ito ngayon. Ihatag siya mo sa panahon.
0: Uy, Kuya Tibbs! Okay, so update Kuya Tibbs sa gawas Kuya Tibbs sa mga update ato karon diha.
1: Ang ato update karon diri Kapitan ining diri sa balutan sa Carmen. Nangandoy gid sila nga ikaw gid ang maayong Kapitan. Sa Tuganay. Oga, dapat sa Juan sa Kipilawin. Mahimo
0: pong konsihal din na si Jojo Altres. Oh, so mas minuto si Jojo Altres na maging konsihal.
1: Mahimo pong konsihal. Mahimo pong konsihal. Mahimo pong konsihal.

0: isa man gud kabalo man ko kamura pug ang politiko kay bisan pa nga dili pa ka kagawad. Okay, matinabangon man jud kayo ka, no? Mo lupig pa si mo ang maging kagawad.
1: Matinabangon kay ko. Ayon sa kagawad, ang ako tao na pala eh, buo ang voters registration man to. Mudagan ko pagka magparehistro ko sa Tuganay.
0: Ago.
1: Ay, naroon ba na po ang kapitan? Atensyon na na sa Tuganay.
0: Uy, kaloy.
1: Atuan ninyo ang kapitan, ang iyo ang overturn na manggagap. Kaya huwag mo na yun ang ilis, may pulis sa Tugutekla.
0: Okay, Kuya, salamat sa pagtawag, ha?
1: Daling, ako yung great, no?
0: Okay, sa mag-uhin.
1: Ako, mga kauban ka ron. Hindi akong piloto rin niya nga si Lloyd. Nga, wapong tao na siya. Nga, available mo man siguro, eh. Kaya, ikaduha po, kinigikagugtan sa mga kapamayahan, mga biyudo o biyuda.
0: Kisa pa na.
1: Mga nagagawa. Si Eliseo Jongjong Singpo.
0: Ako.
1: Ang pagkakarito ni Sir Frank Singpo muna siya. Kuhani siya katao ka ng dagani sa gigs. Kaya ilado kayo ni siya sa tago, labi na dito sa perito. Kaya mag-uulay. Mag-uulay ni siya, digitikla. Muna nga, ayaw, tamo niya, ikaw digla, ayaw kipupo sa ni Eliseo Jongjong Singpo tayo. Karang pahimus lang din niya ang imuhang pagkalaki.
0: Pagabain!
1: Ayaw kikuklag siya. Dini siya. Pani siya ang ikahadultan sa tanan ng mga dancer nila sa perito. Si Eliseo Jongjong Singpo. Pani siya karang isang asa na sa digitiklam at sa bukid nun, at sa Sambonga. Dahan yung kayo ang ayipo kanika ang Jongjong Singpo alias Eliseo. Kaya sa online yung dato, nga dahan mo yung magsunod-sunod. Pag ito na himo niya. So para lang di ditikla. Dahan ka ron diri sa Panabo City. Ako may ngon nga ayaw ka magkalimot. Karong sunod to eh. Di ditikla. Rodeo Sumugit, pagkakapitan sa Tuganay.
0: Okay, salamat kayo mo, Kuya Tims! Okay, na salamat na sa mga nabinaw ko ng mga pangas, mga kabanan ni Kuya Tims, mga pangakundi na ay nagpaglanog-lanog tayo dyan sa katibukan, no? Thank you. According ni Kuya Tims, okay, ginakuptan yun na to si Jongjong, ano daw? Sabi na to, si Jongjong, okay, kung ginakuptan siya to, Kuya Tims, ambot-lampot sa ko akong magukod ba ko, ha? Kani mo Jongjong Singpo ang ginakubtan daw sa tanay, no? Grabe, eh? Mananya, gingon nga. Kananya, kung ginakubtan man ka Jongjong Singpo, karon dili na mo sa Lars ako, ha? Okay, ano ko, ano na ito? Sira po tayo, remaining time. Okay, itong dawaton, yes, alaw ma, yung gabi kinsa ni Palion.
2: Ay, hindi ko teklaro. Gingon nga ito, Cagayan.
0: Okay, Cagayan. Okay, guys, kanimo, sir. Guys, mo mga greetings po.
2: Okay, great na lang ko ang mga lalang family. Sila Uncle Paul, si Uncle Rico, si Uncle Chichi, si Boston, si akong Papa Luloy, si Ate Tosa, Ate Indin, ay Ate Indin, Ate Bibing, na mga DJ.
0: Okay. Okay, nasalamat okay. Sa pagtawag, ha? Okay, so thank you so much sa itong kurwa na kita oras, mga kaibigan. Okay, sa mga nagkatabay sa dalawang oras. Okay, thank you so much sa inyong pagkatabay, mga pangga na suog mapuhon. Simri ka po niya oras, mga pangga. Okay, diri ka po sa itong numero ng FM sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pro butad sa 90.9 Light FM. Okay, sa kalalan sa itong buta na itong Big Boss, once again, salamat din ako, Tony Yossi Salabaw. And also, sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also, sa itong technical iwan natin sa pagkastawak ni Sir Kevin, sa itong mga kabanan. And of course, sa itong mga kaigan sa mga nagsubay sa dalawang oras, salamat po. Then, sa mga nag-request, pasensya na po na hindi natin ma-play lahat yung mga request ninyo, no? Siyempre, limited na itong oras din. Sa itong pa-premium, so, ugma na lang po, hon. Okay, no, thank you. Uginig hapon ninyo ang lamion, Digitech, mga pangkara sa programang Infinite Rock. Okay, salamat sa inyong pagkatabang.

0: Hi!
1: Hello!
0: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi nang dili dayon kita masakit?
1: O tirming lig-on ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
0: Power 10 Pro Bio Capsule!
1: Power 10 Pro Bio Capsule!
0: Tinood ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Og dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balati ana isgutan. So, layi din nung ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform of sigala? At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Di na pa ila-ila ang pinakabagong kape.
9: Pinakabagong kape.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal ug purong natural. Puno sa vitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
8: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
10: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: Night Express. Philippine Standard Time, it is now 7:12 na in the evening, alas 12 na sa kagabion. And of course, ako inyong makauban karon sa programa ng Night Express together with your DJ, it's me, or DJ Trexie. Nanuka din sa 90.9 Light FM Parabo City. Madungog po tayo sa may 99.3 Infinite Radio Claver. And then a 96.1 Infinite Radio Mawab Davao de Oro. And ang ato ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa na naglangkob ni ining maong mga sibyaanan, inubanan sa kuwang mga piloto on air. Sa ito ang IT personnel Kevin William. And then nadya sa may Claver ang ato ang technician diha kang Sir Gary maayong gabi eh. And ato ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon na pinaagi kang Tatay Paing.

Ayan na, kumusta og maayong pagpanikaysikay karong mga orasa. Hinaot nyo namo sa tagsa-tagsa sa kapis kayo sa panglaway. So while naghimo sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton karong mga orasa. Ayan. And again, mag-uban-uban ta doha, sulod sa doha ka oras nga tolumanon. Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. And then pwede niyong isend ang inyong mga mensahe, inyong mga request sa to ang text line 0912-175-1291. Again, sa mga wala pa nakakuha sa to ang text line, pwede niyong isend or i-text sa to ang text line 0912-175-1291. Ayaw magkalimot nga kaning programa, atod ka na to sa JK's Marketing, ang tigamawag tigapod-apod sa mga produkto. Sama sa itong Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix, ang ito ang Hagunoy Liniment Oil, Theramax Adult Food Supplement, and ang ito ang Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap, Kutis Mistisa Glutathione Soap, and ang ito ang Case of Fragrances. Ayan. So, kumusta man ang inyong mga naimutangan karon? Oh, init kayo, no? Kay kung kami inyong kumustahon. Wala na, gipaningot na may ugmayo tungod sa kainit yun sa panahon. Kumusta man ang inyong mga billing sa inyong mga kuryente, sa inyong tubig? Oo, steady pa ba gyapon? Wala ba siya nadungagan? Kay kung nadungagan na mag-apert ang tanong. Malik lang ko taod-taod. I will be playing the first song. Unang sinugatang love song karong gabi una sa programa nato. No? I will be playing the song Obre. Ayan, by Bread. Stay tuned lang, Yapon. Dari lang sa programa Nanay to Express.

Night Express。Alright, it is now 7:24 na in the evening. Again, na para sa inyong mag-greetings and dedications as well as your request. Pwede niyong isend sa to ang text line 0912-175-1291. Again, sa mga wala pa na ako sa to ang text line, pwede niyong i-text or itawag sa to ang text line 0912-175-1291. This time check is brought to us by Hagunoy Liniment. Ayan na lang sa itong mga nanay at tatay, lulo o lula. Ayan, mga kaigsuunan na itong akadlaon palang daan. Mahawa na sa kuan, panimalay tungod kay mato na sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaumahan, mato na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. And of course, di gina tumalikayan, panuhuton kita, doon naging mga bation sa toang lawas. So, layan yung paggamit, toang Hagunoy Liniment Oil. Available mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. Pwede po mong manhi, din yung sa toang sibyaanay. Kung naamo sa bukid nun, pwede mong mato dira, mabisita sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And then, kung diri lang mo sa Panabo, pwede mong bisita ng 96.1 Infinite Radio or 90.9 Light FM. And then, sa sunod,

Ayan na live pa tayo mapapakinggan at mapapanood po sa ating Facebook Live. Just type, search lang ninyo diha, Rosemary, basta Bulfa, Amit, Maria Marina. Kompleto ha, kompleto. Para inyo na makita diha. Ayan na niya, tatad, atong isgutan. Atong man na malasotson, isgutan na to ang mga common, ng mga problema sa atong mga kaigsuunan, especially sa kaniang pagtaas sa creatinine. So, unsa man ni, unsa may function sa creatinine, unsa man sa ng creatinine, DJ. So, niya, tatad, ato ang isgutan kay base nun niya, usa ka sa mga dunay gihambin nga taas, pagtaas sa kriya. Ayan, especially sa itong mga kaigsuunan, nga dunay mga maintenance. So, maintenance sa high blood pressure, maintenance sa kaniang sugar level. Ayan, mana, usually good, mana hinungdan, usapod sa mga factor kung anong mataas ang creatinine sa usa ka tao. So, niya tawad-tawad atong i-explain. And of course, unsa man po'y ikatabang sa ito ang mga produkto na iyaha sa JK's Marketing diha sa imuang gibati karong mga panahuna. Dili na kumpiyansahan ha? Dili kumpiyansahan gyud kay karong panahuna gyud. Mas dali nga magkasakit ang mga tao karon kumpara sa unang panahon. Okay, sa una, wala pa man ang say tawag ani kaniyang wala, dili pa kayo ingon na daghan ang mga processed food. So prutas, gulay lang gyud before. And then unlike karon, grabe, maski og ka na ang kuan, kanabi taong kanang gusto lang gyud og dali. Mo na nga hala, sige, kumbati diha. Hotdog, sa mana, corn beef, sa pa, tosino. Betadan kayo. Especially sa katong mga kusog mainom diha. Kusog mainom og alcohol ha. May problema kusog ka mainom og tubig, pero kung alcohol, okay na. Kung batanon ka pa, nadili pa gina nimo bation as of this moment. Imo nang bation kapag ka magka-edad-edad na ka. So, kinsa may mag-suffer, of course, ikaw o ang imuhang pamilya. Again, sa mga wala pa nakakuha diyan sa itong text line, 0912-175-1291. Pwede nyo isend diyan inyo ang mga mensahe, ang mga request. Kung saman na inyo ang gustong ipaabot sa inyo ang the one, pwede po the two. Kung gusto ninyo. Alright, agikan kang 140. Ano siya nga DJ, hi. Hi, hello. Butangin ninyo yung lugar ha. Butangin ninyo yung lugar, pangalan. Or lugar kung asa mo dapitan na Minaw karon ha. Kay, nakahuka po tayo sa tulo ka mga radio station karon na oras. Again, nakahukap ta karon sa 96.1 Infinite Radio, Mawab, Davao de Oro. And nga to ang 99.3 Infinite Radio, Claver, Surigao. At nga to ang Light FM 94.3 Kibawi, Bukidnon. Again, nga to ang main studio na adiri sa to 90.9 Light FM, Panabos City. So, butangan ninyo address. Patangin yung pangalan para mabalan ako kung asa mo dapita na Minaw. Ayan, sa mga taga Cotabato diyan, no, maayong gabi sa inyong tanan. Na always nakasubaybay, always ina na Minaw sa ato ang himpilan. And of course, din na to kalimtan ng 40 ka mga barangay nga naglangkob ni ining syudad sa Panabo. Ayan, maayong gabi diyan. Sa to ang pinalanggang amahan ng siyudad sa Panabo City, Honorable Mayor Jose Jory Lampagos. And of course, sa may Damulog, Bukidnon, mayong gabi kang may

0: servant. Grabe, servant DJ, yeah.
1: Ayaw!
0: Ngayon, nagikan kang 6, 5, 4. Ingan siya, good mo... Sabi ni... Good PM, DJ Trexie. Mag-request kong song, Love Me For What I Am by Carpenters. Pahinungod na ko sa ako ang palalove, Ate Christina Ponce. Unta, ma-play ni mo, Fatima of Maco Davao de Oro. Don't love me for what you intend.
1: Oh, yeah.
0: I hope that I'll be. Sige lang, itong i-play, ha? Taod-taod. Mayong gabi, say mo, di ha, Fatima, all the way from Maco Davao de Oro. Say mo ang the one and only. Grabe na, ginakanabi itong stay strong, gikayo ilang relationship. Sa naon?
1: Oh, yeah.
0: Diba? Eh, nagikan kang 7-3-0. Greet na ko ang kapitan sa tambad nga si Kuya Michael o sa iyang asawa o kay Auntie Beron o condolence di ay sa Aliyu din ang nag-greet, Boroy Miranda. Ay, ate, greet na ko si Arlene Gonzalez di ay sa Mawab, Davao de Oro, kang May Carido, Vicente ng Davao del Norte, kang May Soliba, sa Dalag, Arakan, and Tuto Foras ay nag-greet si Rinan Miranda. Yan naman yung gabi sa mga di ha, Rinan. And one offer request kog song, I Will Be Here For You. I will be here for you. Memorize sa DJ, oy. Sige lang, ako na yung tagsa-tagsaon karon, ha? Tagsa-tagsaon lang yun ako ni para. Kaya ito pa mangguning i-queuing. So after na ito mag-queuing ni, kung playable siya sa ito ang oras, ito nang ibutan sa ito ang playlist. So, alright, 140. DJ, shout out sa akong banner si Edmond Guapo. Oh, nag-yord. Kana tanan mga banner, mga guapo, yun na sila. Tanan asawa, mga guapo po na sila.
1: Ayaw!
0: DJ, ako dahil si Cristela. Purok Uno, Santo Niño Carmen, Davao del Norte. Mayong gabi sa mga naminaw diya sa may Carmen, Davao del Norte. Okay na ba ako ang monitor diya sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga transistor radio? Ano ba yung gabi, and thank you for joining kang Ryan Pukot Deliverio. DJ, pwede ibong ligaw naman. Na ba ibon yung maligaw?
1: Ayaw!
0: Ayan, ikabalo nagigot. Temsong na gini niya. Alright, kang MJ Dalagan. Mayong gabi, shout out ma'am from Paradise. Ayun naman yung gabi, EDI, and thank you for joining, especially kang MJ Dalagan, all the way from Paradise, Kabanglasan.

0: basta happy life, happy ang wife.
1: Aya!
0: And of course, dili lang para sa mga lalaki, pwede kayo sa mga babae nga dunay na kaniabang ka ng mga nag-suffer of dysmenorrhea. Ayan. So, mapalit again, mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. Ah, DJ, pwede ba siya tumaron sa mga 30 pataas? O, mga 40 na lang. Kaya kanon 30, kusgan pa na siya.
1: Ayaw!
0: Ayaw na siya gamitin sa mga, o, katong mga taas o oras sa duty.

mood sila nga kanaang dapat mapanatili ang imuhang kanyang obligasyon sa imuhang partner. Of course, kung wala na igana, salay paggamit or pagtumar ang atoong Theramax Adult Food Supplement. Wala ang aking kabalakan, purong herbal at walang halong chemical. Ang sapay gihulat, basta Theramax, Tara to the max. Again ha, para sa inyo mga greetings and dedications, sa pwede nyo i-send 0912175-1291. And a shout out, thank you for watching kang Ma'am Cora Bulfa. And then kang Noel Lucero Pianyar. Uy, ako ang kinakusgang igagaw all the way from Isis. Okay na di agaw? And kang Christine Dero. Ngayong gabi sa imo diha, sir. Nangita pa kag amam sir. And kang Juvil Montecalvo, good evening. And then kang Sir Virgilio Lapaz Sias. Hello mama, yung gabi, shout out from San Carlos Negros Occidental. Yeah, regards kong Engineer Wolfie. Ayan. Murag padulong sila dari sa to ang office mo. Unta ni padulong sila kay magpa-rescue yung DJ. Naminaw man siya karon sir. Again kang Sir Virgilio Lapaz. Yes, regards ko sa ako ang the 1, 2, 3, 4. Dungagin na lang isa para 5. And of course kang Melona Paterno. Kang Melona Paterno, classmate ako ni sa Kuan High School. Nana sila sa Kuan abroad. Ayun na, ayo mo din. Yes, good no, makampo good. Para gairan good for minty sa Ginoo. And DJ, maayong gabi from Dumaguete City. Maayong gabi sa imo ka Ma'am Cora Bulfa. And then kang Ivan Rabagong. And kang Ma'am Net Dela Cruz Galan sa all the way from Digo City. Ayun, maayong gabi sa imo diya Ma'am na Ma'am Net. Among kinakusgang supervisor before. Nga, pagamay-gamay rin eh, pero parte ganyan niyang isuga. O, api. And akong ma'am, kang ma'am Riza Moldy Villegas, sumaga. Ngayon na mayang gabi eh. Good evening kong ma'am Riza. At ang mga buotan yung mga teacher. All the way from Paradise, Cabanglasan, Bukidnon. So, magid na no, na ang mga teacher. Importante kayo ng mga teacher. Walay nahimong doktor kung wala ang teacher. Walay nahimong lawyer kung wala sila teacher. No, magid na, importante kayo ang role sa mga teacher. Anyara ba? Pag makasala ang teacher, inandain sa ginikanan nga kuan. Patanggalan di ka og lisensya. Karon kay murag wala na yung right. Murag ha. Murag wala na yung right nga modisiplina ang ato ang mga teacher. Like before nga, sus labayon pa ka din ha og kuan. Kana ang chok. Kung dili chok, eraser. Siya rog dili ma-eradicate imong naong no. Maigo sa eraser. Pero karon dili, nagin siya pwede. Ay, nagin na mayong morning. Ay, mayong morning, mayong

0: open pa daw ang negotiation. Nangita pa siya ka-partner si DJ Chris Tindero. Dahil po mo magmaya ni kay Kwan Mampud ni Guwapo. Itsuraan Mampud ni siya butan. Mag-inom-inom rin siya sa Dublin. Pero dilinin mo ni siya on hand. Di pa siya matingin. Open for negotiation pa daw. Saan na siya, sir? Na-discount. And of course, kung Sir Gary Tapia, agato ang piloto on air all the way from 99.3 Infinite Radio Claver. So good evening, DJ Trexy, nga sexy, guapa. Uy, ka na. Ganahan ka. Tarong-tarungan na, sir, ha? Wala na naibawi ay bitaw, oy. Para kung iskog song, There's No Easy Way by James Ingram. Dedicated sa mga tao nga hilig mang buak og heart og magdula og feelings. Salamat DJ, love you mga chok-chok.
1: Ayaw!
0: Hala! Mga ginipagayag nun yung murag. Ang ato ang piloto on air. Naglumbanay lagi mo ni Christine Dero, no? Ang sakin maayo kung magsabay na lang po gamang duha o ka-broken heart.
1: Ayaw!
0: Unsa kay kuan? Unsa kay kung kamo kaya no? Pareha mo duha broken hearted tandem day mas program no. Unsa kay unsa result? siya naka-move on na day na siya sa 2 years. Wala, ala. Naka-move on na ba daw ka kuan, sir? Naka-move on naman daw siya, dugay ra. Kanan daw ka na ang kanaang di lang daw siya kalimot sa yahang the past. I was wrong when I heard
1: you. Ayaw!
0: May tao, eh. It is now 7:47 in the evening. So again, 0912175-1291. Result, puro hugot. Luag-luagi na lang po para dili mo hugot.
1: Ayaw!
0: I don't know, ha? Ay, wala pa may nag-chismis ani ni Kristen Daro, pero basin, ako ni siyang kuha nun, kana ang i-corner. I-corner, God. Dito, ay, may gabi sa inyo, dihan-duhan ni Tatay Paing, sir. Diyan sa may 94.3 Light FM, kay Bawi, Bukidnon.

0: Trexie, pero shoutout ko sa taga Mavdavo de Oro, sina Papa Ding Porferio. Sa Porferio family, lalo na sina Mama Noring, Jomar, Eric, Alvin, og lalo na si Dundon Porferio, og lalo na sa Paradise Imbak, Pakibato District, na nila ni Uncle Jewel Ponce, Uncle Danny, Uncle Femio Ponce, Uncle Kadungog, Auntie Tassie, og maayong gabi ninyo diha, Auntie Tassie. God bless you. Ang nagpa-shout out si Christina Ponce of Galagala, San Vicente, Puro Tres Panabos, City. Maayong gabi sa mga taga San Vicente nga naminaw karon, and sa mga diri sa atong silingan sa Galagala. Eh, nagigan kang 262. Good eve sa DJ Trexie. Shout out ko sa ako ang ganun, nabaliktad man eh. Okay. Good eve sa DJ Trexie. Shout out ko sa ako ang mga igsoon. Ug sa ako ang mga friends like Jasmine, Kang Rudeth, Jo Paluga. Ug sa ako ang anak Julian. Ug sa iyang papa Julmin Romano. Request kong song, Mapagmahal Ako. Ayan. One of kaniyang favorite song niya, DJ Trax.
1: Ayan!
0: Ayan, siya mapagmahal ang gabi ng mga DJ. No? Christine Dero. Si Christine Dero, mapagmahal man pod na siya. Di lang yun siya halata kay Kuan Man. Paminawan ninyo ha, alas 9 ang pod, alas 11 sa buntag. Sunod na siya ni Papa Kevs. Si Papa Kevs kay mapagmahal mong gihapon ni. Pasalamat naman pod ko no, kaya kung mga kaubanan diri kay mapagmahal.
1: Ay!
0: And 140 DJ, shoutout ko sa kuang anak si Chitin, mo gina yung pangalan Chitin May nga gwapa. Ay, mayong gabi isa mo ha. Good evening and thank you for joining day kang Ma'am Michelle Lumahan all the way from Cagayan de Oro ba? Mayong gabi isa mo ha diha. Pagsatanan ni mong mga kaubanan. O, lahir agad ako ang cellphone dali kay itigibutan ni mo, kay mo baliktad siya, mukuan siya, may mo siya glad screen.
1: Ay!

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintay Dos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po na akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Night Express.

0: Tapos naman na ito ang mga assignment din ako, Buya.
1: Ayaw!
0: Diba? Kapit na nagkuan. Kapit na mag-jo ang mga assignment. Ito yung DJ Wapa. Wapa nag-jo, pero kapit na.
1: Ayaw!
0: Again, 0921-2175-1291. So, karun, balikan lang muna ko niya, ah, mga texter. So, karun, itong isgutan ng kaniang ginatawag na toog creatinine. Unsa man niyang creatinine, usually, kasagara ginatang madunggan sa itong mga high blood, mga diabetic person, na nagdagsaka akong creatinine. Tandoro po da nga, ah, okay mo ba? Pero wata ka baloon sa giday ng creatinine. Ayan, ang creatinine, sa kanibang waste product, or in short, basura sa itong lawas nga natural na nga ma-form sulod sa ito ang body. So, unsa may function sa creatinine sa ito ang lawas. Actually, ang creatinine mismo, dili gina siya importante nga nutrients or hormone. Mas importante na siya as indicator sa ito ang kidney function kung okay pa ba ang ito ang mga kidney. So, once na mataas ang creatinine, meaning doon na yung problema sa ito ang kidney. So, na ay dili maayong function na sa ito ang kidney. Ganong importante man nga kaniabang magpa-creatinine test. Kailangan nila siya, no? Kaya aron na mahibalaan na ito. Kung taas ang creatinine sa dugo, possibly nga ito ang kidney, dili maayo ang pagsala sa hugaw sa ito ang dugo. Pero, dili tanan taas o creatinine tungod sa kidney disease. No, pwede sab na factor po dana ang kaniabang dehydration, and then daghang muscle mass, or unsa pa na, mga strenuous exercise. Unsa na strenuous exercise? Kana ang pag-exercise o kaniang sobra-sobra. No? Kanang mag-alsa-alsa, kanang mag-gym-gym, kadiha kanang mas bugat, pas imuha. So, dili po dahil na siya maayo. And then, factor po dyan na ang pipila ka mga tambal nga ato ang gina-intake, especially sa mga dunay mga maintenance sa ilahang lawas. Ayan, so, kasagara again, na maintenance no, high blood, diabetes, ang mga maintenance sa kaniang insomnia, o kana, factor gihapon na kung anong mataas ang ato ang creatinine. So, ang high creatinine, nagpasabot niya taas ang level sa creatinine sa dugo. Ang creatinine, again, usa ka na ka, kaniang waste product, gikan sa toang lawas, no? And of course, kung taas ang toang creatinine, posible nga dili maayo ang pag-filter sa toang kidneys. Pero again, dilitan ng taas ang creatinine tungod sa kidney disease. O na, problema sa kidney, pwede. Actually, di amang good. Kaya ito ang pag malfunction na ito ang kidney sa mga kaigsunan. Dili na gina siya makasala o ganiang hugaw. Ikan sa ito ang dugo. And then, ang kanamang good, ito amang good na siyang iihi. So, once na mo taas na, wala na nagtarong o function ng imuhang kidneys. And then, kato, dehydration, kulang sa tubig. Pagkulang sa tubig, oh, dili ka hingi ng magtubig diha, posible nga mataas gyapon ang imuhang kriya. Oh, doon na po yung mga tambal nga makapapekto sa kidney function or kaniyang pagtaas sa creatinine level. Pipila lang ka mga tambal, katong mga dunay mga maintenance. Again, kung kaniang kaya ninyo, mahimo ninyo, mag-healthy lifestyle na lang gid mo. Kung kamo doon yung mga maintenance nga gina-inom karong mga panahon na. Kadiligid maayo nga. Nga to ang lawas is mahimo na siya o kaniya bang sa tawag na dependent sa mga tambal. And of course, factor pod ang kaniang grabe nga physical exercise. And then sunod daghan. Oh, kanang kusog kayo mukaon og kanang mga karni. Oh, ilabi na kung daghan kaayo ka og kanang makaon nga karni. So, isa pud na siya sa makakontribute mo taas ang imong creatinine level. Kapag kataas ang imong creatinine level, much better na lang gyud yung magulay og prutas lang sa gyud ka din ha. Bawal ang tanan ng mga mudugo nga pagkaon. Ayan, karni, isda, baboy man na diha, tanan nga klase sa karni, tanan nga mo dugo. Tanan nga mga dugo nga pagkaon. DJ, nami isda nga kuan DJ na, basta nato isda nga dili daw kayo mo dugo. Kanan sa pamanta kita og isda nga walay dugo. Ayan! So, kumahin mo yun sa national likayan, 3 to 6 months lang muna. And then, mag-cleansing yun per me. Sige, pwede lang mo di agulay, prutas, na balik-balik lang. Agwantahan lang gid ninyo. Okay, bisaun-saun pa man gid nato, no? Bisaun-saun na to, ka naabang tawag ani, inom og mga tambal. Bisang pagunsa na kamahal ang imuhang tambal nga gina-intake din na kung ang makapatrigger sa imuhang sakit, wala ni mugi, likayan, so useless lang gihapon. In short, na nagasto-gasto, ragi ka, kawalay ka, siguruhan. And the factor is ang isa po dana kaniang high blood pressure or diabetes. Kanaabang dugay nga dili makontrol ang mahimong pagkadaot sa kidneys. Hindi man gid nato na makontrol pag kaniang diabetic person ka or taas ka og blood pressure. Again, same gyapon, bawal ang madugo ang pagkaon. Tanan yung mga parat, bawal. Sa mga bulat, ginamos, uyap, bawal gyapon na siya. And tanan yung mga harinahon yung pagkaon, bawal gyapon na siya. Kaya nga no, usapod na sa inungdan nga mulapot ang imuhang dugo. And mapadulong na didayon na siya sa pagtaas sa imuhang blood pressure. Musabay po din ha ang pagtaas sa imuhang blood sugar. Oh, dili na pagwan sa lapot gani kanaan. Lapot ang atoang dugo, so dili na gid na siya makadaloy sa atoang mga ugat. Hina na kay na modaloy man ang uban nga magbanhod ang lawas, masaka ang blood pressure. Uban, malipo, uban, wala na ikusog. Tungod rapod na sa mga pagkaon nga nakapatrigger sa imuhang gibati. Ayan. Sa paman, sa pay-factor, kaniyang infection or kaning, say tawag, obstruction sa urinary tract. Ayan. Kana makapekto gihapon na sa to ang kidney functions. Katong mga mahiligon na soft drinks, junk foods, mga processed food. Kung kaya ninyo, hinahinay na ninyo og biya. Batasan na gid ninyo nga kaniabang.

usahay, walay symptoms. Oh, nga taas ka og creatinine. Labi na sa kaniang medyo bata-bata pa ka. Hindi na nimo mabatian, hindi na nimo may balan nga taas og creatinine. Kung affected na ang kidneys, diha na dayon, imuha na dayon ng mabatian, diha, sige kag kapuyon, o wik ang imuhang lawas, sa gula kay trabaho, kapoy ang imong pamati, sige, ragi kag katulog. And then, malipong, kasukaon, or ang uban ka naging musuka, excuse me sa mga nangaon ha. And then, sunod, kanang magubag ang tiil, o maranaog kanang gihupong. Magubag ang tiil, magubag ang lapa-lapa, sa pa, magubag ang mga kamot, kanang mga diri-diri sa tong ibabaw sa tong palad, gini, ibabaw. And then, palibot sa mata. O, kaday mong kauban din na, la-observa rin na, kibasin, ugusaan ni, o, na ay iyahang symptoms. And, sunod is, kanabang mag-usab-usab ang kadaghanon sa pag-ihi. Kanang magsigig balik-balik kung pangihi o niya inig-ihi, gamay ra kayo, pila ra katulo o kana sapod na kanang mga sigig pangihi sa gabi eh. Pero sa mga lalaki, kung magsigig pangihi sa kanang gabi eh, possible, doon na pa na sila problema sa prostate gland. So, muna ginaingon na pag nakakaning ang mga symptoms o mga signs, na kailangan nagig ka magpa-check up sa doktor para mahatagan ka o insakto nga prescription. No, kay dili man lang gyud ingon na magsikabalik-balik og ihi. Kadaghan ka mangihi, especially kung lalaki, basin problema pod ang kaniang prostate gland. Pero sa mga babae, kana magpa-check up na gyud. And then maglisod og ginhawa kung grabe na ang fluid build up. Maglisod na ginhawa diha, hangakon. Di nakatulog og tarong kay feeling na ay magbabag permi sa dughan. And then, itong mga factor po dana, kanabitong magsigig pangatol, dagan kay mga katul-katul sa panit, kana ipa-check up gyapon na ninyo kay possible, dili lang po problema sa derma. Problema po dana nga, possible ni taas ang imuhang creatinine. And then, pagkawala sa gana sa kaon. So, kung naman mo ani ng mga signs and symptoms, ayan, inahinay na mo o pa-check up sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga doktor. No? Kay diligid pwede na kaniabang yung sitawag ani nga magrabihan. Kaya mga Pinoy ra ba, ayan na ginaman ang bal kung magrabihan. Pero kung dili pa, madala-dala pa og smile, may unagid na ka ng okay pa man, pero dahito, hapit na nagkalala na ang gibati. Ano ba na Pinoy nga ni? Ayan na, inaot, ginamoy nakuha nga pagtulunan karong gabi una. Pero kung wala pa may ka-check up, no, niya inato na inyo ang mga signs and symptoms, sulayin ninyo paggamit, pag-inom, ang ito ang Mega Pure Herbal Capsule, inubanan sa pag-inom sa ito ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ayan, maayo po na siya, imuon o cleansing. Alang sa mga doon na nagataas ang mga creatinine, mga nagataas ang creatinine level, mga katong mga high blood, diabetes, ang ato ang Mega Pure, dako kayo ka na ugi katabang, tungod kay kung kani mga Pinoy, usay kita, kapuyon na tao maghikay, tinataganahan, matmuliok sa toang kusina, ato nila nang gamitan sa to Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ayan, kaya na din ha, gulay, prutas na na siya nga gisagol, so dili na kakinanglan pa nga mga ito pag market, di na kinanglan nga magluto pa ka diya, di na kinanglan nga magpanit-panit pa ka din na magprepare pa ka para imong kaonon. Sa ito ang Mega Pure Herbal Capsule, sa ito ang Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix, gipagaan niya ang imuhang trabaho. Ayan, gulay.

0: prutas po ang naa sa atoang Mega Pure Herbal Products. Mapalit na sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar, especially katong mga obis or katong mga himsog. Ang atoang Mega Pure, inyo na siyang inuman Mega Pure Kape ha? Coffee mix. Kaya nga'y kabalakan, hindi gina siya kape, herbal na siya, herbal coffee. So, inuman ninyo daan 30 minutes before meal. Pero kung niwang ka, gusto ka nga mo gain ka o kaniang timbang, ayan, mainom ka na 30 minutes after meal. So, baliktad siya. Again, ang ato Mega Pure, dako'y katabang sa mga kaigsuunan na to. Madun ay mga problema sa pagtaas sa creatinine. O sa mga kaigsuunan na to, madun ay problema sa kidney function. Ayan, it is now 8:24 na in the evening. From Ma'am Neth De La Cruz Calanza, DJ Perquest of One Friend. Thank you. Hahanapin natin sa ating playlist. Marag Dan Sales. Basta marag mo na singer. And then, Kangana May Tumarong Villaran. Thank you for watching. And then, kang, si DJ Tanya Garita Piana. Kuya Juan, si DJ Tanya sa corner.
1: Oh, yeah!
0: Anyways, basin po niyo madungga na si DJ Tanya ha, by Friday, maybe. Kaya busy pa manggin siya karon sa iyang life way. Kaya kuha niya siya, madaga niya siya pagka mayor.
1: Ay,
0: mayor. And good evening and thank you for joining kang Ma'am Eunice Lapinid all the way from Kisulan, Kiblawan, Davao del Sur. Maraming busy mo, di ate. Og sa tanan, ni mong mga kaubanan karong mga oras. And then kang Darin.

25 na in the evening again para sa mga greetings and dedications. Pwede mo send 0912175-1291. Ano niya, taod-taod? Basa na ko mga mensahe.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: Night Express. It is now 8:35 na in the evening, alas 8:35 na sa kagabihan, and this time check is brought to us by Case Fragrances. Ayan, alang atong mga mahiligon diha sa perfume, ang ato ang Case Fragrances available mapalit sa mga estasyonan niya inyong gipaminawan. Ayan, no, mga kalalakihan, kababaihan, of course, dapat kumanong kaligo mag-perfume dayon. Samot akong night date. Kanabitaw nga, kanang humot nga, dili ka malimtan sa imuhang ka-date. Ayan. Ang atong Case Fragrances, dunay daghan klase sa kaniyang set. So, pwede ragid kayo nga kuan. Kanang mabisita mo sa atong istasyonan, tungod kay naman tayong mga testers. So, dyan ninyo makuan ninyo, makapili, good mo, og taro. Ano eh, kanang nay mga date ba o nga, kanang di na ni mo, malimtan ni mo yung pangalan ni Ignaw, pero yung perfume di ganin mo malimtan.
2: Ay, yeah!
1: Alright, good evening and thank you for joining kang Sir Randy Baguod all the way from Lombok, Valencia City, Bukidnon, and kang April John. Good evening sa imuha diha. Again, 0912-175-1291. And again, kang 429. Good PM, DJ, shout out sa family Ponce, sa apo na ko, Car, Adam, Ken, Kate, Kata, Mary Ann, Jovelyn, from Nanay Gina of Porok Tres, Galagala, request kong song through the year. And again, kang 472, good evening DJ, request kong song Ikaw Aking Mahal, song by VST from K&J ng Busaon, Tagum City. Yun, mayang gabi sa mga taga Busaon na naminaw karong mga orasa. Ayan, kumusta man yung mga naimutangan diyan sa Tagum City. Sige lang itong i-play ha, taod-taod ang inyong mga request. Mayang gabi sa imo ha, di ha. Kian J and 140 DJ, shout out ko sa akong anak si, okay, nabalik na ni, and 730 Ate Trexie, greet na ko si DJ Arian, huwag sa imo ate ang nag-greet Rinan Miranda, request kong song Nagmamahal Kahit Bawal. Ayan. Okay na, no? Dili ginanin mo mapugngan kung ang imuhang kasing-kasing mahigugman na na. Bisan pa og bawal. Mamay gitudlo sa imong kasing-kasing. Imo na ikaw na gitang kaniang mo sa man na mo muli ka ikaw na lang mangitag pamaagi kung sa ni mo paghanda lang yung mohang feelings. Ang itaon ako kay murag kaning nagmamahal kahit bawal, murag nanis ako ang dito sa playlist na to sa technical, murag wala na nabalin dari sa to sa boat. So sige lang, paningkamutan na to, ato ang ma-play kay paano naman po, we only have 21 minutes before 9 o'clock in the evening. So itong paningkamutan pagyad na again, 0912-175-1291, and I will be right back. Praise na ito ni mga requested song, One Friend. Stay tuned lang, Yapon. Dali lang sa programang Nine.

Alright, it is now 8:52 na in the evening. We only have 8 minutes before 9 o'clock. Ayan. So, pila na lang ka minuto ka taong pag-uban-uban, no? Ato na lang timbakwaso ng tanan. Good evening and thank you for joining. Kang Sir Bibotsky Andaya. Okay, ano siyang musta na? So far, so good. Okay. Bitaw, ikaw diya. Kumusta naman ikaw, Bibotsky and Daya? Salamat sa pag-view. And then kay Pastor Romeo, ako.

Tanaw-tanaw, karong mga oras, ha? Kage na, sa mga wala pa nakakaon, wala pa nakahikay. Ala, hinahinay naman sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga kusina. Just always remember, na balag mabuang basta kusga. Ay, ah! Eba, sa nga niya, sa kapanahon, nana, ama na lang mong makitaan. Yan na, sa dalay. Ay, ah! Ang grabe sa DJ. Alright. Again, ha? Salamat kayo.

Bahala na lang sa kinatibok ang puwersa nga naglangkob nining mga istasyonan nga ato ang gitingugan. Ano ka din sa 99.3? Ano ka din sa 99.3 Infinite Radio Claver Surigao? Oga diha sa 96.1 Infinite Radio Mawa Badavao de Oro and ang 94.3 Infinite Radio Light FM Kibawi Bukidnon and sa toa diri sa 90.9 Light FM. Ang tod sunod higayon sa mga taknaog sa mga istasyon di sa track silang Yapo.

0: makabot og alas 7, inom na pug kaog isa ka baso, so upat na ang imuhang nainom. Pag-abot og alas 11, niinom na pug kag isa ka baso. Pag-abot og alas 3, niinom na pug kag isa ka baso. Pag-abot og alas 8, niinom na pug kag isa ka baso gikan sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa 6 liters, no? So kung imong totalo na higala na kay nainom daan nga 7 glass, no? 7 glass of kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang disadvantage lang ni ana higala, no, dali mahurot ang imuhang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga 6 liters. Pero ang good news ana, taas ang rate chances sa imuhang healing o recovery. Pero kung naa kay budget higala, no, kung mahimo budget gyud, no? Pero kung nagpait yug ka, walang wala yug ka, igo-igo lang yun ang imuhang kwarta, no? Diri na lang ka sa 3 glass every morning. Stick lang ka, mamugan atong pinaka-minimum. Mobito ni higala, no, nga ato aning gi-promote, pinaka-barato na kaayo ni siya nga pamaagi. Ang ako lang yun ni higala, no, para makatabang kaninyo. Kanimo, no, para matabangan yug ka. Kay kabalo ko higala nga naa ka diha sa kahimtang nga lisod, kay pag naa kay gibati, naa kay sakit, mapiktuhan imong trabaho, apiktuhan imong panginabuhi, sige ka gasto, palitong tambal mo ni mauna. Mauna higala nga gidesign nato ang kaayuhan sa kinabuhi para matabangan ka bisan og lisod ang imong kahimtang. Kumbaga higala kining atong programa sa kayon sa kinabuhi, matawag nato ning humanitarian, no? Bisan tuod og paliton nimo ang 200 pesos pero barato na kaayo na siya higala. Muna ang ato ang gihimo nga humanitarian approach, no? Kay ngano man pag ma-discover nimo ning secret higala, dako kay kag matipid, no, sa mga hospital bills, no? Pero wala na to gi-encourage higala, no, nga dili na mo moadto hospital. Pero kung needed na gyud gani mo atong ospital, adto mo ospital. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi, option lang ni, no? Option ni nga imuhang pilion nga gipili ka nga wala ka gipugos, kinasingkasing. So mo na higala, no, more water. Mag-control ta sa atong pagkaon. O ang atong pag-ampo sa makagagahom, ato na siyang imintinar, no? Exercise po digala, no, di ta malimot. Di kay tag mga pagkaon nga mga mantikaon. More on vegetable ta, no? Sabaw-sabaw. Labi na sa imong kahimtang karon. Mo na higala, kanunay nga tune in, no? O karong Sabado na ang atong CMD caregiver after aning a program, ang program sa atong CMD caregiver, paminawi ang iyang programa. Kung naamoy mga pangutana, wa mo katuod asa ang lokasyon sa atong stasyon, i-text ang iyang numero, tawagi ang ato ang CMD caregiver. So, para klaro ninyo mga higala, pwede mo mangutana sa iya, ha, no? O mo lang na akong matambag diha kanimo higala, no? Kaning kamot kay dili pa ulahi ang tanan. So kanang imong gihuna-huna karon nga imposible maabot ang panahon na kana masolusyonan. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. O kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao na masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang gyud na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, mat makatabang siya.
2: Si MD punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nila.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kana feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Day, aniya gagod ni mo, day?
8: Pagpuyo na gudong, ikapoy bilak ko.
7: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Na ay Terramax capsule, oh. Tisting eh.
8: Terramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
7: Dili lang siya, sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
8: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
7: Aladay, ni aniya magsamot day.
8: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
7: Ali na.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Kanang ay ko problema sa akong bowel movement gud, nako problema niya. Tapos sa kanto sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nakatry niini, ilan na yung itry para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang dyan sa ako. Musakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawan ako ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Halo sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: TheraMax Capsule.
5: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining TheraMax. Unsay epekto, sir?
6: Tinod, sir. Nagasulay ko TheraMax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, pritso yung katulog. Pag sulay na ko sa TheraMax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliok ang ako, ha? Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Buto naglabing may awag na ko sa inyo, ha? Para masulayan yun ninyo. Balit mo TheraMax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kauban si Mrs. Kung kanya ito, init na gulo si Mrs. ako, ha? Karun, perminti na may labing-labing.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Lima pipito.
5: Taga sa ka ma'am?
4: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
5: Unsa imong gagiragamit nga capsule ma'am?
4: Probio o Jassy.
5: Pili ba sir ma'am kung unsa imong gagipamati?
4: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa nakainom na ko, daghan na

0: Una inom pila na jud ka istab nawala na tanan then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo yun wala na gi problema kung pagbawas then ang Jassy pod nindot pod ang Jassy kay akong ba na gani mo gigi maintain karon
1: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Ako si Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so first yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
3: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow!
5: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: A relaxing perfume, like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawas, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nanginig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax Capsule, nga nindot daw kayo niinig mo, inom ka ani, mabalik kitang performance mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax Capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax Capsule.
2: Tiramax Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were
6: so problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
7: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga nagyahambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule, kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.

0: Power Gen Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusot.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala

0: Gihapon, epek sa ako ah. Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay, hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
1: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang ginamaintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
0: Daghang salamat, ma'am!
2: Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ka magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
8: Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
10: Virgie Almalias.
11: Taga sa ka, ma'am?
10: Napasita.
11: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi maintain, ma'am?
10: Power 10 o kanang Jesse. Makadang magtikog Power 10 sa buntag sa gabi eh. Kanang Jesse.
11: Sa diyang wala pa ka nag-maintain nining maong nga produkto, unsa ay gipamati ni mo, ma'am?
10: Kung hindi ko katulog magabi eh, dahil paghuman ka nang mag-ipanipong bitaw ko niya. Murag, mangatul ko ba? May stress ako mga silingan nga. Anak ko nung ko'y puan sa diabetic. Niya, usay po, malipong magkukugod ka na ako, high blood niya. Pag-tik na ko aning power 10 o ganing Jessica, eh, makatulog naman ko dahil kuan ka na ang... May napod akong pamati, may napod akong kuan. Di na ko'y hangakon.
11: So, dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
10: Mga tulog pibi akabulan, sir, pag-uan.